0: Why? Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis!
2: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher. Easy Hookah!
6: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
0: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis!
2: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher. Easy Hookah!
6: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radio 9 Nationwide!

0: Abbazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hugo!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
7: Simply G. Simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hugo!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Hey, nasa radyo ka ba? Or nasa Facebook? Actually, both!
14: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
13: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
14: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
13: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
14: Follow, like, at share. RN Rojas Online.
13: 98.9. Radyo natin Rojas. Your friend, your radio.
15: Abangan! Sumaybayan! Tuwing araw ng Sabado, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga, Ilaw ng Buhay! Ilaw ng Buhay! With Pastor Noel Cabayao, Ilaw ng Buhay! A Radio Ministry of Rojas Evangelical Church, Ilaw ng Buhay! Live at 98.9 Radyo Natin Rojas, Ilaw ng Buhay!

at sa patuloy kong sumasabay-bay sa programang ito. Ngayon po ay Mayo 2, no, 2026. So, mabilis ang panahon. So, maraming salamat sa araw na ito na kung saan nilob ng Panginoon muli. Tayo po ay makakasama sa programang ito, Ilaw ng Buhay. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at sa patuloy pong sumusubaybay sa live stream po ng 98.9 radyo natin na Ruhas at yung kanilang isa sa mga platform na pwede nating mapanood, yung RN on Ruhas Online, no? So sa ating mga Facebook, kung may internet po tayo kahit saan tayong lugar, mapapanood po natin lahat ng programa po ng 98.9 radio natin dito po sa bayan ng Ruhas. So muli, ito po ang ating programa Ilaw ng Buhay, ang radio ministry po ng Ruhas Evangelical Church. At sa patuloy pong pakikipagtulungan na ating mga generous na mga sponsors, so sa mag-asawa, kala Brother Marvin and Sister Ana Martisano, patuloy kayong papalain na ating Panginoon. Ganon din, special thanks to also sa ating mga kapatid sa pananampalataya, no? Kala Sister Dina Datuon, Sister Naomi Tandog, Sister Vivian Maristela Yunson, at ganon din kay Sister Marlene Cabayo Malone. Of course, sa lahat ng mga kapatiran ng Ruas Evangelical Church. Sa ating mga avid listeners, no, sa iba't ibang panig ng ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo, so nabot po na ang programang ito sa iba't ibang platform po ng himpilang ito na marinig po ang lahat ng programa po ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Of course, minabati rin po natin ating mga kamanggagawa sa ilalim naman ng Convention Baptist Ministers Association Mindoro Chapter. Ganun din sa ating national denomination sa Convention of Philippine Baptist Churches, no, sa buong Pilipinas. So sa darating na May 20 hanggang 22, mayroon tayong 9th Biennial General Assembly doon po sa Central Philippine University sa Iloilo City. So pray po natin ang provision ng Panginoon. Lahat po ng mga simbahan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nawa may mga delegates tayong makarating. So i-pray natin ang kalooban ng Panginoon at ganun din pag-iingat at lahat nating mga pangangailangan. Of course, sa mga simbahan na member po ng Mindoro Conference of Philippine Baptist Churches, no, sa lahat mga kapatiran natin, good morning po sa inyong lahat. At ganun din, salamat sa Panginoon sa matagumpay na Summer Youth Camp, no, na Mindoro Baptist Youth Fellowship doon po sa Sitio Pag-asa sa Murinti, Bungabong Oriental, Mindoro noong April 27 hanggang ngayong May 2 po. Ito ang kanilang homeward bound. So salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Although na ibang mga youth ay nakaranas din ng mga minor lamang na makaramdaman, so praise the Lord na sustain nila yung halo. Doon po sa campsite sa Batangan, no, sa Bungabong. So purihin ang Panginoon, no, na muli ang pag-iingat ng Panginoon sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga respective churches. Ganun din, binabati natin yung aking kakasalin po sa Lunes, sila Lister Jake Solidad at Ma'am Diana Lynn Dansico, no, May 4, 2026 yung kanilang kasal. So bago po sa muling pagtatalakay natin sa panibang paksa na ating pong bigyan din sa araw na ito sa ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon, tayo po muna'y manalangin at pagkatapos nito isang awitin pong ating maririnig. Sa muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito na inyong nilob muli, na kami po ay makapag-program ang amin pong patuloy na panalangin, Panginoon, na inyong paggabay at patnubay at ganun din sa patuloy pong pagkakalob ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa mga tao na naging kabahagi po sa ministeryong ito upang ipaabot ang mabuting balita ng kaligtasan doon sa lahat na handa kang kilala at tanggapin as Lord and Savior. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ganun din sa aming mga tagapakinig sa araw nito, yung abaglingkod na gagamitin, patuloy ang kalaman yung ibigay sa amin upang yung masalita na muli namin mapagbulay-bulayan ay magbibigay muli ng panibagong lakas, panibagong tatag, at ganun din, o Panginoon, buhay na pag-asa namin pong panghawakan sa mundong ito habang kami ay namumuhay at nabubuhay kasama ka hanggang sa inyong muling pagbabalik. Maging tapat kaming lahat na maglilingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon, at nang kinapo namin ang katagumpayan ng programang ito, in Jesus' name, Amen.

may pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon na siya yung ating Diyos na magkakaloob ng ating mga pangangailangan. So yun po ang ating panghawakan sa panahon natin ngayon na talaga namang marami tayong mga reklamo sa buhay, no? Sa panahon natin ngayon, parang naiipit na tayo sa matinding sitwasyon. Kaya marami pong nagsasabi, babalik pa ba sa dati yung buhay natin? May pag-asa pa ba, no? Lalo higit sa tindi ng mahal ng bilihin ngayon, no? Pero praise the Lord, unti-unti bumababa na rin po yung ating mga petroleum products. Of course, yung mga prime commodities, no, yung ating mga basic needs sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So kasama na diyan yung ating mga pagkain, of course, no, na ating kinakailangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So kumbaga talaga masalimuot na ating sitwasyon ngayon. Kumbaga namumuhay na tayo sa ganitong sitwasyon. At lagi natin sinasabi yung ating pag-aaral sa mga nakaraang buwan, na sabi nga ni Pablo kay Timoteo na mababatbat nga po sa kahirapan ng huling mga panahon dahil yung mga tao ay mamumuhay na sa makalamang damdamin, no? Ibig sabihin, yung mga tao ay maging makasarili, no? Magiging gahaman sa salapi, palalo mayabang, mapangalipusta, no? So, ibig sabihin, ito yung buhay ng mga tao ngayon. Kaya nga po, marami pong mga nasasadlak sa kahirapan yung buhay at kumbaga sa panahon natin, apektado po tayo dahil nga po doon sa mga tao din na namumuno sa atin, na kumbaga gusto lang nila sila yung mabuhay, makasarili sila at ayaw nilang ibahagi yung mga biyaya na kanilang pong tinatanggap. Of course, pinapadaan sa kanila upang ipamigay sa atin, no, sa mga tao na kanilang sasakupan. Pero dahil nga po sa pagiging gahaman sa salapi, no, yung mga may personal agenda, mga vested interest, kaya nga po matindi ngayon ang problema sa ating panahon, lalo higit sa bansa natin, matindi na po yung corruption, kaya nga po dumadana sa matinding kahirapan ang maraming mga Pilipino. So ganun pa man, mayroon tayong Diyos na nakakita ng lahat ng ating sitwasyon, kaya nga kailangan nating manangan, manalig, no, sa ating Panginoon sapagkat siya may alam ng lahat at patuloy na tayo magtiwala sa Kanya. Ng pangako nga po niya sa atin, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan, at ating ipagkatiwala sa Kanya lahat na ating makabalisahan sapagkat siya po ang kukupkup sa atin. At ang sabi nga po ni David, no, sa kanyang sulat sa mga salmo, ang Diyos ang ating mabuting pastol, hindi tayo magkukulang. So ganun po ang ating Panginoon. At kung manalig tayo doon, magtiwala tayo doon, alam ko ang Panginoon na siyang makapangyari sa lahat, mayroon pong makaparaan na nagagawin upang isupply, no, lahat na ating mga pangangailangan. So praise the Lord, no, sa katotohanan ng yan na patuloy nating mapapanghawakan sa mundong ito habang tayo ay namumuhay at of course nabubuhay kasama ang Panginoon, at 'yon ang maging motivation natin sa ating panahon ngayon na patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy nating ibigay ang lahat sa Panginoon sapagkat siya may hawak ng lahat. So kumbaga ang total na pagtitiwala, ang total na reliance sa Panginoon, no, at talagang ganap na pagbibigay ng ating kabuuang buhay sa Panginoon sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat. So sa panahon ngayon, atin pong bigyan ng diin, no, sa araw na ito, ang isang napakagandang paksa na atin pong tatalakayin at pagbulay-bulayan. So magbibigay po sa atin ng pangunawa, higit sa lahat, lubos nating makilala ang ating Panginoon at ating mapanaligan itong mga bagay na ito, no, lalong higit sa atin na kumikilala at tinanggap ang Panginoon sa Lord and Savior. Ito yung ating mapangawakan sa buhay natin na maging pag-asa natin. Kung hindi man natin mararanasan yung buhay sa mundong ito dahil nga po sa ganitong sitwasyon natin, tigib tayo ng kahirapan, matinding pagsubok, mga mabibigat na masuliranin sa buhay, ganun pa man mayroon tayong dakilang pag-asa na ito po ay ating mapapanghawakan. So kung wala mang pag-asa, yung ating inasama-sampa na mangyayari sa ating panahon ngayon, no? Of course, sa ating pamumuhay ngayon, kung wala mang pag-asa yung ibang mga bagay na ating nasahang babalik sa normal, wala tayong magawa dahil yan po ay mga tanda na ng panahon na talagang maghihirap na ang sangkatauhan, no, sa tinatawag nating last days, no. So ngayon ang paksa natin pong bibigyan ng diin, paano tayo mamuhay sa tinatawag na blessed hope natin, no, living in the light of the blessed hope, no. Paano tayo mamuhay sa liwanag na doon sa ating
mapalad na kasiguruhan.

0: sa panahon na darating natin pong mapapanghawakan. So sa araw na ito, isang passage po ang aking babasahin, itong sulat ni Apostol Pablo kay Tito, kabanatang 2, mga talatang 11 hanggang 14. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, no, para sa atin bilang mga mananampalataya ay mamuhay ng may kagalakan, ng may kapayapaan, at malalayo tayo sa tinatawag na paggawa ng makalamang bagay at aakay sa atin na kung saan talikdan yung masamang pamumuhay. Ibig sabihin, tayong mga taong nasiliwanag, nakilala ang Panginoon, tinanggap ang Panginoon dahil siyang ilaw ng sanlibutan. Kaya nga sinong sumasampalataya sa kanya magkakaroon ng ilaw at hindi nalalakad pa sa kadiliman. So, ibig sabihin, hindi tayo magiging karagdagan sa paggawa ng kasamaan sa mga tao na walang kinikilalang Diyos, kundi ang kanilang mga sarili lamang. So ito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito. Ngunit inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Si binigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. No? So, ito yung palala ni Apostol Pablo kay Tito upang i-lead, no, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon sa pangunguna po ni Tito upang gabayan ng isang buhay na kung talagang, ibig sabihin, mamuhay sa kaliwanagan ng ating Panginoon at hindi madadala doon sa likong pamumuhay at doon sa damdaming makalaman, no? Upang yung mga kumikilala sa Diyos makapamuhay ng maayos, no, matuwid at karapat dapat sa Diyos, no. Ibig sabihin, panatilihing maging malinaw yung ating pananaw na huwag tayong matangay ng anumang damdaming makalaman sa sanlibutang ito na magdadala sa atin sa kaparusahan at masasadlak tayo sa kahirapan pagdating ng panahon, no? So ibig sabihin, sa mga taong gumagawa ng kalikuan o kasamaan, ang magiging consequence niyan, alam natin, no? Dahil may batas tayo na sinusunod at kapag nangyari yan at siyempre, no, napatawan ng hatol, no? Kapag gumawa ka ng kasalanan ay magdudusa ka, no? So, yun ang magiging consequence mo kung ikaw ay gagawa ng kasamaan o kasalanan, no? At higit sa lahat, sa buhay natin, sa mundong ito, kapag hindi tayo nalayo sa ganung uri ng buhay, kung ang ating parusa na tataglayin sa mundong ito, no, ayon sa paggawad ng batas, halimbawa, kung nagkasala tayo, may katapusan pa yun, no? Ibig sabihin, kung ikaw ay mamatay, ay di. No, kung lifetime ng iyong imprisonment at doon sa bigat ng kasalanan na iyong ginawa, no, walang tawag nito, walang bail, hindi ka mapalaya, ibig sabihin pagdusahan mo 'yon hanggang kamatayan. Pero ang mas matindi kapag ang tao patuloy sa paggawa ng kasalanan, although hindi siya mapatawan ng hustisya sa mundong. Siyempre, kung may pira ka, makakaiwas ka sa ganong sitwasyon. No? Maraming abogado na tatayo sa'yo, magtanggol sa'yo. Pero ang matindi mong kaharapin ay yung hatol ng Diyos at yung parusa na kanyang ibibigay doon sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan o kasamaan. Aba, ito yung ating paghandaan. Kasi yung parusa ng Diyos na kakamtan ng tao kapag nahayag na siya sa sanlibutang ito at igawad niya na ang paghukom at paghatol sa sangkatauhan at doon sa mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan yung magiging consequence niyan ay eternal punishment, no? Doon sa lugar na inanda ng Panginoon sa kay Satanas, sa Diablo, ibig sabihin natin yung eternal punishment, yung hell na doon magdudusa kasama ni Satanas at kanyang mga kampon, at yung pagdurusa na kanyang tatamuhin ay wala nang katapusan. Yun ang matindi, no? So yun ang ating pagandaan, mga minamahal na mga tagapakinig. So ito ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, upang gabayan tayong mga mananampalataya, no, sa panahon ni Tito, sa panahon natin ngayon, para tayo makapamuhay ng tuwid, no, makapamuhay tayong matuwid at karapat dapat sa Diyos. Samantalang hinintay natin yung ating inaasahan, ito yung dakilang araw ng paghahayag ng dakilang Diyos natin na tagapagligtas, Panginoon, na si Jesus Christ, no? Ibig sabihin, kapag tayo na sa Panginoon, tinanggap natin yung kanyang kagandahang loob na siyang nagdulot sa atin ng kaligtasan sa lahat ng tao na kinilala siya, tinanggap as Lord and Savior, at ito yung maging motivasyon natin upang tayo ay akayin at talikdan yung likong pamumuhay at hindi masadlak sa matinding kahirapan ang ating dadanasin kapag siya'y nahayag na sa sanlibutang ito, no? So, yun ang ibig sabihin Apostol Pablo kay Timoteo upang ipaalam sa mga anak ng Diyos na mamuhay ng ayon sa banal na kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, ibinigay ng ating Panginoon yung kanyang sarili upang iligtas tayo sa ganong kalikuan at linisin tayo para maging kanyang bayan, no? At nakatalagang gumawa ng mabuti. So we are chosen generation. So yun ang isa sa mga tema ng mga kabataan ngayon natin, no, yung kanilang 42nd Summer Youth Camp, ignited, no, doon sa pananampalataya na ibinigay ng Panginoon. Paano ma-ignite, no? Paano magiging maapoy yung pananampalataya na yan na ating panghawakan dahil tayo yung generation na pinili ng Panginoon, no? Sila yung mga generation ngayon, mga kabataan sa panahon ngayon na pinili ng Panginoon at sila nagkaroon ng pananampalataya. So paano nila maipagpatuloy yung apoy ng kanilang pananampalataya? Paano sila mag-stand out bilang mga kabataang mananampalataya, no? So paigtingin yung pananampalataya sa Panginoon at igit sa lahat mamuhay ng ayon sa kanyang banal na kalooban, at higit sa lahat yung ating relasyon sa Panginoon, pagtingin natin upang yon ang maging gabay natin, maging motivation natin sa buhay natin si Jesus Christ upang dalhin tayo sa isang matuwid na pamumuhay, maging maayos yung buhay natin at maging karapat dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin yung kanyang muling pagbabalik. Ito yung ating inaasahan, ito yung ating blessed hope, no? So ito yung ating panghawakan dahil kumbaga hindi ito mawawala ng saysay dahil yung nangako sa atin ay Diyos, no? Diyos na hindi marunong magsinungaling, Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako, at Diyos na handang gawin at tuparin ang kanyang mga sinasabi, no? So yan ang ating mapanaligan sa buhay natin. Kaya nga po ay ito ang magdadala sa atin upang tayo ay patuloy na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, mamuhay ng may kagalakan, ng may kapayapaan, at tayo yung bayan na pinili ng Panginoon sa mundong ito na nakatalagang gumawa ng kabutihan, no? Kasi kung save ikaw, papakita mo na ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Panginoon at gumagawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin na gagawa ka ng kabutihan para tamuhin yung kaligtasan. Hindi po yon. Yung paggawa natin ng mabuti, hindi yung pag-earn ng salvation, kundi yung paggawa natin ng mabuti ay resulta ng ating pagiging ligtas na. No? Ibig sabihin, yun ang buhay natin na kung saan ipinapakita sa mundong ito. So mga minamahal na tagapakinig, no, mga kapatid sa pananampalataya sa araw na ito, kumbaga ito magbigay sa atin ng dakilang ito katatagan natin, no, at dakilang pagsunod natin, no, sa kalooban ng Panginoon At kumbaga, no, magkaroon tayo ng katatagan sa buhay natin at patuloy nating panghawakan yung pangako ng Panginoon. No? Kaya huwag tayong magulumihanan sa mundong ito kung ano man ang ating nararanasan, nakabigatan o matinding pagsubok, dahil alam natin may Diyos tayo na nakakalam ng lahat, may Diyos tayo na buhay, at may Diyos tayo na laging tapat magpakailanman, at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin, at kumbaga ito yung magdadala sa atin sa isang buhay na ipakita sa mundong ito na talaga namumuhay ng ayon sa kanyang banal na kaluban, namumuhay ng may kaliwanagan, namumuhay ng may kapayapaan, ng may kagalakan, na kahit dumadanas tayo na matinding suliranin, na matinding pagsubok sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos. So, sa mga wala pang katiyakan ng kanilang mga buhay, mga minamahal na mga tagapakinig, mga kaibigan, no? Kumbaga, panahon na talaga na dapat na makilala ninyo, no? Matanggap ninyo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay para mapanghawakan ninyo yung pangako ng Panginoon. Kasi nga po, no? Alam natin ang banal kasulatan, sabi, ang turo sa atin na salita ng Panginoon, ng kanyang muling pagbabalik, yung muling paghahayag ng Panginoon sa mundong ito at yung dakilang araw na ating inasahan na kanyang sinabi na siya ay babalik muli, hindi natin alam kailan yun, no? So habang may panahon at pagkakataon, palagi nating sinasabi, mga minamahal na mga kaibigan, mga tagapakinig, na huwag na nating sayangin ang pagkakataon at panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga po, yung araw ng bukas ay hindi natin garantiya. Hindi po yung garantiya, yung araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas, at hindi rin natin alam kumbaga yan ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam, di ba? Kaya dapat lagi tayong handa, no, sa araw na yaan. Kaya nga po, ang Panginoon patuloy pong nananawagan, kumakatok sa ating mga puso, sa ating mga isipan, na ang Panginoon ay handa tayong tanggapin, handa tayong patawarin, handa tayong linisin sa ating mga kalikuan, sa ating mga kasalanan. Pag tayo po ay isukong ating mga buhay, mag-submit tayo sa Panginoon, talikuran yung likong gawain, yung ating kasalanan, mapaalis tayo doon sa tinatawag na bandage of sin, mapalaya tayo doon, at tayo magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at kung saan, no, kaliwanagan sa buhay natin na kumikilala at patuloy na sinasampalatayanan at pinaglilingkuran ng tapat ang Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik, no? So ito yung mga tiyak na maging pag-asa natin bilang mga mananampalataya, no? So ito'y challenge sa atin, mga minamahal tagapakinig, no? So, sa lahat ng mga anak ng Diyos, kumbaga mayroon na tayong assurance, no, doon sa iba na wala pang katiyakan ng buhay at hindi pa talaga alam kung ganap na ba yung kanilang pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. Dahil hindi lang ibig sabihin na kilala mo Diyos at wala kang gagawin kung paano mo siya kinikilala talaga at tinatanggap sa iyong buhay as Lord and Savior. No? May proseso po. Mayroong tinatawag ang banal kasulatan na kailangan nating may panganak muli. No? Dahil tayo ay mga kumikilala sa Panginoon, so we must be born again, at yan po ang ating relasyon sa Panginoon. Yung pagiging born again ay hindi reliyon, sabi natin ay ating new relationship sa Diyos, at dahil nga po sa araw-araw na pagkatok ng Panginoon sa puso at isipan ng lahat ng tao na nais siyang kilala at tanggapin sa kanilang mga buhay. Dahil sabi nga natin, sa bawat araw na ginawa ng Panginoon sa atin, sa mundong ito, ito po yung araw na nais ng Panginoon na maligtas ang tao. Today is the day of salvation, sabi natin lagi. At ang araw hindi garantiya, kapag dumating na yon, hindi natin alam ang oras ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. So handa tayo, no, sa mga bagay na yan, kung yan man ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. So isang minuto na natitira, no? So bigyan ko muna ng diin ang unang mga tiyak, no, na bagay na ating maasahan bilang mananampalataya. Of course, yung una, yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. The return of Jesus Christ. This is the core of the hope, no? Ito yung glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ito pang ating bigyan ng diin sa sunod na Sabado, sa ganito pong oras at timpilan, sa ating patuloy na pakikipagniig, no, sa programang ito, Ilaw ng Buhay. So, maraming salamat sa Panginoon sa oras na kanyang ibinigay sa atin. Of course, sa ating technical side, kay BJRP, maraming salamat. At hanggang sunod nating pagkikita at patuloy na pagsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So patuloy niyo kaming sundan sa aming Facebook page sa Ruas Evangelical Church. So sa mga nais pong dumalo sa aming pananambahan bukas po, alas 3 ng umaga, ang Ruas Evangelical Church po ay matatagpuan sa Sitio Uyaw, Bagong Bayan, Ruas Oriental, Mindoro. Ako po ang inyong kasama lagi, bawat Sabado, alas 8 hanggang alas 9, Pastor Rul Cabayo, nagsasabi na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. God bless us all.
1: Abangan, sumaybayan tuwing araw ng Sabado, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga, Ilaw ng Buhay, Ilaw ng Buhay, with Pastor Noel Cabayao, Ilaw ng Buhay, a radio ministry of Rojas Evangelical Church, Ilaw ng Buhay, live at 98.9 Radyo Natin Rojas, Ilaw ng Buhay.

0: Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, sugestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan, huha sa tagapagsalita ng programang ito ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw at marigayang pakikinig.
1: Rojas sa inyo, handog sa inyo ang programang Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapiles. Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapiles. Alamin ang mga proyekto, programa at serbisyong tunay para sa Rojas sa inyo. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sama-sama natin pakinggan at suportahan Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapiles. Ito ang programa natin.

0: Alright, isang magandang umaga, Bayan ng Rojas! At syempre, araw na naman po ng Sabado at tayo magkakasama na naman sa Himbabawid mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga dito pa rin sa programa ng bawat isang Rojas sa inyo. Ito ang Ulat sa Bayan ni Mayor Jowin Dimapilis.
1: Good morning, partner.
0: Yes, good morning. Isang inuubo at isang sinisipong umaga. Ayan.
1: At syempre, ganyan talaga ang nararamdaman at na-experience sa mga taong masisipag.
0: Akala ko ng nagkakaedad.
1: Ayan. Once again, isang makulimlim. Yes, umaambon na hindi natin maintindihan ang panahon ng
0: friendship. Pero maalinsangan.
1: Maalinsangan. Alam mo, umuwi pa ako para maghapbat, pero grabe talaga. Talagang hindi kaya talaga ng basa-basa lang.
0: Yes, at syempre, batiin muna natin ang ating mga kaibigan na kasalukuyang nakikinig sa ating programa ngayon. At syempre, batiin natin ang ating minamahal na Mayor Jowin Dimapilis.
1: At syempre, ang atin pong Vice Mayor Bongkyatchon at syempre sa lahat ng SB members.
0: SB member Lucille Pangabakay.
1: At syempre, SB member Dodoy Magno.
0: SB member David Denden de la Cruz.
1: SB member Don Carbajal.
0: SB member Michael Pungyan.
1: SB member David Dalida de la Cruz.
0: Nabati nga. SB member Robert Quezon.
1: SB member, ano ka dyan?
0: SB member, Dimapilis.
1: SB member, Mayet Pahila Canto.
0: And our ex-officios, SK Chairperson, Shakaina Sainz.
1: At syempre, kasama dyan, SB member, Robert Baticos.
0: At syempre, ang ating ABC President, Hermes Katapang.
1: At syempre sa lahat ng mga department heads ng ating pamahalaang bayan, section heads, at syempre sa lahat ng ating
0: mga project implementers.
1: Yes, ayan. Good morning po.
0: At sa lahat ng ating mga kapwa-lingkod bayan, ng ating mga kapwa-kawani sa lokal na pamahalaang bayan ng Bayan ng Rojas. At ganun din, good morning sa ating mga kaibigan mula dyan sa wet and dry section ng ating pamilihang bayan ng Rojas sa pangunguna syempre ng ating market administrator si Peter Alanes.
1: At syempre nakikinig din sa atin ngayon na partner, no, friendship. At batiin din natin ang 20 kapitanes ng bayan ng Rojas.
0: Yes, at mga SK chairpersons at syempre yung ating mga BHW, BNS, mga barangay kagawad. At syempre partner, ganun din, happy fiesta po, Palay Ani Festival sa Barangay San Jose. Ayan o. 3 nights, kagabi hindi na ako pumunta at hindi ko na kinaya.
1: Hindi mo na kinaya, oo.
0: Ganun talaga pa nagkakaedad. At syempre, shout out din sa lahat ng ating mga viewers at ganun din sa viewers ko sa aking Facebook page. And good morning and shout out from Second District of Isabela, from San Mariano, Isabela, Ma'am Marites Santos watching right now, and kay Ma'am Edna Magno, ayan, good morning, Ma'am Glenda Gusi, and the same time, kay Sir Mark Casicid ng MDRRMO Mansalay, and kay Sir Otep Di Castro ng Barangay Paklasan, good morning, and thank you for tuning us dito sa ating programa.
1: Wow, naka-live ka pala ngayon.
0: Yes, nag-live ako.
1: Kaya naman pala, buhay na buhay at bubuhayin pa natin ang friendship ang ating Saturday dahil sa mga magagandang balita na ating iiulat dito sa ating bayan ng Rojas.
0: Yes, at syempre partner, binabati natin at syempre on the 71st birthday, nag-birthday last week, ang ating minamahal na congressman ng 2nd District of Oriental Mindoro, Congressman Alfonso P.A. O'Malley. Sir, happy birthday. Wow. At syempre, naway patuloy kayong pagpalain ng mabuting kalusugan, karunungan at lakas ng loob ng inyong paglilingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at malasakit sa kapakanan ng mamamayan. Hangad namin ang higit pang tagumpay at inspirasyon sa inyong pamumuno. Mabuhay po kayo muli. Happy birthday, Congressman Alfonso P.A. O'Malley.
1: Ayan. Umaten ka ba doon, friendship?
0: Yes, of course. Pero hindi ako pumunta doon sa concert ng sweet notes.
1: Ay, okay.
0: Kasi may ano, may prior commitment,
1: commitment
0: ako.
1: Commitment.
0: Commitment.
1: Commitment.
0: Oh, ayan.
1: Oh, ganun talaga pag mga ano, artista.
0: Oo, may commitment.
1: May mga commitment. Oo.
0: Ay, syempre medyo busy lang. So, kamusta naman ang iyong buong linggo, partner?
1: Ay, Diyos ko, ngarag ko nga.
0: Kamusta well, mga kababuyan?
1: Ayun, at babatiin ko kasi nakikinig sila ngayon dyan sa my slaughterhouse. Hello muna sa aming Meat Inspector, Mr. Vincent Lumbres. Nandiyan pa sila. Kina Ate Connie, kina Arnel, at syempre, dyan kina Ate Joy. Kasi malakas yung ano dyan, speaker ngayon. Kasi alam nila mong program.
0: Ayan, oh. Good morning. At syempre, good morning din sa ating mga magigiting ng mga tricycle drivers, pedicab drivers, ayan.
1: At syempre, susundan ko, partner, no, ang iyong pagbati sa ating butihing congressman na Alfonso Umali. Ito ang pagbati ng ating Mayor Jerwin Dimapilis. Pagbati mula sa ating mahal na Mayor Jerwin Dimapilis at sa buong sambayan ng Rojas Senyo. Maligayang kaarawan, Congressman P.A. Umali. Ayan, ito nabasa mo nito, friendship kanina. Oo. Oh. Oh, sinigundahan ko na.
0: Ayan. No,
1: oh, alam, halata talaga na wala pa talagang tulog. Oo. Oh, oh. Mm. Kaya naman na gawin pa rin nating masaya friendship, no?
0: Yes.
1: At araw ng Sabado.
0: At ngayon, partner, narito na ang ulat sa bayan ni Mayor Jerwin Dimapilis.
1: Pangunahan mo na, partner, ang ating unang balita.
0: The Human Resource Management Office or HRMO of the local government unit of Rojas successfully conducted an orientation for our municipal employees aimed at strengthening their understanding of the roles and responsibility in public office. Ito po ay dinaluhan ng ating Mayor Jerwin Dimapilis at ipinaalala sa lahat na ibigay ang kanilang best sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. At kanya ring binigyang diin ang kahalagahan ng ating dedikasyon, integridad, at syempre ang pagmamahal sa ating trabaho. At sa pagpapatuloy ng ating pagbibigay ng impormasyon, patuloy ang pagsisikap ng HRMO sa pamumuno at katuwang ang IT unit ng pamahalaan at suporta ni Mayor Jerwin Dimapilis sa pagsasaayos at pagpapabuti ng ating mga sistema at proseso. Isa sa mga proyektong tinutukan ay ang pagdevelop ng document tracking system na magbibigay ng mas maayos, sistematiko at epesyenteng paraan sa pagmomonitor ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang mas mapabilis ang transaksyon, mapapahusay ang serbisyo at masisiguro ang transparency sa bawat hakbang ng proseso. Isang hakbang pasulong tungo sa makabagong pamamahala.
1: Ayan, napakagandang balita ang iyong inihatid, the friendship, no? Samantalang kahapon, nagdiwang tayo ng pangkalahatang yung ating tinatawag na Labor Day. Ayan, ito ang sabi ng ating mahal na Mayor Jerwin Dimapilis, pagpupugay sa mga manggagawang Pilipino. Sa araw na ito, ating kinikilala at binibigyang pugay ang bawat manggagawang Pilipino, ang tunay na haligi ng ating ekonomiya at kaunlaran. Sa kabila ng pagod, hirap at sakripisyo, patuloy ninyong inaalay ang inyong lakas, talino at panahon upang mapabuti ang buhay ng inyong pamilya at ng buong bansa. Kayo ang mga bayani ng makabagong panahon mula sa mga magsasaka, mangingisda, guro, health workers, construction workers, hanggang sa mga empleyado sa iba't ibang sektor, ang inyong sipag at dedikasyon ang nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. Naway patuloy nating ipaglaban ang karapatan, dignidad at kapakanan ng bawat manggagawa. Sama-sama nating itaguyod ang isang lipunang may pagkapantay-pantay, katarungan at tunay na malasakit sa bawat isa. Mabuhay ang manggagawang Pilipino.
0: Yes, oo. Actually, partner, ano, nakakatuwa lalo itong ating mga magsasaka. Ano,
1: tama.
0: Sa kabila ng dinaranas na, ewan ko, magkano na ba ang presyo ng palay ngayon?
1: Ay, at least ang balita ko, partner, no, kasi yung friendship ko may tubigan, kakapaani lang nila. At least kahit papaano tumaas-taas
0: naman.
1: Oo, yung presyo ng palay. Oo. At deserve naman talaga ng mga magsasaka natin na itaas ang presyo ng palay.
0: Yes, oo. Mm-hmm. At siguro hindi lang naman yung mga yung mga kaibigan nating magsasaka na nagpapalay.
1: Nagugulayan din, oo. At saka, syempre, yung iba din mga bahagi, tulad ng mga mangingisda.
0: Yes,
1: oo. Kailangan din talaga na, kahit paano, wag naman natin baratin yung mga mangingisda, partner.
0: Siguro, siguro nangyayari, mula sa bagsakan, baka doon binabarat. Kasi pagdating naman sa palengke, my God.
1: Mm-mm. So, i-check natin yan.
0: Magkano presyo ng ano? Mm-mm. Ano yun yung maraming tinik?
1: Manamsi.
0: Oh, amarilis.
1: Pero ngayon naman, bumaba naman talaga. Na. Oo, kasi mamaya mamamalengke, ako i-update kita kung ano na ang presyo ng mga kilo.
0: Pero presyo ng baboy, ganun pa rin, ano?
1: Oo, ganun pa din. Talagang maintain ang price ng kilo ng mga baboy at syempre ng ating mga manok.
0: Siguro epekto rin to, yung pagtaas ng ng gasolina.
1: Totoo.
0: Pero unti-unti lang bumababa, ha? Yung nagkakaroon na ng rollback na doon sa mga presyo ng
1: mga petrolyo.
0: Petrolyo.
1: Nagpag-up ako kanina, parang nasa 85. Oo, 85 na lang.
0: Sana naman ay magkaroon pa ulit ng isa pang
1: rollback. Mga hanggang 51 na lang sana.
0: Oo.
1: Hindi kaya malugi ang mga company?
0: Hindi. Alright, tuloy-tuloy na pa rin po tayo. Isang taus-pusong pagsaludo at masasalamat sa ating mga kawani sa kabila ng siksik ng mga aktibidad ay tuloy-tuloy na pag-aatid ng serbisyo noong nakaraang linggo. Pinasalamatan ni Mayor Jerwin Dimapiles ang iba't ibang tanggapan sa kanilang maayos, maagap at tapat ng paglilingkod para sa bawat Rojasenyo. Ibinahagi rin ni Pastora Virgie Dalida de la Cruz ang isang mensahe ng inspirasyon at pagkilala sa mga simpleng gawain at malasakit ng ating mga kawani. Ang munting hakbang na may malaking epekto sa buhay ng ating mamamayan. Ang pagbabahagi ng mga lingkod ng simbahan tuwing Lunes ay bahagi ng Moral Recovery Program ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Rojas.
1: Wow, ayan yung nangyari nung Monday,
0: yes,
1: partner,
0: after
1: ng ating flag ceremony. Ayan. At yan ang kagandahan talaga na every Monday talaga ay nakakarinig tayo ng mga ganyang mga balita, di ba nga?
0: And partner, bago tayo magpatuloy sa iba pang mga ulat sa bayan, binahan na po tayo doon sa ating Facebook page. Ayan, mm-hmm. Pa-shout out. And syempre, shout out po kay Ate Luz Garga Maralit ng Barangay San Rafael watching right now. And syempre sa aking pinsan watching from Luok Rumblon. Ayan, watching right now. Oo. Happy watching sa Lucidos family. Ayan. And syempre kay Miss Glinda Gusi and ganun din syempre kay Winnie Soriano, ayan, watching right now. Thank you so much. And sa lahat po ng nanonood, sa inyong lahat, thank you so much.
1: Ayan, at ito naman partner, ang balita mula sa Sangguniang Bayan ng Rojas. The 12th Sangguniang Bayan successfully convened its 6th special session on April 29, 2026 for the immediate deliberation and approval of Supplemental Budget Number 01 for the fiscal year 2026 of the municipal government amounting to 56,712,326 pesos and 99 centavos. This supplemental budget is intended to support urgent programs requiring immediate implementation. The session was presided by Vice Mayor Robert Escachon with all members of the Sangguniang Bayan present and the members of the Local Finance Committee, Municipal Administrator Janelle Sinyel, representative from the MPDO, and the Municipal Accountant Attorney Zuzane Tesorero. This special session underscores the commitment of the Sangguniang Bayan to ensure the timely allocation of the resources for priority program and essential public services.
0: Ayan. Oh, napakahalaga rin talaga itong ating supplemental budget ngayon dahil nga although this is a 56,712,376.99 Ito kasi ay ilalaan doon sa mga proyekto na direktang pakikinabangan ng ating mga kababayang Rojasenyo.
1: Correct. At ang aking sa aking pag-iikot, no, partner, no, nakakatuwa na talagang ngayon talaga ay mas binigyang priority dahil nga papalapit na yung tag-ulan. Nakikita ko sa mga bawat kalye na kung saan patuloy ang pagsasagawa ng mga construction or renovation sa ating mga kanal, sa ating mga drainage, sa ganon, sa darating na tag-ulan, ayan, hindi na tayo masyadong...
0: Oo, maiwasan na yung nangyaring ano, no?
1: Pagbaha. Kasi nga, yung mga drainage natin, mga kanal, mga barado. Kaya, congratulations sa ating pamahalaang bayan.
0: Alright, at sa pagpapatuloy, Municipal Scholarship Program, muling pinalakas upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga kabataang nangangarap makapagtapos ng pag-aaral sa koleyo, nagpulong ang Municipal Scholarship Program Committee noong sa pangunguna ng ating Mayor Jerwin Dimapilis upang ripasuhin at paigtingin ang mga guidelines at qualification ng mga karapat-dapat na binipisyaryo. Layunin ang hakbang na ito na matiyak na sa kabila ng limitadong pondo ng pamahalaan, ang tulong sa edukasyon ay may pagkakaloob sa mga estudyanteng tunay na nangangailangan, lalo na sa mga nagmula sa laylayan, ngunit may determinasyong magtagumpay. Ayan. Nagsimula ang submission ng kanilang application ay noong April 17 at natapos noong April 30, araw ng Webes. Muling pinaalala ang mga qualification, must be a Filipino citizen or bona fide resident of the municipality of Rojas at least 1 year. Ayon, dapat po ay Filipino citizen at kailangan ay residente ng bayan ng Rojas sa loob ng 1 taon. Kailangan nilang mag-submit ng Certificate of Indigency issued by the barangay and validated by MSWDO. Alright, dito muna tayo no, sa pag-i-issue ng Certificate of Indigency.
1: Okay, ipaliwanag mo nga yan, partner.
0: May we request all the barangay officials na pag nag-submit, pag may nanghingi po ng indigency, let us see to it na yung bibigyan is talagang indigent. Hindi po, wag naman po sana na dahil kabarangay nga at pag hindi binigyan ay natatakot na baka hindi iboto, dito na naman tayo sa tinatawag nating political will. Diba?
1: Dapat bigyan yung talaga na nararapat talaga.
0: Siyempre, kabarangay nyo yan, alam nyo kung indigent yan. Kung may kakayahan ba ang mga magulang ng mga batang yan na makapagpaaral o wala.
1: Kasi halimbawa nga naman, partner, no? So kung sinabing indigent, halimbawa lang ha, ito naman ay...
0: Ano ba ang kapasidad?
1: Halimbawa... may nakapasok na talaga namang may kakayanan at sobrang kakayanan para pag-aralin ang kanilang mga anak.
0: Although matalino yung bata, di ba? Pero, ang tanong nga, is indigent ba?
1: Yun yung first question kasi doon.
0: Kaya ang ating pakiusap doon sa ating mga kaibigan sa iba't ibang barangay dito sa ating munisipalidad, pag sinabing indigent, let's see to it na indigent talaga.
1: Ang halimbawa binigyan ni kapitan, halimbawa ng partner binigyan ni kapitan. Tapos pagdating sa municipal level, syempre may magsasabi ay hindi po ito indigent.
0: Yes.
1: So ibig sabihin, baka pagdating sa municipal level, ayan, baka ma-disappoint naman yung bata na bakit siya na-cancel o hindi siya natanggap.
0: Kasi i-validate naman ng MSWDO yung Certificate of Indigency.
1: Tama. Kaya kailangan talaga
0: sa barangay pa lang.
1: Sa barangay level pa lang.
0: Natin. And ang next, kinakailangan po ay currently or kasalukuyang naka-enroll or sa isang institusyon, isang paralan dito sa munisipyo. So meaning to say, kailangan dito ka lang pumapasok
1: sa ating bayan ng Rojas.
0: Kasi must be currently accepted or enrolled in a recognized higher education or institution within the municipality. Ayun, ano? So pag nasa Kalapan na sa hindi na pwede. Kasi ibig sabihin, kaya nyo magpaaral.
1: Oo, bakit doon pa?
0: At ito ang pinaka-importante, baka mamaya, nag-submit ako. Pumasa yung indigency ko. Bakit hindi ako napasama?
1: Ayun, ang big question.
0: Ito kinakailangan. Must take and pass the municipal qualifying examination.
1: So, magkakaroon pa ng examination, yes, sa ating munisipyo, partner.
0: So, kinakailangan maipasa mo yung qualifying exam. And next, parents or guardian must be registered voters in the municipality. Okay, mm-hmm, yun ha. Kailangan talagang lihiti mong taga rito ang estudyante at ang magulang. Hindi pwede yung adopt.
1: Mm-hmm. Okay yan. Okay, next.
0: And must be incoming first year student.
1: Oh, so meaning to say, hindi na pwede yung mga naka-enroll
0: second
1: na.
0: Second year, third year, and fourth year. Mm-hmm. Okay. So, ayun na. Although tapos na po yung pagsasubmit ng application, we are just want to remind everyone lang na yun po yung mga requirements at yun ang mga na kailangang ma-meet ng ating mga
1: scholar ng bayan.
0: Mm-hmm. Ayan.
1: So bago tayo,
0: at patuloy ang suporta ng sa edukasyon ng mga kabataang may pag-asa, mga kabataang pag-asa ng ating bayan.
1: Tumpak. So bago natin ituloy, partner, ang susunod na balita, hayaan mo munang batiin ko muna ang aking classmate, ayan, isang magiting na pulis sa bayan ng Pinamalayan at ngayon ay nandito sa bayan ng Rojas. Hello kay Batch 51, Sir Oliver Olidan, dyan sa may barangay Paklasan, ang Alday and Olidan family. Good morning po sa inyo.
0: And syempre, batiin ko lang rin po, watching from my live right now, syempre si Sir Solon ng Municipality of Bungabong, and syempre to Miss Jovelyn Tambuong Romero, shout out po sa inyo, watching now, and also sa ating former SB member, Janjan Yason, watching right now, Luz Garga Maralet. Yes, good morning po sa inyo. And Mr. Kier Salazar from Socorro, Consihal Robin Viloso, ayan. And Mr. Wilbony Apo, ayan. Good morning, good morning po sa inyong lahat. And kay Ma'am Madeline Vizca Asielo, and kay Miss Jan JC Quinton, thank you, ayan. Thank you sa inyong panunood.
1: Yes, and watching right now also sa ating FB Live, good morning sa ating Sir Jemar Montesa, nakikinig ako now, nice, good job, thank
0: you. And also, good morning to our municipal engineer Toots Arimado. I know you enjoy your night last Friday night, tama ba ako? Ah, hindi, Thursday night, tama po ba ako, engineer?
1: Ayan, oo.
0: Nag-judge kasi siya sa Mutya ng Paray-ani.
1: Wow.
0: Mutya ng Paray-ani.
1: Nag-enjoy yan si engineer. Oh. Thank you so much. And next.
0: And syempre, partner, ito muna. Ayan. Happy watching din sa masipag na punong barangay ng Barangay Bagong Bayan. Kapitan Milisyo Pupong Salangon. Ayan. And kay Ma'am MJ Niason and Ate Nilda Di Mapiles. Ayan. Tuloy-tuloy tayo, partner, sa atin pang mga balita.
1: Ay, ito pa ang mga balita. Sangguniang Bayan, Rojas. The 12th Sangguniang Bayan convened its 42nd regular session on April 27, 2026, chaired by the Honorable Robert Cachon with the members of the Sangguniang Bayan present. The following legislative measures were approved. A resolution earnestly requesting and authorizing Honorable Benchi B. Gonzalez, Regional Director of the Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office, Mimaropa, to facilitate the transfer of funds to the Municipal Government of Rojas Oriental Mindoro for the implementation of the Assistance to Individuals in Crisis Situations Program, or yung sa AX. Letter B, resolution approving the Supplemental Investment Program number 01-FY-2026 of the Municipal Government of Rojas Oriental Mindoro.
0: Next. At isa pa rin karangalan, isang karangalan ginawa na ng Biakunov Community Excellent Award ng DSWD. Muling nagdingning ang ating bayan sa larangan ng serbisyo publiko. Buong pagmamalaking tinanggap ni na Mayor Jowin Dima Piles, Mrs. Edna Bienbiahe, MSWD Officer, ang prestigyosong Beacon of Community Excellence Award mula kay Director BGB Gonzales ng DSWD Field Office Memaropa. Ang parangal na ito ay ginawad sa ating lokal na pamahalaan bilang pagkilala sa natatanging husay at dedikasyon sa pagpapatupad ng mga programang panglipunan at community-driven development na tunay na magpapatupad sa buhay ng Rosenyo. Sa suporta ng tanggapang at syempre sa suporta ng tanggapan ng punong barangay at sa buong sangguniang bayan at sa kasipagan at dedikasyon sa trabaho ng ating kawaninang lokal pamahalaan, patuloy na magsisilbing parola o ehemplo ang Rojas sa tapat at mahusay na paglilingkod sa komunidad.
1: Ayan.
0: Mm-hmm. So nakakatuwa. Congratulations. Mm-hmm. Siyempre from MSWD office. Ayan. Siyempre, this is one of the prestigious awards.
1: Mm-hmm.
0: Yung
1: naiginagawad.
0: Oo, naiginagawad. Mm-hmm. Itong Beacon of Community Excellence Award mula sa DSWD.
1: Wow, ayan. Congratulations, siyempre, sa ating MSWD officers at siyempre, sa lahat ng staff nito. Ayan, mm-hmm. Good news yan.
0: At siyempre, partner, ano, antabayanin nyo, this coming May 20 and 21, yung mm-hmm. kauna-unahan nating Servicio Caravan, ano, oo, ihahatid na po ng lokal na pamahalaan bilang pagtalima sa direktiba ng Department of Interior and Local Government.
1: Mm-hmm.
0: Magkakaroon na po tayo ng Servicio Caravan at ito ay gaganapin sa May 20 and 21.
1: Wow.
0: Oo, May 20, mm-hmm. ito ay gaganapin sa Happy Valley, mm-hmm. Barangay Happy Valley, and May 21, ay sa Barangay Marasca.
1: Ayan, kaya magsihanda yung yes, mga yung mga barangay na nabanggit natin.
0: At dadalhin dyan, yes, dadalhin dyan lahat ng iba't ibang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. At syempre, katuwang din natin dito yung ating mga national
1: agencies.
0: Mm-hmm. Ayan, oo. I think magkaharoon ng mga libreng dental and mm-hmm. medical. Ayan, ano pa ba? Hindi ko alam kung may libreng tuli.
1: Oo.
0: During the meeting, hindi ko narinig.
1: Oo.
0: Or dahil late lang ako.
1: O, baka late ka lang. So, sa nabanggit po na dalawang barangay,
0: uh-oh.
1: At kaabang-abang yan, partner,
0: yes.
1: Kasi alam naman natin na ang dalawang barangay na ito ang isa sa mga pinakamalayong barangay mm-hmm. dito sa bayan ng Rojas. Kaya maswerte. No, ang uh-oh. Barangay Happy Valley at Barangay Marasca.
0: Oh, at syempre, yung tanggapan ko ay kasama yun doon.
1: Of course.
0: Ano, so doon sa mga gustong humingi ng assistance, wag naman yung isa na uh-oh. Assistance ako, Diyos ko. As much as possible, ayoko yung
1: ayaw, kasi naano ka na, na-stress ka na.
0: Hindi, syempre naman. Ayoko naman yun ang ilalapit sa akin.
1: Oo, diba nga? Misan, umaga pa part. Alam mo, na-experience ko yan. Yung umaga pa lang, kailangan na nila nun.
0: Oo.
1: Kaya grabe. Oo, medyo naano na ako dyan, na nagkaroon na ako ng
0: Ito na naman nga, partner. Mm-mm. Last week,
1: mm-hmm.
0: puro ganun na naman.
1: Oh my God.
0: Lahat burial assistance na naman.
1: Kaya ako talaga nagkaroon ako ng trauma dyan,
0: sa totoo lang, nalulungkot naman ako kung ang lumalapit mm-mm. sa opisina ko is burial assistance ang inihingi.
1: Mm-mm. Pero wala talaga tayong magagawa.
0: Wala tayong magagawa talagang mm-mm. dumarating yung sa ganung ano.
1: Correct.
0: Eh, ganung
1: at kailangan nating tulungan.
0: Yes, mm-mm. oo. Nakakalungkot lang.
1: Kaya nakaka-proud ka talaga kasi ako talaga dumating ako sa point talaga na nagkaroon ako ng anxiety dahil sa ganyan. Trauma talaga ako.
0: pero dun sa mm-mm. sa Servicio Caravan natin, hindi lamang po yun ang iyan natin. Ha? Nandyan yung mga may kailangan sa gamot. Ayan, ang tanggapan po ng Special Assistance on Social Services mm-hmm. ay makakasama po dyan. Sons of our Congressman Alfonso P.A. O'Malley Jr.
1: Nako, kaya sa
0: na ibinibigay, siyempre sa ating butihing Mayor Jorwin Mapiles upang pang-alalay din dito sa ating mga kababayang Rosenyo.
1: Correct. Kaya sa mga nakakapakinig, sa mga nandyan sa Barangay Happy Valley at Barangay Marasca, ipamalita nyo na ang
0: yes,
1: good news.
0: Make yourself mm-hmm. free dyan sa mga sa mga panahon na yan. May 20 sa Barangay Happy Valley,
1: Happy Valley
0: and May 21 sa Barangay Marasca.
1: Ipamalita nyo na yes. po mga kaibigan.
0: Uh-oh. At syempre ito naman partner mula naman sa Public Employment and Services Office.
1: Ayan, ito ang mga balita. Ito yung kina-under ito ni Sir Lindon sa bar.
0: Yes.
1: Sa Yes. For the first batch of selected beneficiaries was successfully conducted today. The activity was attended by HRMO Officer Ma'am Agnes M. Parawan, who discussed the rules, guidelines, and the responsibilities of the SPES workers in accordance with the municipal policies. Our sincere appreciation to our Mayor Jerwin Dimapilis for sharing an inspiring message and for extending his warm congratulations to all beneficiaries selected for the first batch of the special program of for the employment of students, o itinatawag nating SPES. His words of encouragement serve as motivation for the youth to value this opportunity and strive for excellence. Congratulations to all SPES beneficiaries. May this program provide meaningful experience, develop your skills, and contribute your growth as a future leaders of our community.
0: Yes. Mm-hmm. Mahigit 100 itong ating mga SPES partner. Actually, thankful ako sa HRMO office dahil binigyan ako ng isa.
1: Mm-hmm.
0: And sabi ko dun sa bata, kay James, ano apelyido nito eh, anak ng aking dating teacher ng high school, sabi ko, kailangan matutunan mo kung ano yung ginagawa namin dito sa office.
1: Tama.
0: Mayroon sa ganun, kung wala man ako, wala si Ate Jen niya, ay siya mag-entertain. And I'm so very proud dun sa bata kasi willing siyang matuto.
1: Willing siyang matuto. So meaning to say, meron kang isang space sa iyong office.
0: Mm. Kaya ngayon, pag wala ako, or kahit nandun ako, hinahayaan ko siya. Siya yung nag-entertain doon sa client.
1: Sa client.
0: And then, tinatanong niya kung anong kailangan. Mm-hmm. And then, pag halimbawa, ganito ang kailangan na assistance, in-explain niya na ito yung mga requirements, kailangan yung kumpletohin yung requirements. Mm-hmm. And pagkakumpleto ng requirements, ibabalik doon sa amin. Para na sa ganun, ay gawa namin ng endorsement, papunta sa office ni Mayor, and then, dadalhin sa tanggapan ni Congressman P.A. O'Malley.
1: Wow, at talaga nga, congratulations talaga. And I'm sure naman, partner, no, sa galing ng ating pamahalaang bayan, matututo at matututo ang lahat ng mga, ang mga lahat na nasa ilalim ng programa ng SPES.
0: At hindi lamang itong SPES, ano, dito under the peso, kasi ongoing na rin yung kanilang atupad with training.
1: Wow.
0: Ito naman ay yung welding naman. At kasunod rin ito, yung ibinigay naman ng ating mahal na Congressman P.A. O'Malley na 526 tupad.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At I think, I understand, mag-orient na rin sila by next week. Inihintay lang yung schedule. Inihintay lang ni Sir Lindon. That is 526. And ika-cluster sila ni Sir Lindon. At ang magiging kanilang ano is declagging.
1: Declagging.
0: Oh. Habang mainit pa ang panahon, ay ang lahat ng area na pwedeng i-declag ay i-declag na. Para pag dumating yung araw ng tag-ulan, ay magiging maayos yung daloy ng katubigan dito sa ating mga creek at doon sa ating mga sapa na pinagdadaluyan ng tubig.
1: Oo, tama kanya. Kanina pagpasok ko dito sa ating program partner, may mga nakita na ako, mga naka-uniform. Nang may mga nakita, may mga nasalubong ako na naka-uniform sila ng tupad.
0: Ayun, yan yata yung kasalukuyan ngayon na nagsimula last week na para naman yan sa training.
1: That's why kaya
0: pero
1: pala.
0: Yung 500 plus na ibinigay nga ni Congressman dito sa bayan ng Rojas is ang purpose nun lahat is for declagging.
1: Mm.
0: So i-divide siya sa lahat ng mga barangay na nangangailangan para magkaroon ng declagging doon sa kanilang mga creek or kanilang mga sapa, ay sila ang magdideclag for 15 days.
1: Wow, so malaking tulong yan, partner.
0: Yes,
1: hindi na para sa kanilang pamilya, maging sa ating mga komunidad. Oo.
0: Yes, partner, at noong April 21 ay matagumpay na naipamahagi yung subsidiya o yung tulong para sa ating mga tricycle driver na nagkakalaga ng 5,000 mula sa tanggapan ng DSWD.
1: Mm-hmm.
0: All right. So, merong mga hindi nakakuha dahil yung iba wala dito. Yung talagang benepisyaryo. Ay, di ba't ibinalita rin naman natin noon na bawal yung substitute talaga at hindi talaga yung pinapayagan ng DSWD.
1: Mm-hmm.
0: Kahit anong gawin naming pakiusap sa mga kawani ng DSWD, kaya lang, we have to understand na they are just following lang yung rules ng kanilang tanggapan.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya't minabuti po ang naging payo ng DSWD ay isasama sila sa special distribution ulit at pinayuhan kami na kung may mga hindi pa na kakasama ay isama na at i-request ng panibago. So, we're very glad and thankful to our municipal mayor kasi pinirmahan na ni Mayor last week.
1: Mm-hmm.
0: I think last Tuesday, pinirmahan na ni Mayor yung panibagong request sa 140 plus na inihabol natin for second batch.
1: Wow.
0: And we're hopefully na mabigyan na kagad ng schedule ng ating mga kaibigan mula sa DSWD para nang sa ganon ay makapag-release na rin sila ng kanilang subsidy.
1: Yan, ang good news, partner, no? At syempre, ito pa, may maganda pa rin tayo mga balita dito, partner, sa ating Rojas Ormina PIO. Ito na yung financial assistance para sa mga biktima ng sunog sa sitio

0: Ang tulong na ito ay bahagi ng mabilis na pagtugon ng ating gobyerno sa ilalim ng pamamahala ng tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development kasama ang kanilang kasama sa kanilang mga natanggap ang mga hygiene kits mula sa MDRRMO at mga pre-love clothes mula sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Ang pagkakaisa ng ating mga tanggapan at kawani ay patunay na sa Rojas, hindi ka nag-iisa sa oras ng pagsubok. Sama-sama tayong babangon, Barangay San Vicente.
1: At siguro partner, isa rin itong paalaala ulit sa ating mga kababayan na lagi tayong mag-iingat dahil in effect pa rin po tayo sa ating fire prevention. Ayan, oo. Talagang kung mapapansin natin, sa araw napakainit talaga ng sikat ng araw. Ayan, ano. At lalo na sa bahaging yan, at syempre bulubundukin, mainit tapos
0: tama,
1: malakas ang ihip ng hangin. Oo. At tapos, yung kanilang kabahayan is gawa pa po sa mga light materials. Ayan. Kaya kung magkaroon man ng konting pagsiklab ng apoy, talagang mabilis yan na nakakalat. Kaya ang ating panawagan pong muli sa ating mga kababayan na dobling pag-iingat po para makaiwas po tayo sa mga ganitong sakuna.
0: Tama ka dyan, partner. At eto pa, balita pa rin sa ating Rojas Ormin PIO, kahandaan sa sunog, Pinag-Ibayo, BDRT Batch 2, sumalang sa firefighting training. Bilang bahagi ng programa ng ating lokal na pamahalaan, sa pamumuno ni Mayor Jerwin Dimapilis, katuwang si Honorable Robert Kiachon, Municipal Vice Mayor at mga miyembro ng Sangguniang Bayan, matagumpay na isinagawa ang firefighting activity para sa Barangay Disaster Response Team or BDRT's Batch 2. Ang naturang pagsasanay ay pinangunahan ng MDRRMO, Rojas katuwang ang BFP Rojas, at layunin nito na tiyakin na ang bawat barangay ay may sapat na kakayahan at bilis sa pagtugo ng anumang insidente ng sunog. Suportado ng lokal na pamahalaan ang mga ganitong inisyatibo upang mapanatiling ligtas at payapa ang bawat pamilyang Rojasenyo.
1: Ayan. Okay. At kagabi naman ay muling ipinamalas ang husay at ganda ng Rojasenyo at Rojasenya.
0: Yeah.
1: At syempre, sa pagdaraos po ng Grand Santa Cruzan sa lalawigan ng Oriental Mindoro na ginanap sa bayan ng Pinamalayan, ang bayan ng Rojas po ay inirepresent ng mag-asawang Nilo
0: Ignacio.
1: Ma'am Risa Ignacio, ipinakita ng mag-asawa ang kanilang ganda sa buong lalawigan. At masasabi natin na ang karo ng ating representante mula sa bayan ng Rojas ay nagningning dahil sa kanyang ganda. At ito po ay ating pinagpapasalamat, syempre, sa K-Marie Island Resort and LD Ignacio Island Resort na pagmamay-ari ng mag-asawang Nilo and Risa Ignacio.
0: And of course, congratulate din natin ang ating municipal administrator.
1: At the same time, our tourism officer Sir Junel Siniel. Talagang hindi nagpahuli ang bayan ng Rojas.
0: Oo, akita mo naman talaga, partner, yung effort talaga ng ating municipal administrator na mas makilala pa ang ating bayan.
1: Yes, and we would like to say thanks yung mag-asawang Ignacio dahil talagang isang sabi lang, walang pangalawang salita, nagpa-oo sila. Ma'am and sir, thank you so much for representing our municipality. Nakakatuwa po at nakaka-proud po kayo. Maraming salamat po mula sa lokal na pamahalaan at mamamayang Rojasenyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. and Mrs. Nilo and Risa Ignacio.
0: Bongga, di ba nga? At para sa matapat na kalakalan, regular na pagmomonitor ng mga timbangan isinagawa. Patuloy ay sinasagawang regular calibration at monitoring ng mga timbangan sa ating pamilyang bayan sa ilalim ng direktiba ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jerwin Dimapilis. Ang gawaing ito ay pinangunahan ni Mr. Peter Francis Alanes, Market Administrator, at layunin ng aktibidad na ito na matiyak na tama at wasto ang timbang ng mga binibiling na mga bilihing binabayaran ng ating mga kababayan. Ito ay bahagi ng ating kampanya para sa consumer.

0: Consumer Protection at upang mapanatili ang patas na komersyo sa pagitan ng mga mamimili at maninda. Paalala sa ating mga mamimili, palaging tingnan ang validator sticker sa mga timbangan para sa inyong seguridad.
1: Yes, and we would like to say thank you sa pamunuan ng ating market administrator, kay Sir Peter Alanes. Ano, thank you so much. Talaga namang masasabi natin na binibigay talaga nila yung best nila para nang sa ganon ay maprotektahan ang ating mga mamimili.
0: Tama ka dyan, partner. Kasi nga naman, tama naman yung binabayad ng ating mga mamimili, pero kulang sa timbang.
1: Pero so far naman, dito sa ating bayan, wala naman akong nababalitaan, lalo na dito sa ating lokal na pamilihang bayan, na may nandadaya. At siguro yan din yung isa sa dapat nating ipagmalaki, na talaga rin namang patas din naman yung ating mga
0: maninda.
1: Kaya nga lang, kailangan pa rin naman, syempre, ipatupad yung mga alituntunin. At yan yung ginagawa ng ating
0: market administrator.
1: Hindi sa siya ay nagdududa, kundi kailangan na. Alam niya naman na dapat naman yung ating mga maninda. Pero kinakailangan lang talagang ipatupad kung ano yung sinasaad doon sa batas.
0: Ayun. Para yan ay para sa lahat naman po kababayan.
1: Yes.
0: At ito pang balita ng Rojas or Min PIO. Kaya sa lahat po ng ating mga listeners, pwede niyo pong i-search ang Rojas or Min PIO para sa iba pang mga karagdagang balita dito po sa ating bayan, at i-like at i-share ang page na ito. At eto, Tatak Rojasenyo ang matagumpay na green thumb ni Ginang Eloisa Limke Dison. Kilalanin natin isa sa atin ng Eloisa Limke Dison, hindi lang sa husay at serbisyo ang ipinamalas ni Ma'am Eloisa, dahil ipinakita rin niya ang galing ng isang tunay na Rojasenyo pagdating sa backyard farming. Silipin ang kanyang lunti ang hardin na punong-puno ng sari-saring gulay at halaman. At ito nga yung question dito, partner, no? Bakit nga ba maganda ang mag-backyard farming? Number one, sariwa at healthy. Siguradong walang pesticide at diretso mula sa lupa patungo sa inyong hapagkainan. Number two, makatitipid na. Hindi mo na kailangan lagi pumunta sa palengke para sa simpleng sahog. At number three, nakaka-relax. Isang magandang paraan para mabawasan ang stress habang nakakatulong sa kalikasan. Sana ay magsilbing inspirasyon si Ma'am Eloisa sa bawat tahanan dito sa Rojas. Tara na at simulan na ang ating sariling green space sa ating mga bakuran.
1: Yes, oo. Nakita ko nga yan. Ano? Tuwan-tuwa ako.
0: Totoo.
1: Kasi alam mo kung bakit. Ito nga yung sinasabi. Like for example, yung ibang mga tao na nakakaranas ng mga depression, kalimitan, ang daming iniisip, kaya humahantong sila sa depression. Why not gayanin natin si Ma'am? Diba?
0: Totoo.
1: Let's divert yung inyong mga pagmumukmuk dyan sa isang tabi, pag-iisip ng kung ano-ano. Ang problema nandyan lang yan. Pag in-entertain nyo ang problema, talaga namang, nako, baka hindi natin alam kung anong pwede nyong gawin.
0: Tama. So,
1: kaya lagi yung isipin, hindi kayo ang dapat na mamroblema. Dapat ang problema ang mamroblema sa inyo. So paano yung mangyayari? Gayanin natin si Ma'am Eloisa. Let's make ourselves busy. Ayan, gumawa tayo ng mga bagay na katulad niyan, magtanim. Ayan, at pag yan umusbong at maging kasing ganda ng halaman na ni Ma'am, nako, malilimutan mo yung problema.
0: Correct. Parang isipin mo na yung pagising mo talaga.
1: Pupunta ka doon, kailangan mo diligan, and then pag nakita mo na mumulaklak na, pero huwag nyo masyadong expose sa kapitbahay.
0: Dahil
1: baadong ka rin ulit may stress. Dahil pag namunga na yan, yung mga tamad yung kapitbahay, doon na lang manghihingi ng manghihingi.
0: Correct. May best example dyan.
1: Ayan.
0: Ang malunggay. Malunggay. No, pinayagan ng kumuha ng malunggay, pwede naman pitasin ng maayos, binali pa.
1: Iniwan pa yung pinagbalian doon sa harapan ng bahay.
0: Diba nga? Kita mo lang. Kaya... Korea stress tayo ngayon, mga kababayan.
1: Korea stress, mga kababayan.
0: At ito, gusto ko itong ihabol, partner. Sige. Ha? Kasi ito, hindi ko ito na ibalita last time kasi naubusan na kami ng time. Magandang balita ito, yung pagbisita para sa kapakanan ng mga magsasaka. Ay, kaugnay ito ng balita natin. No? Ito yung kamakailan ay bumisita. Ang staff mula sa tanggapan ni Senator Kiko Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, upang alamin ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga magsasaka. Layunin na pagbisitang ito na mapag-aralan ang mga programa at proyektong direktang makakatulong sa pagpapataas ng produksyon at pagpapabuti ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura.
1: Ayan.
0: Oo, nabitin kasi kami noong time last week.
1: Hindi naman dahil sa nawala ng kuryente.
0: Wala. Perfect yung ano.
1: Perfect.
0: No? Oo, unlike last
1: tayo kasi, last week, nabitin tayo. We still have 10 minutes. Hindi, 15 minutes. 15. Tapos bigla itong ating mga kaibigan nating Ormeco, dumilim ang ating paligid.
0: Hindi tuloy natin na ano yung mga ano presyo ng gasolina that
1: yes,
0: time. Pero thanks God, bumaba na rin naman siya. Diba?
1: Yeah. And syempre, congratulations sa lahat ng mga nagsipagtapos kahapon. I think is moving up ng JPC. And then ngayon yata ang graduation ng kanilang senior high.
0: Mm-hmm.
1: And then last week, the graduation naman on the 29th. At 27th, I think, graduation ng Paradigm Colleges of Science and Technology Incorporated.
0: Mm-hmm.
1: And 28th, graduation ng Clarindon. Alam mo.
0: Ay, congratulations sa iyong pamangkin.
1: Oh, yes. Oo. Cum laude.
0: Cum laude.
1: Oo. Pamangkin ko, Danny Kaumali. And then, pero, what really interesting sa graduation ng Clarindon is the graduation song.
0: Mm-hmm.
1: Napanood mo yun?
0: Oo, napanood ko. Parang nanonood ako ng ano, ng isa sa mga graduation sa US.
1: Ang ganda.
0: May napanood ako ganun yung graduation sa US. Oh.
1: And we would like, and we have kind of choreographer, no other than, once again, Sir Junel Signel.
0: Oh, di ba last year si Sir Junel din?
1: Pero mas maganda yung ngayon.
0: Oo, yung ngayon. Pasabog talaga, no?
1: Yung kanilang I Have a Dream, tapos biglang close ng yung
0: lights
1: lahat. Mm-hmm. And then LED lights lang lahat ang gamit.
0: Ang gamit.
1: Oo, tapos biglang may, after the middle of the song, mm-hmm, the stop, and then kumanta yung pamangkin ko, The Winner Takes It All.
0: Mm-hmm. Oh, ang bongga, no?
1: Siya kumakanta yun during that time.
0: Uh-oh.
1: The Winner Takes It All.
0: Sino nga naman mag-take it all?
1: Yung sila, winner? Sila.
0: Oo, sila din.
1: Sila,
0: kasi
1: all the graduates, mm-hmm, not only from Clarindon, not only from, ano, all the graduates of BATS 2026, sila ang naging winner take it all.
0: Correct. At syempre partner,
1: and of
0: no?
1: course, the parents.
0: The
1: we
0: parents.
1: Have to congratulate, mm-hmm, the parents, the guardians ng ating mga nagsipagtapos. Sana hindi dyan natatapos yung inyong journey,
0: mm-hmm,
1: because you will be facing another chapter of your life. Ayan,
0: at
1: sana.
0: Tama yan, partner, no? At hindi sila dyan talaga nagtatapos.
1: Yes,
0: dahil hindi pa yan yung tunay na labanan ng buhay.
1: Yes, ang tunay na labanan, mm-hmm, ay paglabas nyo ng inyong mga paaralan.
0: Correct. At sana mas galingan pa,
1: yes,
0: sa inyong mga napiling field.
1: Yes.
0: Talagang yan naman yung ipinagpapasalamat ng mga magulang, ng mga guardians na magkaroon sila ng maayos
1: naman,
0: na trabaho.
1: Ako naman, siguro ang advice ko lang, ano, not because gumraduate ka ng ganitong, mm-mm, course, ay doon mo lang ipo-focus yung sarili mo.
0: Correct. Oo.
1: You have to know what is your capabilities, mm-hmm, what is your skills.
0: So meaning to say, yung kung ano man yung course mo ngayon, baka yan ay yun lang yung stepping stone mo.
1: Yes.
0: Oo.
1: Para sa mid. You're a graduate, mm-hmm, of education, pero, mm-hmm, hindi mo naman talaga ginusto. Ginusto mo lang ng ginusto lang naman ng parents mo.
0: Uh-oh.
1: Eh gusto mo pala maging ano, TV
0: personality.
1: Mm-hmm. Why not?
0: Oh, pwede diba? Ka kumuha ulit ng mga units.
1: Not necessarily kumuha ka ng units.
0: Oo.
1: Pwede ka naman direktang mag-apply
0: sa mga
1: gusto mong maging reporter. Oh. Mm. As long as kung nasaan yung passion mo,
0: i-pursue mo.
1: Ang sundin mo.
0: Oh, oh.
1: Siguro, kung nagtapos ka man ng pag-aaral, it's just because that's what your parents want. Mm-hmm. This time naman, sundin mo naman kung ano yung will mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung skills mo.
0: And
1: wag niyong pigilan yung inyong sarili dahil dun lang sa tinapos niyo.
0: Oo. And I'm sure naman, partner, no, mauunawaan ng mga magulang nila, ng mga guardians nila, na kung talagang yun ay para sa kanila.
1: Sa kanila.
0: Oo. And I'm sure naman na yun ang mas ikakaunlad ng mga bagong graduates natin.
1: Ang iba kasi, ayaw mag-apply na ganitong may ino-offer na trabaho. Ay, hindi naman yan yung tinapos ko. Pero alam mo, sa skills mo, kaya mo yun.
0: Kaya mo yun.
1: Ba't kailangan mo ikulong yung sarili mo dun sa kung anong
0: tinapos mo.
1: Wag lang naman yung nagtapos ka na engineer, tapos, dahil ang gusto mo lang talaga maging mason, nag-apply ka ng mason. Wag naman ganon.
0: although
1: related pa rin naman.
0: Totoo. At ayaw ni engineer ng ganyan.
1: Ayaw ni engineer to sa arimado niya.
0: Ayan na naman talaga.
1: Nasabi lang naman, reality.
0: At dapat talaga, partner, no, nakatuon tayo sa realidad ng buhay. At lagi natin sinasabi talaga na, alam mo, yung ating life ngayon. No?
1: Yes.
0: Talagang kailangan talaga.
1: Like for example, si Nolly Di Castro is not a graduate of mass communication.
0: Pero,
1: namayagpag siya at nakilala
0: sa broadcasting.
1: Oo,
0: yan yung mga isa sa mga halimbawa.
1: Yes,
0: Kaya,
1: pero wag naman yung alam mong ang opening in nursing, tapos ang tinapos mo nga ay halimbawa ang tinapos mo ay HRM. Ay mag-a-apply ka na nursing. Walang ganun, Chi. Kasi kailangan nun, kailangan passer ka ng licensure. Paano ka apply? Wala kang license.
0: Hindi naman pwedeng ituro ang mga PIN.
1: Ayun, sinasabi lang natin is yung sa mga walang licensure examination or kahit teacher ka. Diba, teacher ka, gusto mo palang mag-police.
0: Pwede yun.
1: Hindi mag-apply ka, mag-napulkum ka. O pag nakapasa ka,
0: NUP.
1: Yes. Teacher ang tinapos mo, ay ang pangarap mo talaga, maging bombero.
0: Oh.
1: Pwede ka naman mag-apply.
0: Apply na.
1: Hindi porke hindi ka nagtapos ng criminology, ay hindi ka na pwedeng mag-police or mag-bureau.
0: Kaya,
1: pwede ka basta nakapagtapos ka ng 4 years.
0: Correct. Diba? Oo. Tsaka mas maganda rin talaga sa lahat ng mga kababayan na dapat talaga kahit papaano meron talaga tayong knowledge talaga na pwede pala ito.
1: Oo.
0: Kaya huwag mahiyang magtanong.
1: Kung may right med ba nito? Right med baka naman. Oo.
0: Diba? Ayan. At sa ating pagtatapos, ayan, kasama nga Friendship Marvin, eto, pasarapin muna natin ang ating Sabado. Diba? Sabi nga dito, sa ating Rojas or PIO, sino ang makakatanggi sa bango at tamis ng ating mga kakanin sa pamilihang bayan? Bukod sa mga sariwang karne, isda at gulay, dagsa rin sa atin ang mga paboritong Pinoy delicacies na gawang lokal at sadyang katakam-takam mula sa malagkit na biko, makulay na sapin-sapin, hanggang sa mainit na kutsinta at puto, nandito na ang lahat ang paborito ninyong merienda. Tara na sa pamilihang bayan at suportahan ang ating mga lokal na magkakanin. Perfect pang merienda, kasama ang pamilya o pang pasalubong sa mga kaibigan.
1: Ayan, talaga naman napakasarap yan. Speaking of kakanin,
0: totoo.
1: Shout out sa Ate Glenn's kakanin. Ayan,
0: kakanin. Baka padalhan naman tayo.
1: Sarap ng kakanin ng Ate Glenn's kakanin. Ayan.
0: Especially yung kasaba kayo.
1: Yes, shout out po. At sila yung matatagpuan sa San Mariano, di ba? At may Facebook page sila, ang Ate Glenn's kakanin. Ayan.
0: At dahil dyan. Overtime na tayo. Kaya naman sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng nakakarinig ng ating tinig, muli po maraming salamat sa inyo, mga kababayan.
1: Yes. At syempre magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado para sa isang oras na naman po ng ating pagsasama-sama para po sa Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapilis. Ito po ang inyong mga kasama ngayong umaga!
0: Siyempre, ang inyong DJ McCoy.
1: At ito po, si Marvin Mignano mula sa Special Assistant on Social Services Office na nagsasabing, mahal namin kayo.

0: Ang programa ginyong napakinggan na isang bayad na programa. Ano mang opinyon, suhisyon o kuro-kuro na inyong napakinggan hula sa tagapagsalita ng programa ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw sa inyong lahat.
1: Serving the Philippines.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Hindi lang sa radyo, may online pa. Oo, tama ang narinig mo. Tama ang narinig mo. Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit nasa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube. At siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
1: Don't touch that dial. The best music and updates continue right here on 98.9 Radyo Natin Rojas. Radyo Natin, your friend, your radio.

0: STGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Plaridel Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at puto. With stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
6: Sa bawat bagong umaga, sa bawat hapon ng kwentuhan, at sa bawat gabing puno ng alaala, isang tinig lang ang lagi mong kasama. Walang katulad, walang kapantay, ang nag-iisa at tunay na tinig ng ating bayan, 98.9 Radyo Natin Rojas. Mula pa noong 2001, naging bahagi na kami ng bawat pamilya, bawat tahanan, bawat kwento ng buhay. Kasama mo sa ulan at araw, sa hirap at ginhawa. At hanggang ngayon, kami pa rin ang inyong sandigan, ang inyong pinapakinggan, ang tanging himpilan sa bayan, 98.9 Radyo Natin Rojas. Kasama mo mula noon hanggang ngayon.

0: Hey, nasa radyo ka ba? O nasa Facebook? Actually, both!
1: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
0: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
1: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
0: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
1: Follow, like, at share. RN Rojas Online.
0: 98.9. Radyo natin Rojas, your friend, your radio.
2: Uy, Bats 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Bats 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pa-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye ko, kontakin sila Ricky Gusi, Sir 956-933-2680, Rinaldo Forca, Sir 963-407-6614, Roselyn Bacudo, Sir 950-042-8969, Deborah Fabella, Sir 956-311-4278, Jerry Soriano, Sir 951-739-8028, at sa FB naman kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, Sir 915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
3: Hi! This is DJ Toyang. Alam nyo ba mga momshies and daddies? May na-discover ako. Ito pa lang si baby ko diapers ay may pants na. Wow ha! Easy to wear na para kay baby. Super hassle-free. At ang maganda pa, fast absorbent ito. At no lawlaw. Malambot na at iwas rashes pa sa sensitive skin ng ating baby. Ayos, di ba? Sa presyong abot kaya, laging fresh at saya si baby. Kaya mga momshies and daddies, makidiscover na. Para sa baby ko, laging maaasahan ang baby ko. Ang baby ko diapers pants ay mabibili sa mga suking tindahan.
4: Iba ka sa lahat.
5: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Good day, Rojas. You're tuned in to 98.9. Radio Natin Rojas, your number one radio station in town. Bringing you the latest news, inspiring stories, and the best music mix to brighten your day. Stay connected, stay informed, and stay inspired. Only here at 98.9. Radio Natin Rojas, your friend, your radio.

0: Sabah, sabah, sabah.
1: Double
0: side. Eh, tama na yan. Alright, bye-bye.
2: Hindi lang sa radyo, may online pa. Oo, tama ang narinig mo. Tama ang narinig mo. Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit nasa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube. At siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
3: Ikaw, anong kwentong Marcafe mo?
4: Ako po si Angelita Gomez-Orly ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabu, 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Marcafe. Di lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubo kayo. Pag kayo uminom ng Marcafe ay may pagbabago po ang inyong katawan.
3: Isend na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page, sa ating hashtag kwentong Marcafe. Ikaw ang bida.
5: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway, Ujong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito! Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach lot. Located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ikay interesado, tawagan si Ma'am Nelia Dizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pangmasa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach.
6: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
5: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
7: Treat your family and friends. Tayo na sa Mr. Frog, your family restaurant. Available here, noodles, pasta, Filipino and American breakfast, combo meals, pizza, dried or best sellers like bami, beef kare-kare and caldereta, crispy pata, patatim, barbecue baby back ribs with coleslaw, chicken cordon bleu, sweet and spicy chicken, buffalo wings, rellenong bangus, sinigang na tanige, sandwiches at marami pang iba. Also available, party trays and bilao packages like pancit, sutanghon, spaghetti, palabok, carbonara and Pansit Malabon. Only in Oriental Mindoro. Mr. Frog offers free venue in all locations up to 200 to 300 packs. For dine-in, take-out, and delivery, just contact 0921-992-8618 and 0908-399-0278. Opens daily from 7 a.m. to 8 p.m. Keredat, Sitio Landing, Bidal Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. Mr. Frog, your family restaurant.
5: Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal. Regal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Ujong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
8: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo?
2: dahil may SAFC branch na dito sa Roas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo dahil sa SAFC, we make financing easy.

0: Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Ano mang opinyon, sugestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan buhat sa tagapagsalita ng programang ito ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw at marigayang pakikinig.
1: Sumaybayan tuwing araw ng Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Kabarangay. Kalipunan ng mga balita, talakayan ng mga kaganapan sa barangay. Kabarangay. Taluyan ng mga usapin at mga opinyon na minsan pili tinatakpan sa publiko. Kabarangay. Kasama ang inyong lingkod, Tito Poras.
2: Kabarangay. Kalipunan ng mga balita, talakayan ng mga kaganapan.

0: Kabarangay, kalipunan ng mga balita at talakayan ng mga kaganapan sa barangay.
1: Kabarangay! Kabarangay! Kabarangay! Kabarangay!

Assalamu alaikum. Isang maulan na katanghalian mga kaibigan at mga kabarangay. Pero kahit pa man na maulan, abay mainit ang pakiramdam ho natin ngayon sapagkat napakaraming lumalagablab na mga usapin sa bansang Pilipinas. Ganon din dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Isa sa mga binabantayan ho natin ngayon, mapalayas nga ba ang mga residente na matagal nang naninirahan sa isla ng Sugikay, Bulalakaw, Oriental Mindoro? Sa kabilang banda, sino nga ba itong tinutumbok ni Atty. Mong de la Fuente? May pinapasaringan ba si Katanggol Mong de la Fuente? O gumagawa lamang ng mga usapin para na mapansin? O merong seryoso na mga bagay na dapat maging alerto ang mga Mindoreño? Sa lalawigan ng Occidental Mindoro, dahil mababa ang presyo ng sibuyas, pinagtatapon na lamang ito sa basurahan. Ganon din sa lungsod ng Baguio, ilang truck na mga repolyo ang pinagtatapon. Sa sitwasyon na merong tinatapon na produkto ang ating mga magsasaka, ibig sabihin, merong mali at dapat baguhin sa sistema ng mga programa ng ating gobyerno. Ang National Irrigation Administration nagpapaalala sa posible na epekto ng El Nino sapagkat although may naramdaman tayo ngayon na mga pag-ulan-ulan, abay mga kabarangay, antabayanan, at maging handa sa epekto ng mas mahaba pa na tag-init. Panawagan o tanong naman natin sa National Irrigation Administration, kamusta na po, anong nangyari sa mga solar-powered pumps na supposed to be katulong ng mga magsasakaho natin para magkaroon ng tama na supply ng tubig? Mentioning of tubig, kamusta na yung mga binayaran ng mga taga Santa Brigida at iba pang mga barangay? 2024 pa, nagpakabit na mga kontador pero hanggang sa oras na ito, walang tubig. Merong isang convenience store na ang mga empleyado ay nagre-reklamo. Overtime sila pero sa haba ng overtime, isang oras lang ang binabayaran. Supladong-suplado pa di umano ang store manager. Abangan ang mga bagay nito at ating pag-usapan ng mga detalye mamaya-maya. Isa rin sa mga pag-usapan natin mamaya at makipag-ugnayan tayo kay Mayor Ina Aligre or Jennifer Mindanao Cruz. Ang hinggil dito sa tinatawag na Coastal Resiliency Program na pinapatupad sa bayan ng Pola in coordination sa United Kingdom na mga programa. Huwag ako yung kakalas mga kaibigan, 6 na minutong nakalipas sa nagmamadaling alas 12 ng tanghali. Ang mga bagay nito at iba pang kaugnay na mga usapin ay tatalakayin ho natin. Samahan ninyo ako hanggang alauna ng hapon. Ako ang inyong kabarangay, Tito Poras. O ipakisabi sa inyo mga kabag-anak, kapitbahay at mga kaibigan, naka-ere na ho tayo. Live tayo ngayon sa 98.9 Radyo Natan Rojas, simulcast sa Click Radio sa lungsod ng Calapan. And I do understood na konektado rin tayo ngayon sa 107.7 sa bayan ng Bungabong. Time welcome na hanggang sa isang istasyon sa Bulalakaw ay maging simulcast din tayo. So sa malawak na naaabot ng program ito ng kabarangay, stay tuned, relax lang kayo dyan. Pag-usapan natin ang mga bagay na minsay pilit tinatakpan sa publiko.

0: Okay, kamusta, kamusta yung mga, lalo na yung mga taga-palengke ngayon, ha? Alam ko, namamayagpag ang programa natin ngayon dyan sa palengke. Rest assured, mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na ito. Mga bagay na minsay, sabi nga, pilit tinatakpan na sa publiko. 8 minutong nakalipas, nagmamadaling alas 12 na ang tanghali. Nasa linya ho natin, mga kaibigan, si Attorney Mong De La Fuente, ang katanggol mong attorney. Sir, good morning. Live tayo ngayon sa ilang himpilan dito sa southern part ng Oriental Mindoro.
1: Magandang tanghali po, Tito Poras, at sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Kamusta po kayo lahat, mga katanggol?
0: Well, lately, kaya nga nag-text ako sa iyo kanina, mukhang meron kang pinapasaringan sa mga post nyo. Lalo na yung sa pagkamot ng buhok, mukhang matanggal ang mga kung ano-ano dyan sa kinakaharap natin na tagulan. Yes, sir.
1: Alam mo, Tito Poras, ang pakiramdam natin sa mga nakikita lang sa Facebook at mga nababalitaan natin sa Oriental Mindoro ay para bagang panandali ang aliw ang binibigay sa ating mga kababayan. Tinatakpan ang tunay na kalagayan ng mga taong nagigikahos na halap buhay. Sa mga sandali pong ito, ilang mga kababayan natin maingisda, hindi makabiyahe. Ang mga kababayan natin magkasaka, walang pambili o hindi kaya ang presyo ng rudo para sa patubig. At napakaraming bata ang hindi pa nakaka-enroll dahil gipit na gipit ang mga magulang dahil sa kakulangan ng kita at sa mahal ng gastusin. So, yun po ang tunay na kalagayan eh. At ang ating nakikita, puro mga kasiyahan at puro mga kagarbuhan na tila baga sinasayang ang pera ng ating pamahalaan.
0: Baka naman, attorney, yung ginagasta nila ay galing sa sariling bulsa na kung sino mang politiko.
1: Alam niyo, may provision sa batas ng New Civil Code na ang sinasabi po, yung thoughtless extravagance on the occasion of national emergency or crisis ay pinagbabawal po ng batas. Dahil ang layunin po ng ating batas ay maging sensitibo sa mga nararanasan at pangailangan ng mga tao naghihirap, lalo na sa sandaling ito.
0: Well, gaya na, well, diretsahan na natin. Fontana del Gobernador. Then yung naka-schedule na riders activity. Ito ba taliwas sa mga, siyempre, bigyan ng kasayahan ng mga nagugutom?
1: Alam nyo, out of respect sa ilang mga kaibigan nating riders, ano po, at kung ang kanila pong gawain ay privado o sila lamang yung grupo nila, wala naman po tayong pakialam doon. Pero kung sasamahan pa ng ilang opisyal ng ating pamahalaan, at lalo na kung may gagastos ng pamahalaan natin, ayan po hindi tama. Ngayon, wala namang budget na ilalabas galing sa pamahalaan, sana po ay maging sensitibo na lamang ang mga gawain natin ngayong mga panahon ito na ayan po, maliwanag na pag-aaksaya ng gasolina. Ang gagawin nilang yan. Ang ating pamahalaan, nananawagan na. Pamahalaang nasyonal, lahat ng uri ng pagkisipid sa produktong petrolyo gawin po natin. So, yan po yung malinaw na agad na paglabas. Paglabag sa batas, paglabag sa tinakda ng ating pamahalaang nasyonal.
0: Well, sabi nila gagawin ang riders activity para suportahan ang mga mangingisda.
1: Ay, mas maganda ho siguro yung gasolina ang kanilang uubusin doon, ibigay nila sa mga bangka at na makalaot ang ating mga kababayan maingisda.
0: Noong 4 hours ago, meron kang post. Isa sa mga question na inilatag mo sa SOCMED, kailangan baga daw na magpalipat ng rehistro upang magpatuloy ng serbisyo? Hindi daw baga insulto yun sa distritong lilisanin na tila baga hindi sila karapat dapat na paglingkuran at iba pa mga questions. Ano ang ibig sabihin nito, attorney?
1: Nung isang gabi ho kasi may mga nakainuman tayo, ating mga kababayan diyan sa Mindoro, tinihingan tayo ng opinion, hindi sa batas. Ano daw ba talaga yung batas tungkol sa mga paglipat-lipat ng distrito? So, akin yung i-discuss, una-una, may requirement na 1 year na residency prior to immediately preceding ang election. Ayan po ang kailangan para maging registered voter ka at yun naman pong pagiging registered voter ay kwalifikasyon para kumandidato ka doon sa distrito. Ang nangyayari ho kasi, parang diyan sa atin, observation na marami, parang nag-re-good na lang ang mga leaders. Palipat-lipat ng pwesto, pabalik-balik. Ayos naman ho kung maganda ang mga performance, pero sa paglipas ho ng panahon, parang kailangan natin sa Mindoro at Tsara. Nakakaumay at nakakasawa na ang mga nanunungkulan. So, yan po ay isang pagpapakita lamang na napapagod na ang ilan nating mga kababayan sa wala makamahabang panahon, hindi naman mababawasan ng problema.
0: Sa paglahad ng mga bagay na ito, sa tingin ninyo, may magigising na sektor o grupo ng mga botante para maging responsable sa susunod na halalan?
1: Tito Poras, bago tayo lumaban na vice-gobernador, ang kalagayan ng ating probinsya, akala po ng ating mga kababayan, dahil tayo ay nasa isla, ay ayos na ang ginagawa ng ating pamahalaang lokal. Ang atin nung naging objective sa ating paglaban, sabi ko nga kahit mag-isa tayong lumaban, walang partido, iniwan ng mga napakaraming kasamahang nangako kaya tayo ay napasubo, ay palutangin lamang po yung problema. Kasi po, ang aking filosofiya sa buhay, naniniwala ako sa kasabihan na identifying the problem is already one half of the solution. Kung hindi alam ng ating mga kababayan ang mga problemang kailangang harapin, ay hindi ho magkakaroon ng pag-asa ang solusyon. Kaya nakita mo ninyo, paglaban ni Attorney Mong, pinalutang natin lahat ng mga problema na halos lahat ay nagsimula sa letter B. At yan po ay tumatak sa ating mga kababayan. So, sino man ho ngayon nag-aata-ata ang maglingkod at mamuno, abay dapat maglatag ng solusyon sa mga problema niyan. Yan po ang ating hamon at pagdising sa ating mga kababayan. Patuloy po tayong mananawagan at papalutangin ang mga problema niyan nang sa mahabang panahon ay finally magkaroon po ng solusyon.
0: Isa sa mga pinalutang ninyo na problema noon ay ang pamasahe sa barko. At dahil nga sa epekto ng gyera sa Middle East, tumaas ang krudo, tumaas ang diesel, tumaas din ang pamasahe. Ngayon, bumaba ng konti ang fuel, ganun pa rin ang problema. Sir, may pag-asa pa ba itong usapin sa mga pamasahe sa barko at iba pa?
1: Dito po, Aras, napaganda ng tanong mo hanggang sa mga sandaling ito. Pending pa yung petisyon ni Attorney Mong sa Marina. Doon sa unang pagtaas pa, sa gera pa sa Ukraine, natabu na na, nagkagera na sa Iran, pag tumas na pamasahe, wala pa rin po. Nakakatuwa. At dahil po sa ating pagmamalasakit na yan, ay meron tayong ilang mga kababayan na ibinabalik pa sa akin ang sisi.
0: Yes.
1: Ang tanong ko po, yung kanilang mga kaibigan na kaupo, ano po ba ang ginawa sa problema yan? Wala po tayong kapangyarihan, kaya hasta ngayon po hindi tayo pinapansin. Ordinary lamang tayong abogado na isang palang kaso. Nakailang follow-up na po ako, gumamit ng ilang tao, hindi ho pinapansin yung ating isinampang kaso, although submitted na po decision, nakailang panawagan na ako sa Facebook, sa text, sa mga nanunungkulan sa atin. Tulungan naman po ninyo ang ating mga kababayan sa pamamasahe sa barko. Pero para bagang ayaw nilang tumulong kay Attorney Mong, dahil ang filosofiya nila ay masikat daw si Attorney Mong kung baba ang pamasahe sa barko.
0: Linawin ko lang, sir, although na this will be quite a redundant question, wala ni isang elected official sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang sumambot sa krusada na inumpisahan po ninyo. Tama po ba?
1: Wala po, Tito Poras. Meron pa ho dyan nakaupo. Wala pang eleksyon noon. Inimbitahan ko na, tinatawag na para sumama sa mediation. Ay hindi ho dumalo. Pagkatapos po ng eleksyon, akala ko naman po sa ilang politiko sa atin, ay baliwala yung politika at sama-sama maglilingkod. Tinetext ko pa para po tulungan tayo diyan. Ni-schedule for a meeting dito po, Aras, hindi ho tayo pinapansin.
0: Ay, grabe. Ang barko ay isa sa mga vital na bahagi ng ekonomiya ng lalawigan. Pero bakit wala sa kalikugan nilang kumilos?
1: Kaya dito po, Aras, pag hindi ako tinantanan ng supporter ng politikong yan, na sa akin sinisisi ang hindi pagbaba ng pamasahe sa barko, papangalanan ko at sasabihin ko ang lahat na naging usapan ng kawalan nilang aksyon dyan sa usapin na yan.
0: I do hope ang programang Kabarangay ay isa sa una na mapagbigyan ho ninyo ng pangalan na yan.
1: Sabay-sabay na lang kita po, Aras, para okay. Hindi magtampungin natin kaibigan.
0: Okay, now, buksan natin itong usapin sapagkat sa may bahagi ng Santa Brigida, realidad sa ilog ng Barok na may mga isla na ang gitna, ang panawagan ngayon ng mga kababayan natin ay desiltation. Ibig sabihin, hukayin na ang bahagi ng ilog na yan para lumalim, walang sagabal sa daloy ng tubig baha. Pero sir, with the most honorable attention sa DPWH, mukhang walang aksyon. Ano bang dapat dito?
1: Ang una ho dapat nila tanungin ay yung nakaupo nating gubernador at vice-gubernador. Mm-hmm. Ipinangako nila yan ng 2019. Mm-hmm. Yan ang kanila sa mga, isa sa mga plataforma nila. Doon nakalagay pa sa kanilang pulyetos. Mm-hmm. Nabibili daw ang equipment ang pamahalaang panlalawigan at walang tigil ng hukay ng ating kailugan. Mm-hmm. Ang sabi nga ho ng mga bata ngayon, anyari.
0: Nasaan na ba yung mga equipments na yun? Parang hindi ko na napansin.
1: Hindi ko alam. Ngayon yung tag-init eh. Walang ginagawa kung di rumampa sa social media. Mm-hmm. Ang ating nakikita. Ang tanong natin, may ginagawa bang paghahanda? Alam naman natin na kaunting ulan lang, eh, baha.
0: Well, Attorney Mong De La Fuente, sir, sa maraming salamat sa mga binigay ninyo na kuro-kuro sa mga usapin. Mensahe po ninyo sa mga taga-Segunda Distrito.
1: Kamusta po kayo, mga katanggol, sa Romambul at ilang bahagi ng Second District. Patuloy lang po tayong lumaban sa hamon ng panahon. Diyan lang po talagang buhay. Yung mga pagkakataon na wala tayong aasahan kung hindi ang ating mga sarili at pananampalataya sa Poong May Kapal. Maganda umaga po at maraming salamat.
0: Maraming salamat, Attorney Mong De La Fuente. Now, puntahan natin mga kaibigan, ang Occidental Mindoro. Anong sabi? Ganadong serbisyo. Namumroblema ngayon ng mga kababayan ho natin na mga nagtanim ng sibuyas, well, in fact, hindi lamang sa Occidental Mindoro, kundi pati na dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yung naganap sa bayan ng Bulalakaw noong ilang araw ang pag-turnover ng cold storage facilities, isang malaking bagay yon, ha? Inumpisahan nyo noon ni Mayor Villas, tinapos ni Mayor Kabagay. Congratulations sa bayan ng Bulalakaw na nagkaroon kayo ng cold storage facility. Sa lalawigan naman ng Occidental Mindoro, to panoorin nyo ang video, pinagtatapon ang mga sibuyas.

0: natin sa, no? Sa dami ng sibuyas. Wala nang magbili. Kaya tinapon na lang, oh. Wala nang magbili. Binabuhos na lang, oh. Yan. So, yan. Kadami ng sibuyas dito sa Mindoro. Dahil walang magbili. Tapon na lang. Yan, oh. Tapon muna na, boss.
1: Tapon na to.
0: Wala nang magbili. Oh, kaysa masira lang.
1: Wala nang magbili sibuyas.
0: Pero kung pwede pa paggamit sana, no? Pwede pa sana, oh. Pero sa dami ng sibuyas, bulok lang, oh. Ano? Dito yan, sa Claudio Salgado, sa Blayan. Tapon na lang yung mga sibuyas na yan. Ayan, oh. Nakarigbag. Sisira lang. Tapon mo, Episan?
2: Tapon na talaga?
0: Oh. Walang bayer?
2: Wala, eh. Gusto nila.
0: Mababa ang presyo. Saka kahit tayo magmalang sibuyas, nabulok na. Sabi ko kasi noon, bita mo na kahit mura, eh, kahit papano, meron na eh. Ah, ano pa yan, bulok na, di tapon na lang yan.
3: Ganyan mga kaibigan ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Sablayan. Well, in fact, kanina pinapanood ko ang report ng isang himpilan. Hinggil naman sa mga repolyo na pinagtatapon, pinamimigay na lamang doon sa Baguio City. Sabi ko nga kanina, pag ang mga produkto ng mga magsasaka ay pinagtatapon dahil walang bumibili o mababa ang presyo, may problema ang programa ng gobyerno. Hindi solusyon sa problema na ito ang pamimigay ng ayuda, 5,000, ilang kilong bigas, ilang pirasong sardinas, ilang pirasong noodles. Well, to a degree, siguro in a few hours, isang malaking katulungan yan sa mga nangangailangan, sa mga naghihikaos. Pero in the long term, sapagkat sa agrikultura ang dapat lagi nating pansinin ay isang komprehensibo na master plan. Master plan sa kung ano ang kahinatnan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan. Lagi natin sinasabi, food security is national security. Ang matatag na sistema ng produksyon ng pagkain ay malaking bahagi para sa pag-unlad at katatagan ng lipunang Pilipino. Pero bakit ganyan? Lagi ninyo sinasabi na para magkaroon, suportahan ng mga farmers, o gaya nito ha, sa sibuyas, may mga programa ng Department of Agriculture na tinutulungan ang mga farmers na maibenta ang mga produkto nila. Makita nyo dyan sa screen, dinala sa Naga, dinala sa Baguio, dinala sa kung saan-saan na mga probinsya, lamang matulungan ang mga farmers natin. Sa unang tingin, maganda. Sa unang tingin, paborable. Pero this is not the real solution sa problema ng ating mga magsasaka. Bakit hindi totoong solusyon? Sapagkat ang mas na kailangan ng ating mga magsasaka ay mga cold storage system. Mga bodega na pwede paglagakan ng kanilang mga produkto sa panahon na merong problema sa supply over

0: Good for Mayor LG Tabagay. Good. Pero hindi nagtatapos dyan. Sa dinami-dami ng pera ng Oriental Mindanao, hindi lang Oriental Mindoro, ng bansa sa sektor ng agrikultura, bakit hindi mabigyan ng tama na mga facilities na matugunan ang pagkalalagyan ng mga produkto na ito? Ha? Yan ang problema sa inyo eh. Teka muna mga kaibigan, nasa linya po natin, sabi doon sa reels niya, supladita daw ito, pero mabilis mag-smile. Mayor Ina Aligre, ma'am, good morning.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Nakita ko nasa ride ka ngayon. Pasensya na, dinisturbo kita.
1: Nako, po. Nandito, nasa ride po ako. Kasama ko yung mga classmates ko.
0: Good. Now, puntuhan mo nga kami. Ano ang Coastal Resiliency Program na ito supported by UK?
1: Dumating po yung UK Embassy nung, I think, 2-3 days ago. Mm-hmm. Sa bayan ng Pola, kasama po yung mga taga UK na parang environmentalist po.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And so, kumusta ang isang magandang project for Pola sa kababaihan at sa ating mga kabataan para mas matulungan yung mga future folks natin mas malapit sa ating dalampasigan.
0: Mm-hmm. Okay. Ano ang mukha ng program na ito, ma'am?
1: Magkakaroon po ng alternative na hanap buhay yung ating mga fisher folks sana na malapit sa malapit po doon sa barangay Batuhan sa mangrove areas natin para mas buhayin yung mangrove areas.
0: So ibig sabihin magkakaroon tayo ng mangrove reforestation at iba pang mga aktibidad.
1: Yes sir.
0: Paano magkaroon ng income ang mga polenyo sa aktibidad na ito?
1: Magkakaroon po sila ng alternative na hanap buhay ng paggagawa ng yung isda pang ginagawa na para
2: meron nagaling sa kanya
1: ito. Ginaground.
0: Okay.
2: Safety pa rin.
0: Okay, maliban ma'am sa ganito, kailan mag-umpisa ang project nito at gaano katagal ito?
1: Actually, mga 3 months ago, sir, nag-start na sila.
0: Mm-hmm.
1: And right now, nakikipag-usap po tayo sa national government para mas madagdagan yung funding no ng British Embassy.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, yung British Embassy nag-isip ng mas malaking programa for them.
0: Good. Now, ito na ang tugon sa devastating na oil spill noong una.
1: Yes, sir.
0: Well, ma'am, kamusta?
1: Isa lang ito sa magiging tugon, pero mm-hmm. alam niyo, sir, napakarami po talaga ng ating fisher folks. 11 barangays pero only Batuhan lang po ang nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng pansin ng British Embassy.
0: Sana ma-extend din ito hanggang dito sa Roa, sa Bansalay, at iba pang apektado na
1: actually,
0: lugar.
1: Yun ang request ko, sir.
0: Mm-hmm.
1: Not only Pola, but all over the Philippines.
0: Nakikinig ngayon marami sapagkat tatlong himpilan ng radyo may dala sa program natin ngayon, ma'am.
1: Wow, maraming salamat, sir.
0: Ano ang maaasahan ng mga mangingisda dito sa southern part ng Oriental Mindoro?
1: Actually, kausap po yung taga-UK Embassy. And I told them na baka pwede na isama yung mga fisher folks ng ibang bayan para at least matuto sila kung paano at alagaan at ano yung programa na pwedeng may impart doon sa kanilang mga dalampasigan.
0: Well, it's still a dream, paraginip, but realidad na dyan sa Pola. Ang problema, ma'am, hanggang sa oras na ito, may mga fisher folks pa tayo na hindi nakatanggap ng kompensasyon.
1: Yes, sir. Isa yan sa naging problema natin and yung sinabi niya ng IOPC, mag-file ng case, kinatigan ko po yun. Sabi ko, hindi ako magpa-file ng case. Mm-hmm. Why? Bakit ngayon lang kayo magsasabi na mag-file kami ng case e samantalang tapos na?
0: Mm-hmm.
1: Hindi po ako pumapayag doon.
0: So, ano maging kahinatnan nito? May pag-asa pa ba ang mga hindi nakatanggap ng kompensasyon?
1: May pinel tayong case against sa may-ari ng barko. Nandito lang po ako para tayuan ang lahat ng yan.
0: Okay, ma'am. Salamat sa oras ninyo. Alam ko na... Salamat.

0: Boss,
1: Weekend
0: lagi
1: po
0: po.
1: ito
0: Salamat
1: sa...
0: na nanonood at nakikinig.
1: Okay, maraming
0: Pasensya na,
1: salamat.
0: pasensya na po.
1: No problem.
0: Salamat po.
1: Thank Yan you. Po mga kaibigan, si Mayor Jennifer Mindanao Cruz ng Bayan ng Paulang. 32 minutos ang nakalipas sa nagmamadaling alas 12 ng tanghali. Nakakatuwa ako yan sapagkat anytime itong mga personalidad na ito ay pwede natin tawagan at pwede natin makausap sa mga pangunahing pangyayari o kaganapan dito sa ating lalawigan. Check muna natin ang ating comment section. Naman napakarami ng nanonood pala sa atin, kuya nga. Good. At kahit papano ay napapansin pala ang program natin na ito. Well, last Saturday, we have around 15,000 plus na viewers. I don't know sa oras na ito kung ilan kaya ang pwede na ma-expect natin na mga viewers. Now, seryoso mga talakayan natin, marami ang nanonood, pero walang nagko-comment, ano? Ha? Kagaya niyan, sa problema ng isang convenience store na mahabang overtime, isang oras lang ang binabayaran, pinuntahan kanina ng kasama natin ang naturang convenience store, takot magsalita ang mga empleyado. Ha? Kahapon, labor day, ha? Araw na mga manggagawa, abay, Mr. Convenience Store, hindi ko na muna kayo banggitin. Pakitingnan nyo nga ang problema na ito ng mga kabarangay natin na mga manggagawa. Let's have a break mga kaibigan. Ang break po natin, mensahe ni President Bongbong Marcos hinggil din sa mga buntis. Ito, pakinggan muna natin.
2: Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward mga anak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman mga anak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Maraming salamat po.

Magandang balita ito, no? Kaya palagay ko, Ricky, pwede ka na mag-asawa. At marami na palang benefits kung magpa-prenatal, oh. pero, oy, huwag nyo sabihin na porke may ganong suporta ang gobyerno ay magparami ng pagrami ng anak, ha? Nako, sa hirap baga ng buhay ngayon. Oras natin, 36 minutos ang nakalipas sa nagmamadaling alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali kay Kapitan Nonoy Tupas, nanonood sa atin, si Konsehala Gemma Paz, at iba pang mga nanonood sa atin. Yung iba, silip-silip lang talaga, no? Ang isa sa mga nais ko bigyang pansin dito, mga kaibigan, ay ang problema ng Sugikay. Sa isla ng Sugikay, may halos 46 na mga pamilya ang nanganganib na palayasin. Palayasin sapagkat di umano ang Sugikay ay mayroong titulo. Okay. Dahil nga sa problema na ito, pinuntahan natin ang munisipyo ng Bulalakaw. Sa munisipyo, may nakausap tayo at sinigurado na walang mapalayas o ma-demolish sa Sugikay Island walang mapalayas habang walang matino na pag-uusap. So that's very good. Ang nakausap natin, isa sa mga responsable na opisyal ng Local Government Unit of Bulalakaw. Now, ayon sa kanya, ang mga residente ng Sugikay ay binigyan ng option na magkaroon ng relocation dyan sa may bangkal, malapit sa may eskwelahan. Meron dyang lote na binili ang mga sandiko para maging relocation site ng mga apektado na mga pamilya. Ang bawat pamilya bibigyan ng 200 square meters, libre ang patitulo, ang dokumentasyon, lilipat sila. At di umano, ang gastusin sa paglipat, sa pagtatayo ng mga panibagong tahanan, ay i-shoulder ng sandiko. Sa kabilang banda, mga kaibigan, ang argumento naman ng mga residente, matagal na silang naninirahan sa lugar. In fact, itong Mrs. Erlinda Buenaventura na na-interview ko, yung nakikita ninyo sa screen na mukha kanina, 63 years old na at dyan pinanganak sa Sugikay. Ang aligasyon naman ng mga residente, ang titulado na porsyon ng mga sandiko ay doon lang sa bundok. At ang tinitirhan nila ay hindi sakop ng titulo. In fact, mangrove area na tumaas lang talaga ang lupa, kaya nakatira sila dyan. Ang pakiusap ng mga residente ng Sugikay, unawain ang kanilang katayuan sapagkat ang kanilang hanap buhay ay dyan nakasandal sa isla na yan ng Sugikay. Ang argumento naman ng mga taga-munisipyo ng Bulalakaw, may problema sila tuwing magkaroon ng unos or bagyo sapagkat
hakutin pa daw ang mga residente dalhin dito sa may bangkal para safe sila. Araw-araw, ang mga estudyante sumasakay sa bangka punta dito sa may bangkal para pumasok sa eskwelahan. Kung sila ay dito na sa bangkal nakatira, di malapit sa school. Wala nang problema in case sa may bagyo, wala nang problema na madisgrasya mga kabataan in case na may masamang panahon sa kanilang pagbiyahe mula Sugikay patungo sa kanilang paaralan sa bangkal. So legit, but again, ang side naman ng mga residente, naging bahagi na ng kanilang kabuhayan ang isla. At mas matino ayon sa kanila ang pamumuhay sapagkat may hanap buhay sila sa isla. You see? So malinaw. Ngayon, itong dalawang side, dalawang kampo ng pananaw, dapat ma-reconsider din. Tingnan natin ano ang patakaran ng Department of Environment and Natural Resources. Natituluhan ang isla. Good. Gaano ka-legit ang proseso? You see? And then, ano ang reading ng DENR, Senro San Mariano, sa sitwasyon na ito? Noong ilang araw, nagkaroon ng pagharap ang ilang kinatawan na mga taga-Sugikay dyan sa tanggapan ng Senro sa San Mariano. Unfortunately, we were not allowed na sumaksi sa usapan. Patakarin niyo yan, respetuhin natin. So, one of these days, we will try to interview the Senro San Mariano sa mga developments sa usapin na ito. At ang mga taga-Sugikay naman, my recommendation is pakinggan ang punto at between lines, mag-desisyon kayo ng tama batay sa kung ano ang nakasaad sa batas at sa kung ano ang talagang tama na desisyon ninyo bilang residente ng nasabing isla.

Oras natin mga kaibigan, 16 na minuto bago mag alauna ng hapon. Puntahan natin itong reminder ng COMELEC. COMELEC ha, ang sinasabi ni Chairman Garcia, hindi na ho mapipigilan, magkakaroon na tayo ng barangay and sangguniang kabataan elections. Ang sabi ni Chairman Garcia ng COMELEC, dapat magkaroon ng birth certificate requirement sa COC, sa BSKE. Well, basically, ang tinutumbok dito ay ang mga kandidato para sa Sangguniang Kabataan Council. Para masigurado ang edad at masigurado na sila ay residente ng lugar kung saan sila ay kakandidato. Ano kaya, Chairman? Ano kaya, Mr. COMELEC? Dagdagan natin ang requirement. Hindi lang birth certificate. Number one, idagdag kaya natin sertifikasyon na hindi gumagamit ng illegal na droga ang kakandidato. May drug testing muna. At ang drug testing ay nasa lehitimo na government clinic at hindi sa labas. Sa PDEA, siguro coordinate tayo sa PDEA. Number two, tingnan natin kung ano ang sitwasyon sa mga barangay. Alam naman ninyo yan eh. Ang mga nakaupo ngayon na may mga record ng kabulastugan, huwag na pakandidatuhin yun. Lalo na yung may mga pondo, pero siguro I do suggest DILG ha, lumalawak ang usapan natin. Pero palagi ko may oras pa eh. Ano kaya Department of Interior and Local Government? Total, ang barangay under naman sa inyo. Ano kaya kung magkaroon muna tayo ng audit? Bago ganapin ang nakatakda na barangay and sangguniang kabataan elections, magkaroon muna ng audit. Tingnan natin kung ano ang kapirahan sa mga barangay. Tingnan natin kung ano ang mga proyekto, paano pinatupad. Para na makita ho natin kung ang batayang unit na ito ng ating gobyerno, which is barangay, ay tama ang implementasyon at tama ang pagpapatupad ho nila ng mga programa. Kasi may mga balita tayo, lalo na sa paggamit ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan na ibinigay ng congressman, ng provincial government sa mga barangay, may mga opisyal ng barangay na ginagamit na parang pangpamilya ang mga sasakyan na ito. O di ba pwede na mag-audit muna tayo? Pakinggan ho natin kung ano ang pulso ng kanilang performance as barangay officials. Marami ang umaangat ang puwet sa upuan pag ang pag-usapan ho natin ay auditing ng mga pondo ng gobyerno. Sapagkat hindi lingid sa kaalaman, ang problema galing sa national level tumatagos hanggang sa local level. Isa pang tanong. Sa mga barangay ngayon, kamusta ang problema ng droga? May problema ba ng drugs, ng illegal drugs sa barangay ho ninyo? May aksyon ba na ginagawa ang mga barangay captains ho ninyo, ang mga elected officials ho ninyo sa problema na ito? Meron ba illegal gambling, wetting sa mga barangay ho ninyo? Alam niyo, ang wetting, ito ay laro na paswerte. Pero
isa ito sa mga fundamental na dahilan na napalala ang kahirapan sa mga laylayan. Ultimo barya, isa pala rin pa itaya sa wedding para baka sakali dumami ang pera. Pero timpos anyos na namuti na ang buhok sa pagtaya sa wedding, eh mukhang hindi pa nanalo. Or kung nanalo man, hindi pa nabawi ang mga pinuhunan sa naturang sugal. Ha? Oh, ngayon, yung mga local government units natin, pakicheck nga ninyo kung may mga waiting pa na umaandar sa inyong nasasakupan sa mga barabarangay na kung saan dagdag pahirap ito sa laylayan. Hmm? May balita tayo na mayroong mga nakikinabang sa illegal numbers game. Okay, balikan natin yung punto. Birth certificates para sa mga kandidato sa sanggunihang kabataan. si Andy hindi na ito pwede makakandidato sa SK unless na kunin niya ang kanyang birth certificate sa Divisoria. Ah? Ah? Well, alam niyo, minsan, napakaganda, nung unang nakita ko itong konsepto ng SK, napakaganda nito. Lalo na kung mga ang mapili ng mga SK officials ay kagaya ng mga opisyalis na responsable sa trabaho. Huh? Pero, ay nako. Sa ilang araw, pag-usapan natin ang karagdagang mga bagay hinggil sa usapin na yan.

Aquí está. Sa huling bahagi ng program natin, 8 minuto bago mag-alauna ng hapon, pag-usapan natin itong red alert, ang pag-alerto na nanggaling sa National Irrigation Administration, NEA. Ayon sa NEA, inaasahan na magkaroon ng tinatawag na mas mahaba na tagtuyo. Sapagkat although ang report ng DCRH kaninang umaga, may ine-expect pa tayo na 1 hanggang 2 na tropical cyclone ang posibleng mabuo sa loob ng Pilipinas ngayong buwan. Again, based report ng PAGASA, nilathala ng DCRH kanina na may posibilidad na 2 bagyo ngayong buwan ng Mayo. Subalit, sa kabilang banda, mga kaibigan, mayroon ding alerto na pinalabas ang National Irrigation Administration. El Nino Alert, paalaala sa mga magsasaka. Posted ang alert message na yan sa FB page mismo ng NEA. Ang El Nino, abnormal ito na sitwasyon na kung saan ang pag-init ng tubig sa karagatan Pasipiko ay magdudulot ng matinding tagtuyo sa bansa. Inaasahan din na magsisimula ang El Nino sa Hunyo, Hulyo, Agosto 2026. Posibleng tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Por Diyos, por Santo. Grabe na problema ito. And according to NIA, this is a 79% chance na hanggang Agosto or hanggang earlier part ng sunod na taon, 2027, magkaroon tayo ng init. Magdulot ito ng kakulangan sa irigasyon, stress sa mga halaman, pagkasira ng mga pananim. Okay, yun ang problema. Now, this ang kalatas na ito, dapat atupagin na ito ng mga local government units. Huwag na umakto kayo sa panahon na nandyan na ang kalamidad ng tag-init. Kahapon nga eh, andi nagkakapi ako doon sa may 7-Eleven. May mga katutubo na galing Hagan. Sabi ko, ba't dito kayo? Wala ba kayong halaman na pwede asikasuhin? Ang sagot sa akin ng isang, di pa naman siguro ganun katanda yon, bata pa. May bit-bit din na baby. Sabi niya, ay, dayo sa amin, malakas ang araw. Ibig sabihin, matindi ang tag-init. Naapiktado. Ultimo, tinatanim na kangkong, apiktado. Now, ano mga dapat gawin? According sa NEA, sumunod sa schedule ng patubig, good. Gumamit ng paraang tipid sa tubig tulad ng AWD. Piliin ang angkop ng mga pananim o variety. Bantayan ang palayan laban sa peste at sakit. Makinig sa ulat ng panahon. Okay. Ayos itong mga reminders ninyo, mga taga NIA. Now, NIA, National Irrigation Administration, ito naman ang tanong ko. Nitong nakaraang panahon, naglapag ang National Irrigation Administration ng mahigit 245 million solar-powered pumps para maging dagdag na irigasyon or source ng tubig sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Dito sa Oriental Mindoro, mayroong itinayo dyan na solar-powered pump sa Bonbon, Mansalay. Meron dyan sa may Santa Brigida.
meron sa Nasukob, Bungabong, and in other areas ng 2nd District of Oriental Mindoro. Kagaya sa Bunbun, nandyan ang solar panel, nandyan ang structure, nandyan ang solar pump, ganun din sa Nasukob. Pero, sir, bakit walang tubig? Ah? And the government, kayo ang implementing agency nito eh. Ang gobyerno, eh, naglaan ng 245 million para sa mga projects na ito. Nasaan na ang proyekto na ito? At bakit ganyan ang status ngayon? Ang contractor nito, napag-alaman natin, SunWest. Anyway, abangan mga kaibigan ang dagdag na detalye ng mga bagay na ito sa programa nating Kabarangay dito lamang sa himpilang ito. Tuwing araw ng Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na episode ng program ho natin. Pakiusap, pakishare ng ating broadcast live. At tuwing may program natin, lakasan pa ang volume ng inyong mga radyo para yung mga bingi na tainga na mga kinauukulan ay matuliglig sa mga usaping tinatalakay natin sa himpapawid. Ako ang inyong kabarangay, Tito Poras. Assalamualaikum. Magandang araw.

0: Subaybayan tuwing araw Sabado, alas 12 hanggang ala 1 ng hapon. Kabarangay, Kabarangay. Kalipunan ng mga balita, talakayan ng mga kaganapan sa barangay. Kabarangay, Kabarangay. Taluyan ng mga usapin at mga opinyon na minsan pilit tinatakpan sa publiko. Kabarangay, kasama ang inyong lingkod, Tito Poras.
1: Kabarangay, kalipunan ng mga balita, talakayan ng mga kaganapan sa barangay.
2: Kabarangay, Kabarangay.
3: Ang programa ay inyong napakinggan na isang bayad na programa. Ano mang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong napakinggan hula sa tagapagsalita ng programa ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw sa inyong lahat.
4: Serving the Philippines.
5: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagtiwala ako kaya na-scam ako. Yan ang kwento natin ngayong episode sa Changed by Faith. Kasama natin ang MX3 at syempre kasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Hindi ko na patatagalin dahil baka marami din ang makaka-relate sa ating pagkikwentuhan ngayong episode na ito. Kasama natin ang isang corporate events host at ngayon yata meron na siyang mga staff at grupo na siya na ang nagmamount at nagmamanage ng mga events. Kasama natin si Lucette De La Rosa. Miss Lucette, magandang araw sa iyo. Welcome.
1: Hi po, magandang araw Miss Cheska. Isang pinagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig po.
0: Oo, nako, very controversial yung ating title para sa iyo. Nagtiwala ka kaso na-scam ka, nabudol ka. Pero bago natin pag-usapan 'yan, doon muna tayo sa ano bang background ni Miss Lucette? Ikaw ay nasa events industry.
1: That's correct, Miss Cheska. Since 2006 po, nang naitatag yung LDR Event Solution. Mm-hmm. So, pero before that, I was an IT director for 16 years.
0: Okay.
1: Sa bayan ng Taytay.
0: Oh. Yung LDR, hindi long distance relationship yun, ha? Lucette De La Rosa.
1: Oh, that's my name. Pero, Ms. Cheska, ang ibig sabihin din niya ay long distance relationship, which means we build long distance relationship with our clients.
0: Ayan. Oh, lasting relationship, di ba? Okay. So, bago ka napunta dyan sa iyong industry na ngayon full-blown, ginagawa mo na siya full-time. Saan ka nag-umpisa sa pag-host?
1: Sa mga pageants, sa munisipyo, at sa nanay ko talaga. Siya talaga yung naging daan kung paano ako naging events host. Dun sa mga non-government organization, tinitrain niya kami. Kapag walang ibang host, talagang pag may mga workshop, inilalatag niya kami. So, bata pa lang kami. I think at the age of 13, I started hosting.
0: Nahata ka na ni mami.
1: Corrected by.
0: Oo. Wala yung host, ikaw ang mag-host.
1: Ganon si Mother Earth. O kaya minsan, pag wala ka ng choice, hindi na ako kuha, ikaw na. Parang ganon. So, bigyan niya na lang ako ng program. Wala pang script nun, hindi pa yata usong script. Ano, mahala ka dyan.
0: Paano mo siya ginawa? Ino-observe mo lang siya? Paano niya ginagawa before?
1: Noon kasi nung walang YouTube pa. So, dahil marami tayong mga kasama sa organisasyon, yun, tinitingnan ko si mommy, ino-observe ko siya aside of her. I mean, she's really a good speaker. Nag-toastmaster din kasi ang mommy, no? Mm-hmm. And then, yun, sinasabihan niya ako, dapat walang dapat walang ganito. So, nag-a-advise siya. So, it's really my mom who helped.
0: Mm-hmm. Itong kauna-unahan mong mentor.
1: Agree.
0: And nag-train sa'yo sa hosting. Okay. Pero, sabi mo nga, into hosting ka ngayon, full-time. Pero ikaw ay nag-corporate din.
1: Yes. Sa government po. Sa bayan ng Taytay. Mm-mm. Yun. As an IT director.
0: IT director. Okay. For how many years?
1: That's for 16 years po. Since 2004 and then I resigned year 2013 or 2016. Mm-hmm. When yun yung pang third bumalik yung mayor. Tapos, yun na, I focus on events management na. Kasi ang dami na pong, ano na yun? Yun na yung peak ng events management.
0: Mm, kasi nag-boom na talaga ang events businesses, di ba? Ang daming nag-boom yung mga styling. Di ba lahat? Happy ang industry na yan. Lights and sounds. Ibang klase daw tayo mag-events sa Philippines.
1: Yes, kasi I visited Sydney. I visited Adelaide. Sa Adelaide, ang lungkot-lungkot.
0: Boring.
1: Oo, ang boring. Sa Sydney rin, actually, kinukuha nila. I was interviewed as well in SBS. So, nagtatanong din sila. So, doon din, my daughter is in Australia right now, in Adelaide. Free po yung, ano niya, yung course niya doon. Na ang South Australia ang nagpa-aral sa kanya. And her course is BS in Events Management and Tourism.
0: Okay.
1: So, which means they are getting yung mga katulad na skilled na or nagde-develop sila para magkaroon at mabuhay ang kanilang industriya.
0: Oo. Kasi pag nakita mo nga daw, although hindi naman doon sa Australia lang or ibang mga countries din, na hindi daw kasing vibrant ng katulad ng ginagawa natin. Even yung mga conferences natin, parang may mga intermission number tayo, di ba?
1: Correct.
0: Makulay na makulay ang ating events.
1: Opo. Sa Boston pala naalala ko, nung sa Boston nag-events management, ako lang mag-isa. Tapos, yung sa venue nila, garden lang. Wala silang, iba sa atin, bonggang-bongga yung centerpieces, ang tataas. Sa kanila, wala. As in, table, plat na, wood table. Tapos, even yung DJ naman nila, okay naman yung host. Pero, yung ayos talaga ng...
0: Very basic.
1: Oo, wala. Tapos, ikaw lang talaga mag-isa. Yung photographer, isa lang. Sa atin, ani, may same day edit video doon. Wala.
0: Sa atin nga lang, may same day edit video. Parang nagulat sila na, paano niya nagawa yun na may same day edit video? So, happy ka sa iyong kinalalagyan ngayon na industriya?
1: Agree po. Kasi iba't ibang story. Parang kinikilig ka. At ako doon ko rin siguro, yun nga ang sabi nila, yung buhay, ang pagiging magulang ko daw ay successful. Dahil, yun nga yung mga anak ko, scholar. Ay, nakarating po ako ng Harvard dahil sa anak ko.
0: Wow!
1: At kahit doon sa mga pinagdaanan ko ay, kumbaga, andito pa rin. Kasi yung mga anak ko po ang nagdala sa akin to Christianity. No? Sila yung unang nag-CCF, sila yung unang nagpakilala. I mean, nagsisimba tayo. Alam natin yan. Siguro marami makakarelate sa akin na hindi nagsisimba linggo-linggo. Diba? Parang, sige, I know God. I'll just pray at night. Pagkakain ako, magdadasal ako. Pero hindi talaga nagsisimba.
0: Parang automatic lang.
1: Oo, parang automatic lang. Pero yung mga anak ko mismo. So, ang sabi nila, oy, magaling yung pagtuturo mo sa mga anak. Maayos ka magpalaki ng anak.
0: Yeah.
1: It is because, I think, ang isa sa mga nakatulong nun, kapag naminit ko po yung mga magulang ng mga ikinakasal, tinatanong ko po. Kasi minsan, natutuwa ako, alam niyo po ba, meron pa pala sa history na virgin ka pa ng ikinakasal?
0: Meron pa pala sa panahon ngayon, di ba?
1: Oo, yun. So parang tinatanong ko minsan, nag-i-interview ko, ang galing, paano niyo po nagawa? Hindi ko inaalaw yung anak ko na matulog sa ibang bahay, et cetera, et cetera. So, yun, nakatulong.
0: Pinulot-pulot mo yun, lahat ng mga stories na yan. Okay, so sa events, hindi lang yung skill set ang nakukuha mo. May mga values ka pa palang nakukuha na magagamit sa buhay. Okay, ilan na ang kids mo ngayon, Miss Lucette?
1: I have 4 kids. Isang college, graduating na next year. Pareho sila sabay gagraduate po. And then 12 and then 10. So, yun, nasundan pa kasi nalungkot ako nung dalawa. Sabi ko, teka, parang kailangan.
0: Grown-ups na, no? Okay. So, sila ngayon ay nagiging inspirasyon mo at tuloy-tuloy ka sa pagtatrabaho pa, of course, para itaguyod kahit malalaki na sila.
1: Agree po.
0: Okay. So, kwentuhan mo naman kami, paano ka naman na-scam? Sa hosting ba yan?
1: Yes, sa events. Yun nga, di ba? Yung minahal mong trabaho, yun yung nagdala sa'yo. Ganun daw eh. Ang sabi ko nga noon, nung na-scam ako, kasi talagang nagda-drive ako ng walang panloob. Iyak ako ng iyak. Hindi ako kumakain sa loob ng ilang buwan. Kasi hindi ko pinaalam sa magulang ko, hindi ko pinaalam sa kapatid ko. Nag-Christmas kami. Alam mo yun, masaya sila, tapos ako iiyak na lang tutulong, magsasara na ako ng kwarto ng sa bahay ng mami ko. So parang hindi ko alam eh, kasi syempre panganay ako. So parang ayoko nang parang tingin nila na ate, dapat ikaw yung panganay eh. No? So parang ang ano nun, dahil sa events, kinuha niya akong events host, una ng anak niya. Events host and events manager nung debut ng anak niya. And then nung ikakasal siya, kinuha niya rin ako. Tapos nung binyag ng anak niya at nung baby shower niya. So
0: marami na kayong napagsamahan, okay?
1: Yung nagpupunta ako sa bahay niya, alam ko ang dami-dami niya yung sakyan, malaki yung bahay niya. So yun, sobrang ano talaga, kasi hindi lang siya 1 million eh. So parang nawala ng yung laman ng bangko ko, nabenta ko yung sasakyan ko, yung isang sasakyan. Munti ko pang ibenta yung bagong gawa kong bahay. Dahil hindi ko alam, parang totoo yata yung budol. Kasi sabi ko nga, kaibigan ko yung, meron akong kaibigan na mataas ang posisyon, official. Ilang beses niya akong niyaya, magkapat, ay, I don't know if you're familiar with kapa, at iba pang pyramid, ano, pero hindi ko talaga
0: pinasok. Hindi ka pumagat sa kanya?
1: Wala. As in, ano na yun, boss ko na yun sa, ano ah. Sa,
0: at mas ka-close mo ba yun?
1: Yes. Yung boss ko.
0: Hindi.
1: Never. So parang ito talaga, parang there is something na parang pag kahit tumawag siya ng madaling araw, magdi-deliver ako ng pera, nasa nagbabakasyon ako nun sa Balisin, nagpadala ako ng 1M, yung mga ganun ba? Ano talaga, parang iba. Parang may bulong po talaga. Kasi hindi naman ako yun.
0: Oo.
1: Parang ganun.
0: Parang nagkakaroon ka ng involuntary or na-force ka na gawin yun.
1: Opo.
0: Okay. So, ito ay kasama mo sa industriya ng events?
1: Hindi po, kliyente.
0: Okay.
1: Kliyente talaga siya na... Pag nakita mo kasi yung buhay niya, yung lifestyle niya.
0: Okay naman. Legit naman.
1: Oo. As in, malaman mo lang yung nung baby shower niya. Malaman mo lang yung gender ng anak niya. Bibigyan ka niyang 10,000. Bibigyan ka niyang iPhone.
0: Okay.
1: Ganon. So parang, oh, wow, paano ba? Doon nagsimula eh. Naging interesado ko na, paano, ganyan.
0: Oo.
1: Yun.
0: Parang bumilib ka sa... buhay niya,
1: yes po.
0: Sa lifestyle niya. At nung nag-offer siya, ano ba yung in-offer niya?
1: Ano yan? 10%, 20% per month.
0: So parang investment scam,
1: yes,
0: itong kinabagsakan mo.
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Yan sabi ko nga nun sa sarili ko. Sabi ko, Lord, kasi mabuting tao po ako. I can stand in front of many at alam ng Diyos yan. Na sabi ko, Lord, mabuti naman akong tao. Bakit ako? Bakit ako pa? So, yun pala. Siguro dahil mabuti naman akong tao, parang kailangan kanyang bigyan pa ng... Kung saan yung weakness mo eh. Kasi dati po, mukha ko, alam, tayo naman, di ba? Dahil siguro may apat akong anak at may pangangailangan, gusto pa natin na more. Mm. Mukha, naging mukhang pera po ako noon. So, yun, parang sabi ni Lord na, hoy, dyan ka, weakness mo yan. So, kailangan maayos yan sa'yo para yan, maging tunay kitang anak. So,
0: doon ka tinest?
1: Doon po ako.
0: Sa pera?
1: Yes, so.
0: Gaano ka laki? Ang sakit, no? Pero gaano ka laki yung na-scam sa'yo?
1: 8.8 million siya, pero with mga, kasi sabi nung ano ko ng mga attorneys ko, yung binayad mo sa mga attorney, yung mga binayad mo sa mga tao pa, isama mo sa nasa 10 million.
0: Wow. Okay. Pero ito ay na-resolve na ba, o until now it's part of your prayer list?
1: I lift it up everything to God. Yun yung siguro yung maganda. Prayer list, ang sabi ko nung pag ako nagdadasal, Lord, your will be done. I never pray to. Kasi ano na eh, parang pag itinaas ko sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kung gugustuhin man ni Lord na manalo ko sa case, but again, thank you Lord kasi I won the case.
0: Mm-hmm.
1: But again, nag-appeal pa, so may mga alam niyo naman
0: sa may susunod pang proseso. Oo.
1: 'Yun. Ako po ay hindi ko na inasahan. Kung mananalo, matatalo sa mga susunod, si God na po ang bahala.
0: This happened
1: 2020 to 2021 po.
0: Okay. Panahon ng pandemic.
1: Yes po.
0: Okay. So, may mga restrictions nun, pero nagawa kanyang ofera ng mga ganyang klase ng investment.
1: Yes. Kasi at that time po, nasa, aside of the events management, kasi ang events nun, ang industriya na namatay.
0: Oo.
1: At that time, wala po nun. Mm-hmm. So, nag-ano po ako, LDR Pharma and Medical Supplies.
0: Okay.
1: So, I distributed to big hospitals.
0: Mm-hmm.
1: So at that time, marami talaga. As in, marami po tayo mga biddings, mga ganyan. Yun. And then, siguro nakita niyan, ang dami yung deliveries, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. Actually, yun yung mas naging peak, mas actually, yung bahay po. Doon ko nakuha, yung bagong bahay, dahil sa pharma.
0: Oo. At saka yan yung kasagsagan ng, syempre yung pangangailangan natin sa healthcare.
1: Apo.
0: Diba, yung supply ng face mask lang eh, ang laking industriya ng face mask at lahat pa lang may kinalaman sa kalusugan. So yun ang naging venture mo nung panahon na yun at medyo nakaipon ka.
1: Opo. Sa PPE, actually. Nag-start yan sa medical suit. Tapos yung doctor nag-message sa akin, kasi wala na eh, walang industriya, walang, sabi ko, naku, kailangan, kumbaga, walang, siguro, yun yung blessing ni God sa akin, yung skills niya na parang, malakas ang loob, parang,
0: kailangan makapag-shift agad ako kasi walang events ngayon eh.
1: Opo, yun, so nag-scrap, tapos yung doctor, kaya mo bang mag-deliver ng PPE? We need 2,000 PPEs kasi at that time, sobrang mahal ng PPE.
0: Mm.
1: Kaya mo bang magpatahi sa mga mananahe? Sa bayan ng taytay po kasi mga mananahe.
0: Correct.
1: And then at that time, walang tela. Hanap kami ng mabibilan. So, yun po, yung naging peak talaga.
0: Ginawa mo yun lahat nung height ng pandemic.
1: Ah, opo. Ano kami nun? Free ride everywhere.
0: Oo.
1: Kasi ano eh, kahit saan kapag nasa pharma ka, kapag nasa medical ka, kahit saan pwede kang lumabas po.
0: So masasabi mo talaga na literal hard-earned money.
1: Yes po.
0: Itong natangay sa'yo.
1: Yes po.
0: Okay. Ano yung mga na-experience? May stages daw kasi yan eh. Duman ka ba sa stage of shock, stage of denial, at sunod-sunod na yun?
1: Denial. Shock, una parang, hindi, sige lang. Kasi ang gagawin po nila ay... papaanuhin ka muna. Sige, eto, meron kang matatanggap. So, dudoblihin niya yung matatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, tatawag na yan na, meron kailangan, 20%, una 10%. Sabi niya, 20%, in 2 weeks lang, ibabalik ko agad sa'yo.
0: Okay.
1: So, hanggang na araw-araw, 20%. Sabi ko, araw-araw, 20%. So, gagawa't gagawa ka na parang, sa bangkole ka, ganun. Hanggang sa lumaki, hindi mo na namalayan, inabot na pala ng ilang milyon.
0: Ganun. Yung nai-invest mo sa kanya.
1: Yes po.
0: Sa una, bumabalik. Kumikita ka
1: yes
0: naman.
1: Yes po. Nakadalawang collection po ako sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: As in, malaki. Ano naman, 10%. Tapos may 20% din.
0: Kailan mo naramdaman na parang may iba na?
1: Kasi araw-araw, inaaraw-araw kanya. Nung naniningil ka na po ng after a month.
0: Mm.
1: Kasi nung 15 days, may collection. 15 days may collection. After a month may collection. Nung sa mga susunod ko na na-collection, wala na.
0: Ano yan? Hindi mo na siya mahanap?
1: Hinahanap ko. Constant yung message siya. Pasensya ka na ganito. Dadagdagan na lang. Papadalan kita ng ganito. Dadagdagan na lang ng interest ka nun. So parang ako, o di sige. Pero ako parang...
0: Kinabahan ka na?
1: Yung husband ko pa kinabahan na. Pero ako parang bulag. Parang ano talaga. So parang sabi ko, ay hindi, ano to? Additional. Parang ano nga eh, nagmukha ko akong pera na dun sa bula. Pero
0: inasahan mo na lang yung susunod. Opo. Na ano, na pay out, parang opo. Ganun.
1: So hanggang sa hindi na siya nagpakita. Ganun. Ano na po yan? Siguro, mabilis lang. Kasi na ang ano noon, October-November. This October-November, November nakakuha pa ako. December nag-start na.
0: Okay.
1: January nag-start na. Hanggang sa... nawala na siya ng March. Ganun na. So, mabilis lang po talaga. Nung February, March, doon na yung naghahanapan kami. Nagpapapunta na ako sa kanila ng mga PNP, ng barangay. Tinatawag ko na, pinapatawag ko na siya sa barangay. Nagre-reklamo na po ako. Yun na yung mga legal. Doon ako nag-start po.
0: Oo.
1: Pero, yun, bandang mga siguro mga mid. Ano na siya? Doon pa lang nalaman, parang July po, nalaman ng parents ko. Kasi at the time, sabi ko, hindi, kaya ko pa to, kaya ko pang gawa na parang. Kasi, di ba, before naman, nasa munisipyo tayo for how many long years. So,
0: kumbaga lahat ng mga possible na tao at mga proseso na alam mo, dahil kabisado mo, taga doon ka, na posibleng makatulong sa'yo, na-exhaust mo na lahat.
1: Yes. Parang lahat na. As in lahat. Nakausap mo na yung, nakapag-usap ka ng sa
0: kataas-asan.
1: Yan, hanggang
0: wala
1: sa,
0: pa din?
1: Wala po. Hanggang sa madidisappoint ka na kasi may mga time na, oh, nakausap ni ganito, nakausap niya na kayo. Okay. So parang, ako po talaga, I never, yun na yung, simula siguro nang naging Christian ako. Parang, hindi na ako umasa pa sa tao.
0: Okay.
1: May mga offers kasi na hindi na, sabi ko hindi. I leave that everything to God.
0: Kailan mo nasabi yan, Ma'am Lucette? Na syempre, ginagawa mo pa rin, kakausapin mo, baka matulungan ako ni ganito, baka lalapit ako sa ganito, baka yung department na to, matulungan nila ako. Kailan mo nasabi na sa sarili mo na, Lord, hands off na, ayoko na, ikaw na bahala dito?
1: Last year lang. Okay. Oo, kasi ano talaga.
0: It's a process talaga.
1: Yes.
0: No?
1: May mga time ngayon nakakapag-usap, pero before po, hindi mo ko makakausap. As in, babanggitin mo palang iiyak na ako. Masakit kasi feeling mo, ay parang naiiyak ako, trust. I mean, masakit kasi, ano eh, I mean, hindi yung naloko ka lang ng naging, parang naging kliyente mo. It's because of, parang yung pride mo. As bilang tao na, parang hindi
0: naloko
1: naman.
0: Pa.
1: Una naloko ganun. Ako na parang ganun. Yun. So, wala. Ganun talaga. And yung pinaghirapan mo, masakit kasi pinaghirapan mo. As in, hindi ka matutulog. Pupunta ka sa mga, punta ako ng Tanay, punta ako ng Antipolo, to pick up yung mga damit, mga PPE. So, tawag puyat ganito, deliver ka na madaling araw. Kahit may COVID, naka-mask ka, naka-full gear ka, just to go to the hospital and deliver the items. So parang yung safety ng...
0: May risk, di ba?
1: Oo, may risk, pero...
0: You know. Na magka-COVID ka rin ng mga panahon na yon. Okay. So, ano yung nakikita mong reason bakit inalaw ni God yon?

0: Paano ba? Alam kong merong darating, alam kong merong ibibigay ang Panginoon na mas malaki. At kung ano man yun, tatanggapin natin. At alam ko naman, hindi yan siya magbibigay ng... Alam ko mas naging matatag ako. Kasi sa totoo lang, before, puro social events po yung hawak ko. Ngayon, corporate events. So, we handled 3,500 events. I talked with... Ano? So, malalaki.
1: Ang events yes na
0: po.
1: Ito.
0: Yes po.
1: Okay.
2: Radio Natin Nationwide! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Simply G, simpleng ganda.
2: Radio Natin Nationwide!
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
4: Dok, yung iba, kapag may buwa ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
5: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
4: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
5: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
4: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
5: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.

0: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: tingin mo ba unti-unti binabawi ni God sa iyo yung mga nawala?
1: Yes. Sa palagay ko, nabawi ko na. Ganun. Mm. Sa palagay ko, nabawi ko na po siya. Simula nung tinanggap ko yung yung challenge niya. At tinanggap kong na kahit pa sinong mga tao, kahit anong posisyon. Kasi before, dahil nga, kilala ko to, baka makatulong. Tapos biglang nararamdaman ko nung nakaupo pa rin ako, nung nakaupo ako na nung naglilitis, parang sabi ko, parang yung ano, wala. Parang
0: yung expectation mo, oo, hindi yun.
1: Oo, bagsak as in yung result. Kasi malalaman mo yun eh, makikita mo yung mga reaction ng mga tao, reaction, yung mga nag-handle sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ano talaga, hindi ugma sa'yo yung resulta. Kasi naglalabas po sila ng resulta eh. So, nung binasa yun ng kaibigan kong attorney, sabi niya, Ma'am, ayokong sabihin sa'yo na parang matatalo ka sa laban mo. So, siguro nung, hinayaan niya pa akong bumagsak eh. Hinayaan niya pa akong maramdaman ko yun na parang, dahil umaasa ka sa mga tao. Pero hindi po ako nagbigay. Hindi ko po sinubukang magbigay. Hindi dahil sa ayaw ko, pero dahil may kakulangan din. Alam naman po natin yan. At that time, parang magbibigay ba ako ng sinubukan? May mga ganun eh. So parang, sa totoo lang po itong laban ko, wala po akong ginastos. Libre. Libre ang abogado ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung fiscal ko, libre. Yung mga friends ko na mga attorneys, libre. So, nanalo ko na case, yung isa na lumaban din sa kanya na halos kalahating milyon na po yung nagastos. Ako, wala po. At never po akong yung natukso na, sige, papa, mananalo para ganito.
0: Mm-hmm. Bigyan mo na para mas mabilis, mas mapabilis yung proseso.
1: Yung mga ganun po. Yun.
0: Mm-hmm. So, hindi ka nag-subscribe sa ganun kahit na napaka-tough ng pinagdadaanan.
1: Yes po. May mga opportunity, hindi naman direkta ha, baka makutin-quote po ako dito, pero hindi naman mga direkta. May mga nag-offer dahil kakilala sa ganyan, yung ganyan. Uh-oh. Pero, hindi. Yun yung siguro tinuro sa akin ni Lord na itaas mo sa akin lahat.
0: Ako bahala.
1: Ako bahala. Kasi nga, sabi niya sa akin, nung pandemic ka, pinayaman kita eh. Nung pandemic ka, binigay ko sa'yo, kumbaga, binigay ko sa'yo yung bahay na, yung dream house mo. Mm-hmm. Imaginin mo, yung iba, walang makain yung anak mo na sa Australia ngayon. Pero at that time po, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pang-abroad niya.
0: Mm-hmm.
1: May mga tumulong na kaibigan.
0: Oo. Ma'am Lucette, sa mga siguro nakaka-relate sa'yo na dumaan sa matitinding pagsubok, na minsan doon nakadwell eh. Hindi na nila nakikita, binabalik pala ni Lord sa ibang pamamaraan. Ano yung pwede mo sabihin sa kanila?
1: Ano yan? Kailangan mo, kasi minsan tayo kung ano yung masakit, doon lang tayo nakatuon ng pansin. Be thankful for everything. Yung nagigising ka sa umaga, buo ang pamilya mo, hindi nagkakasakit. Kami nung pandemic, wala sa pamilya ko ang nagka-COVID. Yun nga, minsan kinakausap pa yung sarili ko. Parang, wala nga na ospital sa pamilya mo. Mm. Diba?
0: And that's a big blessing.
1: Opo. Mm. Yun. Hold on to, Lord's, sabi nga nila, meron ako yung Jeremiah 29:11. Yun yung naging Bible verse ko sa family. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, yan yung sa Facebook ko, nakalagay yan. Yan yung family na buo ka, na parang sa lahat ng mga napagdaanan mo, yan lang ang napagdaanan mo, yung iba nga, di ba, nawala ng magulang, nawala ng during pandemic. So, parang, siguro lang hindi ko rin alam kasi kung ano ba yan eh, kung challenge ba ni Lord yun, o baka yung isa na para mas lalo ka, dahil naloko ka, ikaw naman loko, di ba? Yung devil. Pero,
0: How did you deal with, anger, forgiveness? Kasi dadaan daw talaga sa stage na gano'n eh. Na siguro, sabi mo nga, ayaw mo makwentuhan, baka pag niiisip mo palang yung pangalan ng tao, iba rin pakiramdam mo. Paano mo pinagdaanan yung portion na yun?
1: Anger, yun ang una mong mararamdaman. Galit ka sa mga taong nangakong tulungan ka, pero hindi ka natulungan. Galit ka sa kanya dahil naloko ka. Yun sanang scam sa akin. magagalit ka sa pamilya mo. Kasi parang nasisi ka pa. Yun, kasi yun, parang yung husband ko nun. Pera natin yan. Bakit ikaw ang nagdesisyon? Nagalit ako kahit sa mga anak ko nang hindi ko sinasadya. Palagi mainit ang ulo. At inunawa nila yun. Yan. Doon ako naiiyak! Pagpamilya, no? And then, may mga Kristiyano nagpunta sa bahay. Sabi ko nga, yung mga dumadaan ng anxiety ngayon, depression, hindi, and, ayoko, I mean, syempre iba naman yung sa medical, no? Yung mga psychologists, kanyan. Mm-hmm. Hindi ako dumaan dun. Kasi yung mga Kristiyanong ito yung nagpunta sa bahay. Yun, Bible, basa. Mm-hmm. Basa ng Bible, kanyan. Sila yung nakatulong sa akin. At importante yung pamilya. Nauunawain ka despite of you being bad. Kasi naging bad talaga. Nagkukulong ako ng kwarto. Palagi akong galit. Pag wala kang, halimbawa pag meron ka kailangan. Kasi hindi na yung, at least yung husband ko noon, parang hindi na ako minubuliglig sa mga gastusin.
0: Mm-hmm.
1: Parang, kasi ako po ay, kumbaga bata pa lang, natuto na sa buhay. So, empowered woman tayo.
0: Mm-hmm.
1: So, parang pag feeling ko na wala na akong pangambag sa pamilya, masalo ko nagagalit, ganun. And then, yun nga po, nung, yun na, na-realize ko, nag-church na. Nagbabasa ka ng Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa ganun ka, ano ha? Pero nagsisimula ka ng makinig. At, mm-hmm, yun, makinig sa mga words ni God. Doon yung patience ko mas
0: humahaba
1: na. Mm-hmm. At again, yun na siguro nung nung nakakilala ko sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Mas alam mo yung ang iniisip ko palagi, there's always a reason for everything. There's always a reason why God is giving me these challenges. It's because of I know God is parang helping me to be this someday.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang ganun.
0: Paano binago nung bad experience na yan? Yung dating sabi mo nga, kilala ko si God. Alam ko eh, nag-church ako eh. Nagsisimba ako. Versus, pinagdaanan mo na yung napaka-hirap na sitwasyon na yun. Gaano mo kakilala ang Panginoon ngayon?
1: Si Lord, alam mo yung noon, sobrang dami mong events. Kahit birthday mo, birthday ng anak ko.
0: Raraket ka.
1: Raraket ako, wala akong pakialam. Mm-hmm. Ngayon, when I lift it up everything to Him, ikaw na yung masasabi, Lord, oh, tama na po. Ganun!
0: Ang sarap naman.
1: Wait, would you believe this October, meron akong isang sunod-sunod, since October 28 to November 15, walang pahinga. Parang, I have 3 national events and 1 international event. Na parang, Lord, okay lang ako, papahinga naman. Uh-huh. Parang ganun. Yung bang bibigyan ka ni Lord ng isang trabaho sa isang buwan, pero pwede kang maglakwatsa ng bibigyan ka niya ng trabaho ng 2 araw sa isang buwan, pero pwede kang maglakwatsa for 28 days.
0: Hmm.
1: Mas nagiging peaceful ang buhay mo. I serve every Sunday. I go to church every Sunday. Before po, ano pa yan eh, nung pag magsisilbi ka pa, may ma-challenge pa yan. Sabi ko nga, teka lang, national event organizer ako, international event organizer ako. Tapos nung nag-serve ako, nag-floor director ako.
0: Mm-hmm.
1: Kinukuha ko yung microphone, inaayos ko yung microphone, ino-on and off ko yung microphone. Pag may bababa ng mga singers, dinadampot ko, inaayos ko yung, ganun ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos merong isa na nagsabi sa akin na, ay, dapat ganito, ganyan. So parang, teka, tinuturuan ka. Tapos minsan na simangutan ka, yung mga ganun, nakasama mo mismo sa, sabi ko, ah, okay. Pero, yun na yun eh. Dahil nga, nasa sa kanya ka na.
0: Mm.
1: Ah, hindi, alam ko challenge to ni Lord.
0: Oo.
1: Kasi, first time yun. So, parang, sige, bibigay ka kasi. Boss ko eh. Boss ka ng LDR events eh. Tapos biglang magsisilbi ka.
0: Oo.
1: Yung mga ganun.
0: Kumbaga yung ego ang dinidil ni Lord sa'yo ngayon.
1: Oo. Ganun. So, ngayon, pero hindi. Ngayon, pag mayroon na kasing schedule. So, pag nagsiserve ako as floor director, as program director, okay na sa akin. Ganun. So parang, ano na talaga. Pag dun kasi, buong ano yan eh, 2 service. So, nakakapakinig ka sa kanya na before noon, hindi ka na nga makapagsimba sa loob ng isang buwan.
0: Yun ngayon, nga. Yun. Kailan mo pinagpalit na na itong Saturday, Sunday, kasi yan yung events eh. So weekends, nandun yung events. Kailan ka nag-decide na, Lord, i-dedicate ko to sa'yo? Magsaserve ako.
1: After nung mas-scam ako. After nung makilala ko, yung after nung may mga taong pumupunta sa akin. Sa totoo lang, siguro kung iisipin ko na, ay hindi, hanggat walang. Yung ibang tao kasi, kailangan mo nang iparamdam ng Panginoon mm-hmm. yung kanyang miracle eh.
0: Okay.
1: Pero in fairness naman with me, siguro mas maaga niya akong ginising kasi dun ko na-realize na yung mga anak ko, I am so blessed.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba hindi ko makain tatlong beses isang araw. Diba? Dun niya ako ginising na yun talagang merong nagsabi pag nakikinig ka kasi yun sa mga nagpipreach, yun mm-hmm. sa mga pastors. No? Oo nga naman. Okay. Parang I am so blessed pero galit ako sa mundo. Parang ganun. So, yun yung naging wake. Siguro kaya ako kailangan magising ng masakit.
0: Mm-mm. Kailangan mo pagdaanan yan. Opo. Yun pala yun. Mm-mm. Nagalit ka rin ba sa sarili mo?
1: Yeah. Nung na-scam ako. Kasi, sabi ko nga, hindi ako to eh. Pero, ano ba? Hindi naman, paano bang iniisip ko kasi yung galit eh. Nagalit ako dahil...
0: Or na-disappoint ka ba?
1: Na-disappoint ako sa sarili mo. Oo. Mm-hmm. Kasi ang iniisip ko nga parang, yun nga eh, yung sinasabi mo kanina, parang in denial ka na, hindi it's not because of you. Dahil nabudol ka.
0: Mm-hmm.
1: Dahil meron siyang mahikang ginamit sa'yo. So parang, okay, so it's not. But I still, yun nga eh, ang sabi, naging, may tawag po sila doon, yung naging...
0: Vulnerable ka.
1: Oo. At naging sakim ka sa pera.
0: Hmm.
1: Oo. Kasi mas, binigyan ka na nga ni Lord, mas gusto mo pa ng mas marami.
0: Mm-mm.
1: Yun po. Nakalimutan ko yung term ng mommy doon eh, na ano ka.
0: Mga matatanda, meron silang naghangad ka doon ng, yung term na yun. Yes, pero sangsalop ang nawala, parang ganyan. So lahat nawala.
1: Agree po.
0: Oo.
1: As in, pati yung bahay na pinatayo namin, munti ko pang... Kasi talaga nag-message siya, naibenta mo na ba yung bahay? Ganun.
0: Wow!
1: Opo, ganun. So parang ako, siguro doon din ako nagising. Mm-hmm. Tapos yung husband ko, siya rin, sabi niya, ma, kasi hindi lang naman sa akin pera yun. Kumbaga, si Kulin, nakuhanan din.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Ang masakit pa, sa totoo lang po, kung ako ay mukhang pera pa ngayon at pinahalagahan ko yung pera,
0: mm-hmm.
1: imaginein mo, si Kulin yan almost million yung nakuha ko sa kanya. Doon sa 8 million.
0: Mm-hmm.
1: Pero binayaran ko yun. Fully paid ako sa kanya. Again, from my hard-earned money. No? Kung sa akin na, at yung ibang nakuhanan ko, nabayaran ko. Kumuha mm-hmm. akong pera ngayon, siguro nagtatago ko ngayon. Pero hindi. Pag kumita ako, bayad. Mm-hmm. And hindi ko na, parang, sige, Lord, bigay mo sa akin yan. Pambayad sa kanila. Ganun.
0: Oo. Yun po. Isa sa pinaka mahirap na maging challenge talaga ng kahit sino man ay pera. Mm-hmm. Diba? Ang success, kinakount din natin sa pera.
1: Agree
0: diba? Ang failures, halos pera din ang nakikita nating basihan. Ano yung learnings mo dun pagdating sa pera?
1: Pera lang siya. Iba ang ano, ako po, again, no, I go to church every Sunday.
0: Mm-hmm.
1: Bawal magtrabaho. Dati, mga employees, kailangan sa Sunday may work. Kasi Sunday ang may
0: malakas.
1: Grand food tasting, may mga mm-hmm. events. Mm-hmm. Tapos every Monday ang walang pasok. Mm-hmm. Ngayon po, no, you go to church, mag-family day kayo, walang Sunday work. Yun na po talaga yung aking ano,
0: rule.
1: Rule. At kung may event ng Sunday, sorry po, hindi talaga. Ganun. At ano pa ba? Yun yung mga, hindi ko sinasabing sakripisyo sa Panginoon kasi yun naman talaga yung ating dapat na ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. At ano na, again, family day is family day. Mas gusto, yung kumbaga sabi nga ni Lord, ang pamilya mo, una mong sineshepherd. Hindi ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: If you're good to others, you must be good to your family.
0: Pamilya muna, yes, di ba? Kung paano ka sa pamilya mo, yun ang totoo daw eh.
1: Opo.
0: Di ba? Pero sa lahat ng pinagdaanan mo, Miss Lucette, ngayon, nandun ka na ba sa road to healing? Healed ka na ba? Nasaang stage ka na ngayon ng life?
1: Healed na, ano pa? Siguro may ano, meron pa. May konti pa. Meron pa 85% healed. Mm-hmm. Then you still have 15% because of sometimes, ganun naman tayo, tao lang po tayo na minsan, pag hindi umaayon sa atin ang panahon, minsan nagtatanong ka sa Panginoon bakit. Pero again, importante na andyan ang Biblia, andyan, nakikinig ka pa rin sa sa church. Kasi yun eh, hindi ikaw bilang tao, you cannot meet God kung hindi mo bibigyan ng tuon or kung hindi mo bibigyan ng oras ng Panginoon.
0: So, muntik na palang mawala ang lahat sa'yo in terms of possessions.
1: Yes. Sobra. Kasi, yung anak ko pala dumaan sa anxiety pero hindi ko alam. Mm-mm. Siguro kung nakulong ako at hindi ako nag-move forward, baka nagkaroon ako ng problema.
0: Mm-hmm.
1: Pero again, yun nga, at least nasagip agad ako ni Lord.
0: Oo nga. Sabi nga dun sa Bible verse na 2 Corinthians 12:19, my grace, di ba, my grace is sufficient for you, my grace is all you need, for my power is enough in your weakness. Naranasan mo talaga yun. Yung talagang suko ka na, wala ka ng pagkukuhanan, naranasan mo yung power galing sa Panginoon.
1: Opo. I was saved, it's because of my goodness, ang sabi nila. I was saved because of God's grace.
0: Mm-hmm.
1: Yung pinatawad ka, namuhay kang muli, nagtiwala ka sa Kanya. Yun. Kasi, kumbaga, sabi ko nga sa'yo, hindi ka kumakain ba naman ng ilang araw, kundi ka ba naman, at iyak ka lang ng iyak.
0: Mm-hmm.
1: So, buti na lang po yung husband ko nandiyan.
0: Mm-hmm.
1: At, buti na lang may mga tao na nagpupunta sa bahay. Nag-ano sila, nagtiis na magpunta sa bahay na every once a week para lang makausap ako.
0: Ano ang tunay na yaman sa'yo ngayon?
1: Ang tunay na yaman sa akin ay ang pagmamahal ni Kristo. Ang pagmamahal ni Kristo sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa nanay ko, sa mga mahal ko sa buhay. At itong buhay na binigay niya, na alam kong may misyon ang bawat isa.
0: Last question, bago natin iwanan ng inspirasyon ng iyong kwento dun sa mga nakatutok sa atin sa episode na to. Paano binago ng kanyang pananampalataya si Lucette de la Rosa?
1: Ang sa akin na ngayon, again, yung favorite ko na salita, let God will be done. Hindi na ako nagdadasal kung ano yung gusto ko kasi alam ko may plano ang Panginoon. At si Lord, as an events planner, siya yung events planner ko. I lift it up everything to Him.
0: Buti na lang kay Lord, walang scam. Kay Lord, walang budol. Kasi lahat ng promises niya, tutuparin niya. So kahit magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, mangyayari at mangyayari yung magagandang bagay na plano nga niya sa atin. So, Miss Lucette, thank you. Kami ay na-inspire. Kami ay humanga din sa mga napagdaanan mo na extraordinary. Pero hindi na ikaw yan eh. Diba? Power na ni God. So, maraming salamat once again.
1: Thank you po. Thank you, Miss Jessica. Salamat po.
0: Ayan.
1: Thank you, MX3 pala.
0: Thank you, MX3. At maraming salamat sa mga tumutok din sa atin ngayon. Sana nakakuha kayo ng inspirasyon at lakas para kung kayo man ang mismong dumadaan sa mga ganyang tipo ng pagsubok, may hope pa rin at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. Nandiyan ang mga mahal sa buhay, di ba? Nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang mga friends. At minsan, hindi mo kakilala, di ba? Magre-reach out at dadaling ka sa mas maayos na kalagayan. Yan na po ang kabuuan ng ating kwentuhan at bahagi na ng life stories dito po sa Changed by Faith. Nakasama po natin si Miss Lucette de la Rosa. Kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Nakasama nyo rin, Cheska San Diego, Bobadilla. Nationwide!
2: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Nationwide.
1: Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
2: Magandang hapon na muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nasa biyahe, nasa trabaho, nagpapahinga or tahimik lang na nakikinig ngayon, kumusta po kayo mga minamahal kong kaibigan? Araw na ngang muli ng Sabado, May 2, 2026, opisyal na tayong namaalam sa buwan ng Abril ng taong ito. And kalain mo yon, 8 buwan na lang matatapos na ulit ang 2026. Kaibilis ng panahon sa isang tao na sadyang masipag, kulang na kulang ang 24 oras. Ano po? Kumusta po naman ang development sa ating mga goals, my friends? Yung mga plano na nasa puso mo since the start of the year? The dreams that you want to achieve? Minsan, nakakapagod habulin, ano po. Kaya isang simpleng paalala tungkol sa pangarap, sa pagpapatuloy at sa pag-show up kahit na pagod na ang nais kong gawin sa episode natin na ito. Kasi minsan, hindi naman talaga nawawala ang ating pangarap. Ang nawawala, tayo. Kasi tumitigil tayong sumubok. Tumitigil tayo na maniwala na meron pang mangyayari. At naiintindihan kita. Kasi ang hirap naman talaga to show up every day para sa bagay na parang wala ka namang inaasahan, diba? Ang hirap bumangon para sa pangarap na matagal mo nang ipinagdarasal pero parang hindi pa rin dumarating. Ang hirap magpatuloy kapag ang ating pakiramdam ay tayo lang ang lumalaban para sa future natin. Pero alam niyo po, ang totoo, may mga bagay na hindi naman talaga gagalaw hanggat hindi tayo gumagalaw. Merong mga pinto na hindi magbubukas hanggat hindi tayo kumakatok. Merong mga opportunity na hindi natin makikita hanggat hindi natin sinusubukan. At merong mga prayers na hinihintay din ang ating pagsunod, ang ating obedience, bago sila tuluyang mangyari, maganap sa buhay natin. Di ba nga may verse sa Bible na sinasabi, "Faith without works is dead." At malalim ito, hindi sinabi na faith without perfection. Hindi rin sinabi na faith without confidence. Hindi rin sinabi na faith without money. Ang sabi, faith without works. Ibig sabihin, kahit na meron tayong nararamdaman na agam-agam, gumalaw pa rin tayo. Kahit na hindi tayo sigurado sa kalalabasan, sumubok pa rin tayo. At kahit maliit lang at mabagal ang progreso, let us show up. Kasi minsan, akala natin, breakthrough kaagad ang hinihingi ng Diyos sa atin. Yun bang kailangan ay malaki agad ang ating isakripisyo para marinig ang prayers natin? Na kailangan meron tayong significant deed, significant na gawa para tayo mapansin ni Lord. Pero ang totoo, madalas, gumagalaw ang kamay ng Diyos kapag nakikita niya ang consistency natin. Our showing up sa Kanya at sa ating mga ipinapanalangin. Again and again, kahit sa mga ordinaryong araw. Marami tayo, for sure, na gusto natin ay magtagumpay tayo sa buhay. Sino ba ang hindi? Lahat tayo nangangarap maging successful sa buhay, whatever our goal and dreams. Kasi most of us, tinitignan natin ang pananagumpay as mas maalwan, diba? At komportableng buhay para sa ating sarili at sa ating pamilya. Subalit, aminin natin, hindi lahat ay willing na magpakita kapag boring na ang sitwasyon. kapag wala na tayong good words na naririnig about how good we are. Diba? Kapag wala na tayong validation na napapakinggan, kapag walang instant result ang ating trabaho. At doon nasusukat ang ating tunay na commitment sa ating pangarap. Kasi madali naman ang mangarap kapag tayo ay inspired. Madaling sabihin na gagawin ko ito, gagawin ko ang ganyan, kapag mataas ang motibasyon natin. Pero paano kapag napapagod ka na? Paano kapag ilang beses ka nang nag-fail or na-reject, 'di ba? Paano kapag tingin mo nauuna na ang lahat ng tao sa iyo? Lahat sila merong na-achieve tapos ikaw nangungulelat, 'di ba? Doon papasok ang discipline, ang ating pananampalataya. Siguro naman narinig na natin ang istorya ni Noah. He built the ark before the rain came. Bago pa dumating ang ulan, sinimulan na niyang gawin ang arko. Imagine niyo yun, ilang taon siyang gumagawa ng arko na parang walang sense sa mga tao. Pinagtatawanan pa nga siya, di ba? Kasi walang ulan, walang sign, walang visible proof na may parating na ganun kalakas na ulan. Pero araw-araw, si Noah pumupunta siya at binubuo niya ang arko. At minsan, ganoon din sa ating buhay. May mga panahon, may mga season na parang gumagawa tayo ng arko, quote and quote, habang wala pang ulan. Nag-aaral tayo kahit wala pang resulta. Nag-iipon tayo kahit na maliit lang. Nagbi-build tayo ng skill kahit na walang nakakakita. Nag-heal tayo kahit na mabagal. Nagpi-pray tayo kahit parang tahimik ang langit. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang mangyayari or walang nangyayari. Meron tayong binubuo. At ang ating consistency ngayon, maaaring preparation siya para sa bagay na hindi pa lang natin nakikita. Kaya huwag nating maliitin ang simpleng pagbangon. Huwag nating maliitin ang pagpasok natin sa eskwela, sa trabaho, sa ating negosyo araw-araw. Huwag nating maliitin ang maliit na progress kasi ang destiny, hindi naman yan laging built-in sa giant moments. Madalas, built siya sa maliliit na desisyon na pinipili nating gawin sa araw-araw at inuulit-ulit natin ang desisyon na yon. One more try, one more prayer, one more application, one more practice, one more day of showing up. Diba po? At hindi sapat ang puro manifest ka lang. Hindi sapat ang Lord, bahala ka na po. Tapos wala tayong ginagawa. Kasi even God honors stewardship. Kung pangarap mo na umasenso, kailangan mong matuto na mag-manage ng kung ano ang meron ka ngayon. Kung pangarap mo na maging successful, kailangan mo na maging consistent kahit sa mga panahon na hindi ka motivated. Kung pangarap mo na magkaroon ng healthy life, no? Healthy relationship, yung healthy na future, kailangan mong may ginagawa na naka-align sa gusto mo. Kasi wala namang ibang magtatrabaho talaga para sa pangarap mo, kundi ikaw. Oo, pwedeng suportahan ka ng pamilya mo. Pwedeng ipag-pray ka ng mga kaibigan mo. Pwedeng i-guide ka ng mga mentors mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang kailangang tumayo para sa buhay mo. At minsan, masakit yon tanggapin kasi gusto natin na may dumating na tao para iligtas tayo sa mga struggles natin. Na merong biglang opportunity, di ba, na babago ka agad ng lahat. In short, merong shortcut to our dreams. Pero kadalasan, ang sagot ng Diyos hindi naman shortcut, kundi lakas. Lakas na makapagpatuloy. Hindi niya laging inaalis agad ang proseso na kailangan nating pagdaanan. Pero nakakasiguro tayo na habang nasa proseso tayo, siya ang magbibigay ng tibay para malampasan natin ang mga struggles na yon. At doon tayo nag-grow, diba? Ang Romans 5, no, talks about suffering producing perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Ibig sabihin, may bunga po ang ating pagpapatuloy. Hindi sayang ang pagod natin. Hindi sayang ang silent seasons natin. Hindi sayang ang mga araw na wala tayong gana, pero pinipili natin ang bumangon at magpatuloy. Because every time we show up, we are becoming someone. At minsan, iyon muna ang ginagawa ng Diyos bago niya ibigay sa atin ang ating hinihiling. Inaayos muna niya tayo, kung sino tayo habang tayo ay naghihintay. Kasi, paano nga naman kung dumating kaagad ang ating pangarap tapos hindi pala tayo handa? Paano kung dumating yung opportunity na ipinagdarasal natin pero wala naman pala tayong discipline para panindigan yung opportunity na yon? Kaya nga, di ba, ang sabi, minsan ang delay daw, hindi naman yan rejection. Yan ay preparation. So, my friend, show up. Kahit parang imposible ang pangarap mo at panalangin, show up. Hindi mo kailangan na maging pinakamahusay na agad. Yung you show up, napakalaking bagay na yon to be able to one day achieve what you're praying for. Maraming tao hindi nagsisimula dahil feeling nila hindi pa sila magaling enough, na hindi pa sila perfect at hindi pa sila ready. Pero yun nga, we need to understand na yung growth, yung paglago natin happens while going. Si Moses nga, di ba? Nag-doubt siya sa kanyang sarili. Sinabi niya na, Lord, hindi ako magaling magsalita. Pero ginamit pa rin siya ng Diyos. Si David, simpleng shepherd boy lang siya bago siya naging hari. Si Peter, di ba? Impulsive at imperfect. Pero lahat sila, ginamit sila ni Lord. And the Lord used them mightily. Kasi they show up. Nagtiwala sila, sumunod sila. At baka iyon din ang hinihingi sa iyo ngayon. Hindi perfection, kundi presence. Magpakita ka lang. Do the work. You pray, try again, and learn. Rest when needed, but don't quit on your life and your dreams. Kasi maraming pangarap ang hindi naman namatay kasi imposible. Namatay sila kasi tumigil ka. Your future needs your present effort. Hindi mo maaabot ang ibang buhay kung paulit-ulit kang absent sa sarili mong proseso. And yes, oo, nakakapagod minsan. May araw na gusto mo lang humiga, mag-disappear. May mga moments na magtatanong ka, may patutunguhan pa ba ito? Pero ang sabi nga sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. If we do not give up. Merong kondisyon. Kailangan nating manatili. Kailangan nating magpatuloy. Kailangan nating magpakita. Kahit na hindi pa natin hawak ang harvest para sa atin. At alam mo kung ano minsan ang totoong courage. Hindi yung wala kang takot. Ang totoong courage ay yung takot ka, pero nagpapatuloy ka pa rin. You apply anyway. You create anyway. You serve anyway. You build anyway. You believe anyway. At baka hindi mo pa nakikita ngayon, pero every small act of obedience matters. Every day na pinipili mo na hindi sumuko, may binabago sa future mo. Kaya kung pagod ka ngayon, pahinga ka, my friend. But don't abandon your dream. Kung discouraged ka, iyak ka. But don't stop showing up. Kung mabagal ang progress, continue anyway. Kasi yung success, madalas resulta siya ng ordinary days natin na ginagawa natin faithfully. What if the breakthrough na ipinagdarasal mo is waiting pala on the other side of your consistency? What if one more try changes something, 'di ba? One more month of discipline, one more season of faithfulness, one more courageous decision, 'di ba? Kaya 'wag mong sayangin ang buhay mo sa kahihintay ng perfect timing habang hindi ka gumagalaw. Move with what you have. Start where you are. Trust God while working hard. Pray like everything depends on God. Kasi yun ang totoo. Work like God entrusted something to you. He entrusted you to do something great with your life. Hindi mo kailangan na makita kaagad ang buong picture para magpatuloy. Ang kailangan mo lang, sapat na pananampalataya para humakbang sa susunod na hakbang. So show up for your dream, show up for your healing, show up for your calling, show up for the life you are praying for. Kasi walang mangyayari kung hindi ka kikilos. At walang ibang gagawa ng assignment mo sa buhay kung hindi ikaw lang din. And maybe, just maybe, your consistency today is already becoming the answered prayer of your tomorrow. So, keep showing up. Okay? Happy listening po sa lahat ng ating mga tagapakinig all over the country. Lalo na sa ating mga listeners na very active dyan sa ating official Facebook page, Ma'am Baby Arcidera Gitang, kay Joseph Rudolph Ornom Ray, Josephine Rosas, Rosella Spela, Ma'am Leia and Ma'am Janet Romblon, kay John Benedict Marin, Vicente Barreto, Alejandro Vertudes Luyaga, Joy De Las Nadas, Romeo Bacolod, Rubina Digonio Mendoza na laging nakikinig via radyo natin Victoria, at pinababati si DJ Renz at DJ Yuri. Hello sa inyo. Ganon din kay Denver Lastimoso De Los Reyes, at sa lahat ng ating mga followers dyan po sa ating official Facebook page na Gladi Mabini. Hello sa inyo and happy happy listening po. Kagapay natin sa palatuntunang ito ang Shield Bath Soap. Clean hands protect us from infection. Kaya alamin natin ang 20-second proper hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas tayo sa infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Hatid din sa inyo ang programang ito ng MX3 Natural Supplements, MX3 Dito Ako Believe. At mga misis, kahit na nasa bahay lamang, pwede pa rin mga may pawis at kulob ang damit ng ating pamilya. Kaya mag-Charm Fabric Conditioner na! Ang Charm Fabcon ay meron pong Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Sumasa inyo sa oras na ito sa mahigit na 100 himpilan ng radyo natin nationwide. Sa buong kapuluan, makakasama ninyo hanggang alas 3 ng hapon sa bahaging teknikal na andyan po si Albert Bituin, si John Brian Panti at Jenrick Mariano. My friends, Gladi Mabini po ito. Welcome to the show. Kayo nga ay nakikinig sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Simply G, simpleng ganda!
3: Nationwide! Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Gladly yours.
4: Nagbabalik tayo sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Welcome back! Ano mang frequency ng radyo natin ang inyong pinakikinggan hanggat naririnig ninyo. Basta naririnig ninyo ako, ay siguradong nasa radyo natin kayo. And we are back sa ating Gladly Yours at narito ang ating featured letter sender for today mula kay Joy ng Palawan. Uy, taga Palawan, saan kaya sa ating mga radyo natin sa Palawan siya nakikinig? Kasi meron tayong radyo natin Coron, meron tayong radyo natin Brooks Point, at meron tayong radyo natin Rojas dyan sa Palawan. Kaya hello po sa lahat ng mga Palawenios na nakikinig sa atin ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, basahin na natin ang ating natanggap na istorya for this afternoon. Naririto, Dear Miss Glad, magandang araw po sa inyo. Ako po si Joy, I am 28 years old, mula dito sa Palawan. Matagal na ako

tagapakinig ng inyong programa at ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sumulat. Baka kasi kapag narinig ko mismo ang mga salita na gusto kong sabihin, mas maunawaan ko kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Simula bata pa ako, palaban na ako. Lumaki akong may pangarap. Hindi lang basta makapagtapos ng pag-aaral, kundi maging successful, quote-unquote, sa larangan na pipiliin ko. Kaya kahit bata pa lamang ako, alam ko na ang gusto ko. Maging magaling, maging independent, at patunayan sa mundo na kaya kong abutin ang lahat ng pangarap ko nang hindi umaasa sa iba. Seryoso akong bata, Miss Glad, ang sabi nila. Habang ang ibang kalaro ko ay nag-e-enjoy sa simpleng buhay sa probinsya, ako gusto ko nang lumabas sa mundo. Gusto kong makilala. Gusto kong marating ang mga lugar na noon ay sa libro ko lamang nakikita. Kaya habang lumalaki ako, hindi ako tumigil sa pagsisikap. Sa school, ako ang laging bida sa recitation. Laging nagbo-volunteer sa mga projects at hindi nagpapahuli sa grades. Hindi lang ako basta honor student. Gusto ko na ako ang pinakamagaling. Kapag may competition, sinisigurado kong kasama ako. Hindi ako pwedeng matalo. Sa akin, hindi lang ito tungkol sa medalya, kundi sa prinsipyo ko na hindi ako papayag na mapag-iwanan. Nadala ko ito hanggang sa pagtatrabaho. Lagi akong may next goal. Laging may susunod na challenge. Kaya sa edad ko na 28, masasabi ko na may narating na ako kumpara sa mga kaedadan ko. May stable akong trabaho, meron akong malaking savings, at may maayos ako na career path. Hindi ko na kailangang umasa kanino man, just like what I wanted it to be. Pero Miss Glad, heto ako ngayon, naguguluhan. Sa tagal kasi ng panahon na ginugol ko para sa aking pangarap, ngayon ko lang naramdaman ang isang bagay na hindi ko naisip na magiging malaking katanungan sa aking buhay. Ano nga ba ang mas mahalaga? Pangarap ba o pag-ibig? Sa loob kasi ng 5 taon, may isang taong laging nasa tabi ko. Tawagin na lang natin siyang Ryan. Pero hindi siya katulad ko. Hindi siya kasing competitive ko. Hindi siya kasing driven ko. Pero siya ang nakakapagpatahan sa akin tuwing pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Siya ang nagbabalik sa akin sa tamang direksyon sa tuwing naliligaw ako sa dami ng gusto kong gawin. Mahal na mahal ko siya, Miss Glad, at alam ko na siya rin ay mahal ako. Pero dumating kami sa punto na kailangan na naming magdesisyon. Gusto na kasi niya na lumagay sa tahimik, bumuo ng pamilya, pero hindi pa ako handa. Hindi naman niya ako minamadali, pero alam ko na gusto na niyang magsimula. Hindi rin naman ako tutol. Sa totoo lang, Miss Glad, gustong gusto ko na rin bumuo ng sariling pamilya with him. Sigurado ako. Pero paano ang mga pangarap ko? Gusto ko pang mag-aral. May mga lugar pa ako na gustong puntahan. May mga bagay pa ako na gustong maabot. Alam ko na mahalaga sa akin si Ryan. Pero mahalaga rin ang sarili kong goals para sa aking sarili. At ito ang kinatatakutan ko, Miss Glad. Paano kung sa paghahabol ko sa aking mga pangarap ay mawala siya sa akin? Hindi naman kasi siya katulad ko na handang maghintay ng matagal. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil may sarili rin siyang pangarap. At ang pangarap na yon ay ang makasama ako sa pagbuo ng pamilya na pinapangarap niya. At paano kung balang araw, magising na lang ako na naabot ko nga lahat ng pangarap ko, pero wala na siya. Nakakatakot isipin na may mga bagay pala sa buhay
na hindi mo lang kayang i-claim sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Hindi ito katulad ng exams na kapag nag-aral kang mabuti, sigurado kang pasado ka. Hindi ito katulad ng promotion sa trabaho na kapag trinabaho mo, pinaghirapan mo, makukuha mo. Pag-ibig ito at hindi ito laging naghihintay. Kaya ngayon, natatakot ako. Natatakot akong mamili. Kung pipiliin ko ang pag-ibig, paano ang aking pangarap? At kung pipiliin ko naman ang aking pangarap, paano ang aking pag-ibig? Minsan, naiisip ko, Miss Glad, bakit ganito kahirap? Bakit hindi pwedeng parehong meron? Bakit hindi pwedeng hindi na lang ako mamili? Ang hirap-hirap. Pero siguro, ganito talaga ang buhay. Darating talaga tayo sa punto na kahit anong galing natin, kahit gaano tayo kasanay sa laban, may isang bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya heto ako ngayon, naguguluhan, nag-iisip kung ano nga ba ang aking nais. Pangarap ko ba o ang aking pag-ibig? Sana, Miss Glad, sa pamamagitan ng liham na ito, kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam. At sana, kung may ibang nakikinig na nasa kaparehong sitwasyon ko, malaman nila na hindi sila nag-iisa at merong joy sa bahaging ito ng bansa na katulad nila, na nahihirapan din at hindi makatulog sa kaiisip ng kung ano ba ang dapat kong gawin at unahin. Pero umaasa ako, Miss Glad, na sana sa paglapit ko sa Gladly Yours ay magkaroon ng kaliwanagan ang isipan ko na naguguluhan. Maraming salamat and more power sa iyong programa at sa radyo natin nationwide. Umaasa, Joy ng Palawan.

0: times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Go up with power of two.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glue on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Hello, anak.
4: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
9: Easy Hugas.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Radio Natin Nationwide!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo saying sa champion dishwasher.
5: Easy
6: Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
6: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin.
6: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio natin.
3: Nationwide!
9: Handog ng Radio Natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
10: Oo nga, no. Bakit nga ba kailangang mamili pa? Sana ay pwedeng pagsabayin na ang dalawa para mas masaya ang buhay. Anyway, siguro Joy, malaking tulong kung babalikan mo ang iyong motivasyon for your dreams. Kasi sabi mo nga sa edad mo na 28, may narating ka na. May stable kang trabaho, may malaki kang savings, may maayos kang career path. Sapat para hindi mo na kailangan pang umasa nga kanino man. So kung ganyan ang iyong sitwasyon, importante na matukoy mo what is it that drives you to reach and dream for more. Kasi bagaman at sinabi mo na mahal mo si Ryan at handa ka na rin namang mag-asawa kung gugustuhin mo, ang tanong is, bakit hindi mo magawa? May I be honest with you? This is my impression, sa akin lang ha. Pwede kasi na bagaman mahal mo si Ryan, hindi yun sapat para talikuran mo ang iyong mga pangarap. At mangangahas na rin akong sabihin na maaaring nakikita mong kapag nag-asawa ka na, ay matatabig na ang mga pangarap mong iyan, lalo na at different personality kayo. Competitive ka at hindi siya ganoon. And maybe may takot ka na baka mapigil ang iyong growth dahil dito. Tanong, napag-usapan niyo na ba ang tungkol dito? Kasi baka naman ikaw lamang ang nag-iisip na he can't support your dreams. Malay mo naman, kapag naging mag-asawa na kayo ay mahawa na rin siya sa drive mo to dream and be an achiever. Marami na akong nakitang tao na nagbago. Depende sa kanyang need at environment. Merong iba dyan na noong kabataan ninyo never mo inisip na may future. Pero siyang naging pinaka-successful sa inyong lahat. Meron namang akala mo ay talagang magtatagumpay kasi ang galing-galing bata pa lamang. Pero yun ngayon ang nag-i-struggle sa buhay. My point is, hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao sa kung ano siya ngayon. Kasi hindi lang ang panahon ang nagbabago, kasamang binabago ng panahon ang tao. Either for better or for worse, yun ang tanong. Kasi depende yun sa kanyang mga mararanasan. So, yes, nauunawaan ko ang agam-agam mo at kailangan mong pag-isipan nga itong maigi kasi mahirap magkamali, lalo na sa usapin ng makakasama mo for life. Siguro makakatulong din if you imagine yourself 5 years or 10 years from now, nakikita mo ba ang buhay na pwede kang magkaroon kung si Ryan ang kasama mo? And ano yung mararamdaman mo sa buhay na yon? At kung pangarap mo naman ang iyong uunahin, ano ang iyong nakikita sa iyong sarili 5 or 10 years from now? At ano ang iyong nararamdaman imagining yourself na yun ka? Mahirap kasi if meron tayong doubts at hindi tayo resolute sa pagpasok sa isang seryosong bagay like getting married, 'di ba, and building your family. Naaalala ko ang sabi ng lola ko, mahirap daw pagkatiwalaan kasi ang puso. Kasi in most cases daw, when the stomach is hungry, hindi daw applicable sa lahat yung kahit saging basta loving. Kaya dapat daw sa usapin ng pag-aasawa, siguradong sigurado tayo na gusto na nating mag-asawa at gusto natin yung pipiliin nating mapangasawa. Nai-imagine natin, alam natin na habang buhay siya ang gusto nating makasama. Kasi nga, magiging isang team kayong dalawa. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong dalawa. Subalit, ang kabiguan ng isa ay kabiguan nyo ding dalawa. Hindi tayo pumipili lang ng iniibig natin. Pumipili din tayo ng ka-teammate natin. Nasasabayan tayo sa mga nakaantabay na pagsisikap at pagsasakripisyo na kinakailangan para sa ating mga pangarap. Yung someone na gagawin ang lahat para tayo manalo. At matalo man, ibabangon tayo para alalayang tumakbo na ulit sa karera ng buhay habang buhay. Joy, i-share ko lang din. Ito, this is from a mother's heart. Bilang ako nga ay isang ina din at alam kong darating din naman ang panahon na ang akin ding mga anak ay bubuo ng sari-sarili nilang pamilya. Ang lagi kong paalala din sa kanila, ang pag-ibig kapag totoo, maghihintay sa inyo. Mahirap maging mahirap, so kung may dream kayo na gustong i-achieve, go for it. Kasi mas malaki ang chance na may forever kapag komportable ang buhay dahil hindi ninyo kailangang pag-awayan ang pera. Sapagkat mahirap na problema ang pera. Yan ang kadalasang dahilan ng hiwalayan ng mga mag-asawa. Kung pangarap ba o pag-ibig, mas higit mong alam kung ano ang iyong kailangan at kung ano ang alam mong magpapasaya sa'yo. Subalit, ako din ay umaasa na makatulong sa'yo ang aking mga naibahaging mga ideas. Salamat, Joy, and I wish you well. May God bless you as you choose kung ano man ang iyong ninanais. Thank you po sa lahat ng nag-antabay sa atin. God willing, muli ho tayong magsama-sama sa susunod na Sabado at sabay-sabay nating balikan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladie Mabini. Hanggang sa muli, God bless your heart! Bye!

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
7: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
8: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.

Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Simply G, simpleng ganda.
1: Radyo natin Nationwide.
2: Magandang hapon everyone at happy Saturday sa inyong lahat. Kasama niyo today si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Sa panahon ngayon na patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin, meron pa ring oil crisis, maraming pamilya ang nagtitipid at iniiwasan ang mga malalayong biyahe. At dahil dyan, pag-usapan natin today sa programang Saturday Rewind ang mga tipid pero enjoy na summer activities sa bahay. Maraming mga activities na masaya, kapakipakinabang, at higit sa lahat ay hindi gaano magastos, lalo na kung ikaw ay nakatira sa probinsya. Narito ang mga tipid summer activities para sa bata at maski na rin sa buong pamilya. Una, ibalik natin ang palarong Pinoy. Bukod sa libre na, nakakapag-exercise pa ang mga bata at natututo pa silang makipagsalamuha sa ibang bata. Ilan sa mga pwedeng laruin ay yung patintero, tumbang preso, luksong tinik, agawan base at taguan. Pangalawa, subukan ng backyard camping. Hindi na kailangan pumunta sa resort o tabing dagat. Maaaring maglatag ng banig o magtayo ng tent sa bakuran, magkwentuhan, mag-ihaw ng marshmallow o saging at mag-stargazing sa gabi. Pangatlo, hikayatin ang mga bata sa pagtatanim. Maaaring magtanim ng kamatis, talong, sili, okra at petchay. Bukod sa may matututunan ng mga bata, makakatulong pa ito sa pagkain ng pamilya. Pang-apat, subukan ng arts and crafts gamit ang recycled materials. Halimbawa, gawing paso ang plastic bottle, alkansya ang lata, at laruan ng karton. Nakakatulong na sa kalikasan, nagde-develop pa ang creativity ng mga bata. Diba? Pwede yung mga karton, dun sila magpainting. At least, diba, hindi ka nabibili ng mga papel sa mga tindahan o sa mga bookstore. Panglima, reading time o storytelling kasama si Lolo at Lola. Bukod sa natututo ang mga bata, napapalakas pa ang bonding ng pamilya. At magbabalik maya-maya ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
3: Time check, it is now 3:38.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo natin Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2, plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, one power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ASEAN ISO certified world-class quality.
3: ECS Radio Natin.
4: Nationwide.
5: This is Easy Hugasin's a champion dishwasher.
6: Easy Hugasin.
7: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Radio Natin.
7: Nationwide.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radio Natin.
7: Nationwide!
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik kintabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax. Kintab na to the max, max, max.
0: Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, Rakyon natin.
2: Nationwide!
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion, tapat po sa inyo.
6: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Second hour na ng programang Saturday Rewind kasama si DJ Claire. Pag-usapan pa rin natin ang mga tipid pero enjoy na summer activities sa bahay. Kanina nabanggit ko yung mga activities for kids. Ngayon naman, para sa mga adults naman. Para naman sa mga adults, ang magandang activity ay gardening o pagtatanim. Maaari itong maging libangan at pwede pang pagkakitaan kung marami ang ani. Maaari rin mag-morning walk o zumba sa barangay court, libre na, healthy pa. Subukan din ang pagluluto o food processing, tulad ng paggawa ng banana chips, kamote chips, atsara o ube halaya. Bukod sa pangmeryenda na, pwede pa itong gawing maliit na negosyo. Maganda rin ang movie night sa bahay kasama ang pamilya. Kaysa pumunta sa mall na magastos sa pagkain at pamasahe, ay magandang sa bahay na lang at magluto ng pangmeryenda. At higit sa lahat, makilahok sa community activities kung mayroon, tulad ng cleanup drive, tree planting, o pagtuturo sa mga bata sa barangay. Ito pa ang ilan ng mga activities para sa buong pamilya, mga karadyo natin. Narito ang simpleng activities na pwedeng gawin ng buong pamilya. Mag-picnic sa ilog, bukid, o ilalim ng puno. Diba? Ang sarap ng feeling na fresh air. Bike ride sa paligid ng barangay, pangingisda. Pwede rin naman ang board games tulad ng dama, chess, sungka, at baraha. Video kinight sa bahay. At panonood ng sunset. Maganda sa probinsya talaga. Manamanood ng sunset kasi may puno, may dagat, diba? Ang dami na pwedeng gawin. At pwede rin yung magsama-sama kayo sa pagluluto. Parang bonding time na rin talaga siya. At magbabalik pa rin ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
2: Time check, it is now 4:39.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radyo natin Nationwide!
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radyo natin Nationwide!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labas.
9: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
11: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo.
6: Smart
9: dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo,
6: plato
9: o kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS Radio Natin.
2: Nationwide.
3: This is Easy Hugasin's, a champion dishwasher.
2: Easy
4: Hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello, anak.
6: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: This is Easy Hugasin, sa champion dishwasher.
2: Easy Hugasin.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Saturday Rewind pa rin po syempre kasama si DJ Claire. Ang summer ay hindi na susukat sa dami ng napuntahang lugar o sa laki ng nagastos na pera. Ang mahalaga ay ang oras na magkakasama ang pamilya, ang kalusugan at masasayang alaala. Sa panahon na may krisis, mas natututo tayong maging praktikal, malikhain at pahalagahan ang simpleng pamumuhay. Kaya tandaan, hindi kailangan maging magastos para maging masaya ang summer. At dahil dyan, nakasama nyo ngayong hapon si DJ Claire sa programang Saturday Rewind dito pa rin sa Radyo Natin Nationwide. Have a great weekend and stay safe. Time check, it is now 4:50.
0: Radyo Natin Nationwide!
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
0: Radyo Natin
2: Nationwide! This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
0: Easy
3: Hugo! Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
0: Easy
3: Hugo! Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

tuwing Sabado ng hapon o galing pakinggan ang programang para sa Diyos at Bayan. Para sa Diyos at Bayan. Programang maghahati ng mga mabubuting salita ng ating Panginoon. Pakinggan dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Tuwing araw ng Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Para sa Diyos at Bayan.

at magpapalang hapon sa lahat. Una po sa ating dakilang ako, Diyos Ama, Diyos Anak, at sa banal na Espiritu Santo.

po sa aming programang inilulunsad sa ganitong oras at araw, ang pagkaing espiritual para sa Diyos at bayan. At bago po tayo magpatuloy, ay hayaan muna pong tayo'y handugan ng isang awit ni Sister Malo Maranan sa pamagat na Nais Ko'y Purihin Ka.

0: Amen. Katotohanan nga pong kailangan natin po siyang purihin at pasalamatan sa tuwi-tuwi na, sapagkat siya po ang nagbigay ng kulay sa ating buhay. Dahil po sa kanyang kapangyarihan, itinulot po niya ang kanyang tapat at tunay na pagmamahal sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, Ama naming Yahweh na sa ikatlong langit, ang aming pong papuri at pasasalamat ay aming pong itinataas sa inyong dakilang pangalan. Ama, sa mga oras na ito, naririto na naman po kami para po sa aming programang ininilunsad sa ganitong oras at araw, ang pagkaing espiritual para sa Diyos at bayan. Bago po ang lahat, kami po ay nagsisisi at tumihingi po ng tawad sa lahat po naming mga pagkakasala at pagkukulang. Naway mapatawad mo po kami, mahal naming Ama, sapagkat lahat po kami ay madalas na nagkakasala sa aming isip, sa aming salita at sa aming mga gawa. Sa mga oras na ito, mahal naming Ama, hiniling po namin ang iyong basbas. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu na siya po naming gabay at patnubay sa aming tunay na paglilingkod. Ganon rin po ang lahat po naming mga listeners, mga viewers, subscribers, lahat pong mga nakatune in, higit po ang lahat pong naaabot ng signal ng himpilang ito. Nawa Ama, pinapanalangin rin po namin na naway daluyan kami ng iyong banal na Espiritu upang bigyan kami ng kakayahan na maghayag ng iyong mabuting balita. Upang sa ganon, ang mabuting balita na aming bibigyan po ng buhay at diwa ay marinig, matanggap at maunawaan at aming pong ipamamahagi sa lahat na iyong mga anak. Nihiling po namin, Ama, na daluyan kami ng iyong banal na Espiritu. Ipinapanalangin rin po namin, Ama, ang lahat po naming mga karamdaman, maging ito po ay spiritual at physical na karamdaman, idinadalangin namin at isinasamo na lunasan po ninyo o haplusin po ninyo kami ng iyong mapagpalang kamay. Ang lahat po naming mga kapatid na ngayon po ay nasa banig ng karamdaman, nasa loob po ng hospital o nasa loob po ng kanilang mga tahanan o kung saan man po sila naroon, ipadama mo po sa aming lahat na kayo po ay laging kasama-sama namin dahil kayo nga po ang tunay naming pinananaligan at pinanampalatayanan. Idinadalangin ko rin po, Ama, ang lahat po na mga nalulungkot o nalulumbay dahil po sa iba't ibang pagsubok na dumarating sa buhay nila, lalong-lalo na po sa mga pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Naway maunawaan po ito ng lahat ng pamilya na ang ganitong sitwasyon ay darating po sa aming buhay sapagkat nasusulat po. At ito po ay isang propesiya na lahat kami ay lilisan sa daigdig na ito sapagkat kami po ay stranger lamang po, mahal naming Ama. Idinadalangin ko rin po at pinasasalamatan ang lahat pong mga magdiriwang ng kani-kanilang mga kaarawan. Naway bigyan mo po sila ng kalakasan at palawigin ang kanilang buhay at ang pagpalain ang kanilang ikinabubuhay upang sa ganon ang lahat po naming mga kapangakuan na kayo po'y aming paglilingkuran ay amin pong maisakatuparan. Gano'n rin po, Ama, pinapanalangin namin ang lahat po naming mga kapatid na maglalakbay sa himpapawid, sa dagat, sa lupa, na naway makarating po sila ng maluwalhati sa kanilang parurunan sa pamagitan po ng inyong paggabay ng iyong mabuting espiritu. Ganon rin po, Ama, aming isinasamot, idinadalangin ang sitwasyon ng buong mundo. Batid po namin, Ama, na sa kasalukuyang panahon, ang lahat po ay nagdurusa, namimighati o nagdadalamhati at nababalisa sa mga lahat na kaganapan, lalong-lalo na po sa mataas na lipunan. Pagharian po ninyo kami lahat, mahal naming Ama, upang sa ganon ang lahat pong mga pagsubok o anumang kaguluhan sa buong mundo ay maibsan kung kayo po ang maghahari. Ganon rin po, Ama, amin pong pinasasalamatan kayo sa lahat po naming mga biyayang pagkaing espiritual at material. Batid po namin, Ama, na ang lahat na ito ay nagmumula sa inyo. At ganun rin po sa pagbibigay po niyo ng kalakasan sa lahat po naming mga katulungan sa impilang ito. Sa larangan po ng material at ng espiritual, patuloy mo po silang bigyan ng mahabang buhay, pagpalain ang kanilang hanap buhay, sampu ng kanilang pamilya, upang sa ganon habang po kaming nanatili sa mundong ito, kayo po ay aming paglilingkuran. Salamat din po, Ama, sa mga salita na iyong binababa, na ang salita po ninyo ang mabuting balita ay siya po niyong kapangyarihan. Nawa ang lahat ay makatanggap, marinig at maunawaan at maibahagi, lalong-lalo na po ang salitang pag-ibig. Ang pagkakaisa, ang pagtutulungan ay naway manatili ito sa bawat isa sa amin sapagkat ito po ang tunay niyong kinalulugdan na kaming lahat ay tunay na manalig at manatili sa tunay na pag-ibig na inyong iginagawad po sa aming lahat. Ang lahat pong ito, Ama, ay samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Narito po si Sister Nora para basahin po ang ating mabuting balita.
1: Isa pong pinakamataas na papuri, pagsamba at walang hanggang pasasalamat po sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Narito po ang pagbasa ng ating mabuting balita. Ang banal na salita ng ating Amang Yawi ay hango po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talata 1 hanggang 14 na mga talata. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isa ito, hinirang na niya tayo bago palikha nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kapangyarihang pagkarina sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito ng kamihirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkatirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ng lubos ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ito po ang pagkaing espiritual sa mga oras na ito. Punto na po.
0: Salamat sa Diyos. Praise God! Napakaganda po ng ating mabuting balita na ating pong bibigyan ng buhay o diwa batay po sa espiritual na kaunawaan. At para po dun sa hindi mga nakasunod, ito po ay ating nasumpungan ayon po sa Efeso 1 na nagsisimula sa talata 1 hanggang 14. At ito po ay pinamagatang mga pagpapalang espiritual sa pamagitan ni Kristo. Mga kapatid, napakalaking hamon po sa bawat isa sa atin, lalo't higit kung ito po ay kauna-unahan lamang po nating narinig. At ano, isa pong napakalaking hamon o pagnanais po nating malaman kung ano nga po ba itong mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yamang katatapos lang po nating bigyan ng diin o diwa o ang mabuting balita tungkol sa pag-ibig at ang mga kaloob ng banal na espiritu, ngayon naman ay bibigyan po natin o tatalakayin po natin ang mga pagpapalang espiritual sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ano nga po ba itong pagpapalang espiritual sa pamagitan ni Kristo Jesus? Ito po ay yung mga biyayang bigay sa atin mula sa kay Kristo sa pamagitan ni Kristo na siya pong nating tinaguri ang manunubos. Ang biyayang ito po ay ibinigay sa atin. Subalit, ito po ay masasabi nating ito po ay hindi po natin nakikita. Subalit, ito po ay nagpapadama sa ating lahat once na tayo po ay pagharian ng kanyang banal na espiritu. At ngayon nga po, bago po tayo magpatuloy sa ating pinakatampok na mabuting balita, ay balikan muna po nating muli yung ating pong nakaraang mabuting balita nung nakaraang Sabado. At ito po ay ang tungkol po sa Unang Korinto, Kabanata 12, nagsisimula po sa talata 1 hanggang 11. At ito po ay pinamagatang mga kaloob ng banal na espiritu. Ano nga po ba ang itong mga banal na espiritu, mga kapatid? Ayon po sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu, kung kaya siya ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Napakalinaw po 'yan, mga kapatid. At yan po ang dapat po nating i-mindset na kung sa ating sarili ay lagi po nating tinatanong, ano nga ba yung banal na espiritu? Lagi po nating i-mindset sa ating isip, puso at gawa na ang banal na espiritu ay Diyos, kung kaya't siya ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Siya po ang ating gabay at patnubay ng ating buhay. Siya po ang nagtuturo, nangangaral, at nagpapaalaala sa lahat ng bagay, lalo't higit sa larangan po ng espiritual. Siya po ang nagpapakilos sa ating katawang lupa o katawang laman. At tandaan po natin, mga kapatid, na ang ating katawang lupa o laman ay patay kung hiwalay sa Espiritu Santo. Sapagkat nasusulat po, mga kapatid, na ang ating katawang lupa ang siyang templo ng banal na Espiritu. At ano nga po ba itong mga kaloob ng banal na Espiritu, mga kapatid? Ito po ang mga sumusunod na mga kaloob ng banal na Espiritu Santo. Una po, iba't ibang kaloob, subalit iisa po ang nagkaloob. Iba't iba pong paglilingkod, subalit iisa pong Diyos ang ating pinaglilingkuran. Iba't ibang gawain, subalit iisang Diyos ang nagpapagawa at nagpapaunawa sa ating lahat. Bawat isa ay binigyan ng kakayahan na maghayag ng kanyang salita at umunawa nito. May mga pinagkalooban siyang maghayag at umunawa ng salita ng Diyos. At may mga pinagkalooban din po siyang magkaroon ng tapat na pananalig. Di po natin magawang magkaroon po tayo ng pananalig o tapat na pananampalataya kung ito po ay hindi luluobin ng banal na Espiritu. Sapagkat nasusulat nga po na iyon po ay kaloob ng banal na Espiritu. May mga pinagkalooban po rin siyang magpagaling ng mga may sakit o magbigay ng lunas. Sa katotohanan nga po, mga kapatid, tayong lahat ay pinagkakalooban ng healing power. Kung ito po ay tayo po'y makakasunod sa kanyang kalooban sapagkat ito po ay may mga proseso. May pinagkalooban din po siyang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban siyang magsuri o magdetect kung anong uri po ng espiritu ang sumasatao kung either ito po ay bad or good spirit. May pinagkalooban siyang magsalita sa iba't ibang wika at umunawa nito. Iisang espiritu po ang gumagawa at namamahagi sa lahat ayon po sa kanyang maibigan. Ito po, mga kapatid, ang dapat po nating pakatandaan. Ang banal na espiritu ay sumasa atin kung ayon po sa kanyang kalooban, kung maibigan po niya. Sapagkat ang banal na espiritu po sa ating buhay ay masasabi po nating siya ang number one CCTV ng ating buhay. Siya lamang po ang nakakaalam kung ano po yung iyong tunay na iniisip, ano yung iyong sinasalita at ano po ang iyong ginagawa. Kaya napakahalaga po nating unawain ang mga kaloob ng banal na espiritu sapagkat ang nais ng banal na espiritu, tayo po ay magkaroon ng tapat na paglilingkod sa kanya dahil siya po ang tinaguraan po nating mga aliw. Siya po ang nagtuturo, siya po ang nagiging gabay ng ating buhay, kung kaya't ito po ay kanyang maibabahagi sa bawat isa kung nanaisin po niya. Kaya wala po tayong maililingid na hindi po tayo pwedeng magsinungaling sapagkat siya nga po ang number one CCTV ng ating buhay. Kaya mga kapatid, Dumako na naman po tayo sa ating pinakatampok na mabuting balita. At bago po tayo magpatuloy, ay hayaan mo nang tayo'y handugan po ng isang awit ni Sister Nora Manggubat sa pamagat na Salamat po, Ama.

0: Amen! Ngayon po, dumako na po tayo sa ating pinakatampok na mabuting balita. Ang unang talata hanggang lima ay bibigyan po ng buhay ni Engineer Adi Galicia.
1: Una po sa lahat, papuri, pagsamba at walang hanggang pasasalamat po sa ating dakilang Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo at isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig sa ating programa sa araw na ito. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na kung saan ito po ay may pamagat na mga pagpapalang spiritual sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, dito po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, mula po sa unang talata, nandito po nakalagay po dito na mula kay Apostol Pablo na naging apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Dito po sa unang talata, binabanggit po dito ang may akda ng liham na ito at ang mga taong tumatanggap ng sulat na ito na kung saan ito po yung mga mananampalataya ng mga taga-Epeso. Dito po, binibigyang diin po dito na si Apostol Pablo po ay naging apostol, hindi po ayon sa kanyang kalooban. Siya po ay naging apostol dahil po sa siya po ay itinalaga po ng Diyos. At ito po ay ayon po sa kalooban ng ating dakilang Ama. Kung kaya't ipinapakita po dito na ang mensaheng binibigay po, sinusulat po ni Apostol Pablo ay may otoridad at galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't dito po, binabanggit rin po dito na yung mga hinirang o yung mga kapatid na taga-Epeso o mananampalatayang taga-Epeso, binibigyan

0: Diin po dito na dito po ang mga hinirang po ay hindi sila perpekto, ngunit binigyan po sila ng pagkakataon or inihiwalay po sila ng ating Panginoon bilang para po sa kanya, bilang kanyang lingkod, at sila po ay inilarawan dito ni Apostol Pablo na mga tapat na mananampalataya or tapat na namumuhay at sumusunod kay Christ, at sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't dito po, mapapansin po natin na lahat po ng sulat ni Apostol Pablo sa iba't ibang iglesia, lagi niya pong binibigyang diin na siya po ay naging apostol. Hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa kanyang katalinuhan, kundi siya po ay pinili at itinalaga ng ating dakilang Ama, at ito po ay naaayon po sa kalooban ng ating dakilang Ama. At dito po, sa sumunod na talata, sa ikalawang talata, dito po binanggit ni Apostol Pablo yung pagpapala o yung pagbati niya po sa mga taga-Epeso, na kung saan dito po nabanggit ni Apostol Pablo na yung dalawang pinakamahalagang regalo po ng ating Panginoong Diyos sa mga mananampalataya at sa mga taga-Epeso, ito po yung kagandahang loob niya o ang pagpapala niya at ang kapayapaan po. Dito po binabanggit niya dito yung kagandahang loob na sinasabi nating grace or biyaya, na kung saan ito po ay walang hanggang kapalit na pagmamahal at pagpapala po ng ating dakilang Ama sa mga mananampalataya po. At ang pagkakaroon po ng kapayapaan sa puso at isip ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ito po yung kanyang nilalaman sa ikalawang talata, yung pagbati at paghiling na naway matanggap po ng mga mananampalataya ang dalawang pagpapala na ito, ang biyaya ng kagandahang loob ng ating Panginoon at ang kapayapaan po ng puso at isip ng kapwa mananampalataya. At dito po sa ikatlong talata, dito po binanggit din ni Apostol Pablo yung pagpupuri po. Una po ay pinuri niya ang ating Panginoon sapagkat pinagkalooban po tayo ng pagpapalang espiritual dahil nga po sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad po ng mga taga-Epeso na nakipag-isa din po sa ating Panginoon. At dito po, binigyang halaga po ni, binigyan din po ni Apostol Pablo na ang lahat po ay lahat po ng biyaya or pagpapalang natatamasa po na espiritual ay nanggagaling po sa ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong makukuhang biyaya kung wala ang ating Panginoon sapagkat siya po ang ating pinagmulan at ang Panginoon po ang daan ng ating lahat ng pagpapalang ating natatanggap. Kung kaya't lagi po sinasabi niya dito na magpasalamat po tayo sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Ama sa bawat araw na lumilipas. Ito po yung nais niyang ipahayag sa atin na natanggap po natin ito dahil nakipag-isa po tayo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi rin po dito na ang pagtuturo po sa lahat ng mabuting bagay ay nagmula po sa ating Panginoon. Kung kaya't natatamasa po natin lahat ng mabubuti dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At dito rin po, sa sumunod na talata, binanggit din po dito na at sa ating ngang pakikipag-isang ito sa ating Panginoong Hesukristo, hinirang niya tayo bago pa man. Bago pa nilikha ang sanlibutan. Napakalinaw po ito sapagkat kung babasahin po natin ang nilalaman po sa awit na matatagpuan po sa awit 139 at talata 13 hanggang 16 na sinasabi po dito na ikaw ang lumikha sa aking kaloob-looban at binuong mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Nakita ng iyong mga mata ang aking pagkabuo. Lahat ng mga araw na itinakda para sa akin ay nakasulat na sa iyong aklat bago pa man magkaroon ng kahit isa sa mga ito. Napakalinaw po dito na bago pa man po tayo likhain ng ating Panginoon, bago pa man po tayo isinilang, may nakalaan na po siyang plano sa atin. Or may layunin na po siya kung ano po ang nakatalaga sa atin. Kung kaya dito po sinasabi po na upang maging banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Panginoon, nilikha niya po tayo para maging banal at walang kapintasan, na katotohanan at katotohanan naman po, sapagkat sinasabi nga po sa sulat ni sa unang sulat po ni Pedro, na matatagpuan po sa unang Pedro kabanata 1 talata 15 hanggang 16, na sinasabi po dito na yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon po sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos po ay banal, sapagkat ako po ay banal. Kung kaya't yan po ang nais ipabati ng ating Panginoon sa atin, na nilikha niya po tayo upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Pag-aaralan po natin at isa-isahin po ito. Tunay nga po, sapagkat ang ating Panginoon po ay banal, napakabuti po niya at walang bahid kasalanan o dungis man po ang ating Panginoon. Kung kaya dito po, nais niya pong ibabatid sa atin na mamuhay po tayo ng may katapatan at integridad na sinasabi po natin. Umiwas po tayo sa kasalanan. At dito rin po, sinasabi rin po na dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ni Heso Kristo. So dito po, nais pong ipabatid na ating Panginoon na tunay nga po na siya po ay, tayo po ay itinalaga niya at pinili niya na maging anak. Kung kaya't dito po, sinasabi niya po sa atin na sa pamamagitan po ng na ating Panginoong Heso Kristo, binuksan po ng Diyos ang daan upang tayo po ay maging bahagi ng kanyang pamilya, sapagkat sinasabi nga po natin na tayo po ay kanyang ginawang or itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Kung kaya't eto po, sinasabi rin po na lahat po ay naaayon sa kanyang mabuting layunin, yung pagkakalikha niya po sa atin, yung pagsilang po natin dito sa ating daigdig na ito, may reason po siya, may dakilang layunin po siya upang matupad po ang kanyang nais para sa atin. Upang ito rin po ay para sa ating kaligtasan at paglago. Yun po yung nais ng ating Panginoon. At sinasabi nga po natin na dito nga po na sinasabi rin po na ayon po sa Roma 8, talata po 28 hanggang 30, ang kaluwalhatiang sa atin. Alam naman po natin na lahat ng bagay po, ang Diyos po ang gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag niya ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Napakalinaw po sa sinasabi dito na para po sa ikabubuti ng Kanyang mga nilika. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Nababatid po ng ating Panginoon ang bawat kalooban po natin. At ang ito'y itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya, ang ating Panginoong Heso Kristo po ang tinutukoy dito. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang itinalaga niya nung una pa ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala po niya, ibinigyan niya po ng karangalan at kapurihan. Dito po napakalinaw po na binanggit na kapag sinunod po natin ang nais ng ating Panginoon, ang kanyang purpose kung bakit niya po tayo nilikha dito, yun, makakamtan na po natin ang sinasabi niya pong kaligtasan, at maituturing niya po tayong matuwid sa kanyang paningin, sapagkat sinusunod po natin kung ano yung nasa kalooban niya. At sinasabi nga po dito, ayon po sa Juan 15, talata 16, na sinasabi po na hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo at nagtalaga sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga. Napakalinaw po dito na hindi po tayo ang pumili, di ba po? Hindi po tayo ang pumili ng ating magulang, hindi po tayo ang pumili kung bakit tayo nabuhay dito sa mundo, kundi ang ating Panginoon mismo po ang pumili sa atin. Upang ang anuman ang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa Kanya. Napakalinaw po dito, di ba? Na kapag sinunod po natin yung Kanyang kalooban, sinunod natin yung Kanyang ninanais para sa atin, ibibigay Niya ang ating mga kahilingan. Lagi po nating iisipin na lahat ng hinihiling natin na para sa ikabubuti ng ating kapwa, yan po ang tinutupad at dinidinig ng ating Panginoon. Lagi niyang binibigay or nilalagay sa ating kaisipan ang pag-ibig sa kapwa. Di ba po? Unahin po natin yung pag-ibig sa kapwa sapagkat mahal po tayo ng Panginoon, ng ating Panginoon, kung kaya't dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig, itinuring niya po tayong isang anak rin niya na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Dito nga po, sinasabi rin po natin na ang Panginoon po natin ay tunay nga pong nagmamahal sa atin. Kung kaya't ang nais niya po sa atin ay sundin po natin ang kanyang kalooban. Mamuhay po tayo ng may katapatan at integridad na sinasabi po natin. At magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay na natatanggap natin sapagkat yun nga po, may mga biyayang ipinagkaloob siya sa atin dahil sa kanyang kagandahang loob. At mahalin po natin ang ating Panginoong Diyos nang may katapatan. Yun po ang nais niya sa atin. At sumunod po tayo sa mga ninanais niya at kalooban niya. Ayun lamang po at punto na po. Maraming salamat po.
1: Salamat sa Diyos. Ang talata 6 hanggang 10 ay bibigyan rin po ng buhay ni Sister Malo Maranan.
2: Una po sa lahat ay isang mataas na papuri, pagsamba at walang hanggang pasasalamat po sa ating dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa atin pong ebanghelyo sa mga oras na ito ay meron pong pamagat na mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. At dito po sa talata na 6 hanggang 10, dito po ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos at pagpapaalala sa mga tao sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at pagbibigay po ng papuri sa Kanya, sa Kanyang dakilang gawa, sa Kanyang dakilang pag-ibig at ang dakilang layunin niya kung bakit ginawa ito ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Dito po ay wala tayong ibang papupurihan. Ano po? Walang ibang makapapantay o makatutumbas sa ginawa ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Ano po? Bilang tao, alam niya na tayo ay may likas na kahinaan. Hindi natin kayang magbago. Hindi natin kayang maging malaya sa kasalanan kung sa ganang sarili lamang natin. Kung kaya't sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ito ay isang hain na buhay na handog. Buhay na handog, no, para sa ating mga kasalanan. Ganyan po ipinadama ng ating dakilang Diyos Ama ang kanyang dakilang pag-ibig sa lahat, no, sa sangkatauhan. Kung kaya't dito po ay paalala po, ano po, sa bawat isa po sa atin, na alalahanin po natin sa tuwina ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Alalahanin po natin na hindi po ginto o pilak ang inihandog para tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Ang itinubos po sa atin ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't tayo po ay napalaya sa kasalanan. Ngunit, ano po, ang tao po ba ay merong gagawin, no? Yamang tayo ay tawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi po doon nagtatapos. Kailangan pong ang tao ay merong gagawin. Ano po? Ano po ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus? Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Talikdan natin ang ating mga gawang masama. Magbalik loob po tayo sa ating nag-iisa at tunay at buhay na Diyos. Gayun din, paano ba tayo mapapatawad, no, na, sa ating mga kasalanan? Ayon po sa unang Juan, talata 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay lilinisin sa ating mga kasamaan at tayo nga po ay mapapatawad sapagkat siya ay matuwid. Ano po? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay pinatawad na ng Diyos, ay malaya na po nating gawin kung ano ang gusto nating gawin. Kung tayo po ay pinatawad ng Diyos, gawin po natin kung paano po natin masusunod ang kalooban niya. Ano po? May nagsasabing wala siyang kasalanan dahil pinatawad na siya ni Kristo. Ngunit maliwanag ang sinasabi po ng ating mabuting balita ng banal na aklat na ayon po sa unang Juan, no, talata 10, na ang sinasabi doon na kapag ikaw ay sinasabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Wala sa iyo ang salita ng Diyos. No po, malinaw po. Kung kaya't dito po, dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ginawa niya ito, no? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para hindi po tayo mapahamak bagkos mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang kanyang dakilang layunin ay ang mapag-isa ang nasa lupa at ang nasa langit. Ano po? Sino po ba ang nasa langit? Sino po ba ang bumaba sa lupa? At sino po ba ang umakyat sa langit? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sino po ba ang mga nasa lupa? Tayo pong mga tao. Kung kaya po mga kapatid, tayo po ay hindi nabubuhay dito sa lupa nang wala lang po. Ano po? Meron po tayong tungkulin sa Diyos. Ano po? Siya po ay ating luwalhatiin. Purihin po natin siya sa kanyang dakilang gawa. Sapagkat kung wala po ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay mapapahamak. Kung kaya't ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang magkaroon po tayo ng kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay maisama sa isama niya kung saan man po siya ay kasama ng kanyang ama. Ano po? Kung kaya mga kapatid, sa bawat oras, sa bawat araw ng ating buhay, alalahanin po natin ang ating Panginoon. Yung kanyang ginawa sa tulos ay isang napakahalaga po para po sa atin. Wala po tayong ibang papupurihan, kundi siya lamang po, sapagkat siya lang ang nagbubo ng buhay para po sa ating mga kasalanan. Punto na po at ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat at mataas na pagsamba sa ating dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Punto na po.
1: Salamat sa Diyos. Ang talata 11 hanggang 14 ay bibigyan rin po ng diin o diwa ni Sister Nora Manggubat.
3: Isa po uling papuri at ulang ang pasasalamat po sa ating dakilang Diyos Ama, Anak at sa banal na Espiritu Santo. Narito po ang Epeso 1:11-14. Ito po ay bibigyan ko po ng kapaliwanagan. Hindi ko na po babasahin, pinakabuod na lang po. Sa mga kapatid, sa mga talata pong ito, ipinapakita sa atin ang napakagandang plano ng Diyos para sa ating buhay. Sinasabi dito na tayo ay pinagmana at itinalaga na noon pa man. Ibig pong sabihin, hindi tayo aksidente sa mundong ito. Bago pa man tayo ipinanganak, kilala na tayo ng Diyos. At mayroon na po siyang nakalaang layunin at tungkulin para po sa bawat isa sa atin. Ang lahat po na mga nangyayari ay ayon po sa kanyang mabuting kalooban. Kaya kahit mahirap po ang sitwasyon, makatitiyak po tayo na hawak po tayo ng Diyos ang ating kinabukasan. Sinabi rin po dito, nang tayo po ay sumampalataya, tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Espiritu Santo po ay parang selyo o tatak na nagpapatunay na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Siya rin ang ating garantiya o down payment na balang araw matatanggap natin ang buhay na walang hanggan at ang lahat ng biyayang pinangako niya. Dahil po mayroon tayong Espiritu Santo, hindi po tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Kasama po natin siya sa lahat ng oras. Ang pinakamagandang aral po dito sa talatang ito ay ang lahat ng biyaya at kaligtasan na tinatamasa natin ay para sa ikapupuri po at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ito dahil sa galing natin o sa mabuti nating gawa, kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Narito po ang kupo na talata na bersikulo na iwan ko po sa inyo. Ngayon po sa Jeremias 29 verse 11. Nakalagay po dito, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ibig pong sabihin, sinasagot po nito ang sinasabi sa Epeso na may itinalagang plano ang Diyos para po sa atin noon pa man. Ito po ay ang magandang paalala na hindi po tayo walang direksyon at ang lahat ng nangyayari po sa ating buhay ay para po sa ikabubuti po natin. Dito ko na po pupuntuhan ang aking pagpapaliwanag. At marami pong salamat sa Diyos. Punto na po.
1: Salamat sa Diyos. Ang huling panalangin po ay igagawad sa atin ni Engineer Adi Galicia.
0: Manalangin po tayo. Pinupuri sinasamba ka po namin o Diyos sa inyong walang hanggang kadakilaan, walang hanggang pasasalamat po sa buhay at kalakasan sa araw na ito at sa mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin sa araw na ito. Ama, salamat po sa inyong walang hanggang salita na nagsisilbing pagkaing espiritual po sa aming mga kaluluwa at nagbibigay lakas po sa aming buhay. Ama, patawad po sa lahat ng aming pagkakamali sa bawat araw na aming nagagawa sa aming buhay. Ama, aming hiling na pagkalubuan mo kami ng pagpapalang espiritual at kapayapaan mula sa iyo, kapayapaan ng puso't isipan. Gabayan mo po kami sa aming pag-uwi sa aming mga dampang tahanan. Bigyan mo po kami ng patnubay sa lahat ng aming gagawin sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
1: Amen. Yamang nakatapos na po tayo sa maiksi po nating pamamahayag, dumako naman po tayo sa mga pagbati. And of course, above all, ang ating pong pagbati ay lagi po nating itinataas sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Banal na Espiritu Santo. At sa pagpapatuloy po natin ng pagbati, binabati po natin yung lahat pong mga nagdiriwang pa ng kanila pong mga karawan. Unahin po natin si Sister Delia Padirugaw ng Udyungan, Romblon, Vilma Baticos ng Labunan, Princess Molinar Salazar ng Manila, Christian Molinar Salazar, Anselma Lamig ng San Isidro, A.D. Faina ng Pabilia Village, Marites Faina Dimoy ng Australia at si Cyrus Pavilion Madugo. Patuloy po ang ating panalangin na naway patuloy po silang bigyan ng kalakasan, palawigin ang kanilang buhay upang sa ganun ay mapapurihan po natin ang ating Amang Diyos. Ganun rin po, binabati po natin ang mga nagsiblikbayan. Unahin po natin si Brother Arvin Molinar ng galing po sa Canada. Kasama po niya ang kanyang pamilya. Ganon rin po si Himla Tandog from New Zealand. At ganon rin po si Christian Salazar from Manila. Maligaya pong muling pagbabalik sa ating bayan at patuloy po ang patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Ganon rin po ang aking mga pagbati. And of course, above all, lagi ko pong binabati ang aking pamangkin na si Michael Baticos. At ang ganon rin po ang Dulces Family ng Balom at saka si Mr. and Mrs. Lito si Isi Puntaro ng Madugo. At ganon rin po ang mga Glorious Family ng Balugo. At ganon rin po ang aking pinsan na si Mr. and Mrs. Boy Hinisa ng Santa Brida at ang pamilya po ni Pastor Hazel Garcia ng Bagong Bayan. Nawa po ang aming pong pagbati ay damhin po nating ito po ay nagmumula sa ating Amang Kataas-taasan na idinaloy na lang po sa amin na ating hiniling na kami ay daluyan ng Kanyang Banal na Espiritu upang sa ganun maiparating rin po namin ang Kanyang pagbati sapagkat nasusulat po nasaan ang dalawa o tatlong nagkakatipon-tipon dahil sa Kanyang pangalan ay naririto po ang Kanyang presensya. Kaya salamat po sa lahat pong mga patuloy na nagsusubaybay sa himpilang ito ang ating pong dalangin naway manatili ang tunay na pag-ibig na hinahangad po sa atin ng Diyos na tayo po ay laging magkaisa, magtulungan at magmalasakitan. Iwasan na po natin ang mga masamang gawain sapagkat ang mabuting gawain lamang po ang tinatanggap po ng ating Amang Kataas-taasan kung kaya't wala po siyang ibang hangarin na tayo po ay makaisa sa Kanyang walang hanggang kaharian sa pamagitan po ni Kristo Jesus na maliwanag pong binigyan po natin ng diwa ang kahalagahan ng Kanyang buhay. Ito po ang inyong abang lingkod, Sister Nitz Baticos Palyaria, ay nagsasabing magandang buhay, magandang hapon, and thanks God.

Tuwing Sabado ng hapon, ugaliing pakinggan ang programang Para sa Diyos at Bayan. Para sa Diyos at Bayan. Programang maghahati ng mga mabubuting salita ng ating Panginoon. Pakinggan dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Tuwing araw ng Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Para sa Diyos at Bayan.

0: Nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yun?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
1: Your friend, your radio.
2: Dahil sa inyong mga kasangga, ang Gamer Herbs Incorporated ay muli na naman kinilala bilang natatanging kumpanya sa ika-apat na magkakasunod na taon. Annual Awards mula 2018 hanggang 2022. Ang Gamer Herbs Incorporated ay tinanghal bilang Platinum 2 Awardee as Best Inspiring Sales and Marketing Company. At ang Mark Cafe Platinum 2 Awardee bilang Best Highly Recommended 5-in-1 Coffee Mix Brand. At si Kasanggang MGMAR A. Camorias bilang Lifetime Achievement Award for Entrepreneurship. Mga kasangga, kayo ang aming inspirasyon. Tuloy-tuloy ang aming paglilingkod mula sa inyong kasangga at kalusugan, JMAR Herbs Incorporated. Maraming salamat po!
3: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
4: Jogging, push-up, biking, or even dancing. Lahat yan ay pabor sa ating katawan. After that, pahinga, sabay timplahin ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Wow! Sarap ng feeling! Lalo na kita mo ang resulta ng slim and healthy mong katawan. Ready sa kahit anumang gawain araw-araw with Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. May sangkap na chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Hataw more, sayaw pa more! Mabibili na sa mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay nako! I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangkap para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
6: So nice, I got you.
5: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Another product of JMAR Marketing.
9: Mabibili mo na
7: sa inyong suking tindahan,
9: groceries, supermarkets,
7: drugstores at butika
9: dito sa inyong lugar.
10: Ang gusto ko sa kape, yung natural lang sangkap. Parang Mark Cafe. Ang sarap ng natural.
11: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe.
3: Inspirasyon ko sa buhay ang aking pamilya. Kaya naman importante sa akin na araw-araw laging malakas yung aking katawan, makapagtrabaho at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ultimo pag-inom ko ng kape, dapat bilibili. Dapat yung kape na may mga benepisyong na ibibigay para manatiling malakas yung aking katawan. Ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay may mga natural na sangkap tulad ng spirulina, meron ding agaricus mushroom extract at yung panax ginseng. Mabibis ang sangkap pero napanatili ang sarap. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang tunay kong kasangga para sa kinabukasan ng ating pamilya. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in all leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide.
12: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop. Sa Shopee, Lazada,
13: Lazada.
12: Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!

0: From the heart of Rojas Oriental, Mindoro. This is Radyo Natin 98.9 Rojas. Your friend, your radio.
1: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
2: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic Rojas Branch. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos, up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta na ngayong buwan ng Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic. Matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Parangay Odjong, Rojas Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
3: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Doctora Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
4: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
5: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
6: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Oh, diba?
7: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
6: Sa rice coffee!
5: Punta na sa mga suking butika.
8: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest X-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenos. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
9: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
10: Sa gitna ng ingay ng mundo, may mga kwentong tahimik pero puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Narito na ang programang magpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. DJ RG Special, kwentong buhay, bibigyang buhay. DJ RG Special. Sa bawat kwento, may luha. Sa bawat karanasan, may lakas. At sa bawat pagsubok, may panibagong simula.

0: Uy, nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yon?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
2: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. Kaya feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
3: Iba ka sa lahat.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong-panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung kailangan mo ng mga branded cellphones and gadgets, tayo na! Mamasyal na sa JBNet Enterprises. Available here, laptops, cellphones and accessories, printer like Canon, TV at mga speakers, cellphone brands like iPhone, Honor, Tecno, Realme at marami pang iba na pwedeng mapasayo through home credit. Tama! Available dito ang home credit at good news, naka-zero interest sa JBNet. Kaya kumuha na ng hulugang cellphones sa servisyo, kalidad at presyo, panalo ang JBNet Enterprises. Located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, and with branch 2 na malapit sa Jollibee at sa second floor ng Masalay Public Market. Contact number 0939-904-0747. JBNet Enterprises. Tumatanggap din sila ng repair ng lahat ng klase ng cellphone.
6: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa King Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoes, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa Kay Saya, Kay Bongga, Kay Sulit na pamimili sa Kay Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro, owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
7: New Life with Christ with Sister Virgil Juan Dalida de la Cruz. New Life with Christ every Sunday morning 6 to 6:30. New Life with Christ right here at Radyo Natin 98.9 Rojas. Your friend, your radio.
8: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod: construction supplies like cemento, bakal, hiero, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, NovaBull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply!

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
6: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
6: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Radyo Natin
12: Nationwide!
13: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
14: Easy Hugo!
15: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

bakit night shift ko? Aminin natin, 'di ba? Marami tayong pinagdasal. May mga pagkakataon nga lang na hindi pa pala tayo ready. Kaya nung binigay sa atin, nako, na mishandle natin. Kaya naman, 5 months into 2026, nakapag-build ka na nga ba ng magandang habits in order for you to grow? Kung hindi pa, nako, huwag ka mag-alala.

0: Yes!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
0: Ang galing-galing mo!
2: Smart 2!
0: Smart Dishwashing Base ko!
2: Smart 2!
0: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
2: Smart!
0: Ang galing for everyday!
1: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit lima!
0: Tanggaling-galing mo!
2: Smart Dishwashing Base!
1: Heavy duty linis bawat pahit!
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
9: World
10: Nationwide.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
13: Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo Natin
10: Nationwide!
14: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwashing.
15: Easy Hoga! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
17: Yung iba daw, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
18: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So, yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3. Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
1: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Kalimutan sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya, manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedeng na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

shift ko, alam mo, hindi Pebrero, pero kinikilig ako. Kinikilig ako sa buwan ng Mayo. Because other than the endless possibilities that this month may bring us, ay yung swell day ng Mayo ay laging nasa Friday. Oy, ang sarap! May 15 is on a Friday and May 29, end of the month. Hindi naman end of the month kasi may 30 pa. Ay Friday din! Ang sarap ng weekend kapag ganyang araw ang sahod. Excited na agad ako sumahod. Futuristic. Pero wait, we are still talking about good habits or how to build better habits. At kasama niyo pa rin po, this is DJ Fatima sa programang Night Shift sa Radyo Natin Nationwide. You know what? Marami sa atin, yun nga, wala pa yung sahod, pero ina-imagine na natin kung paano gagastusin to. Diba? Sa utak natin, zero balance na agad yan. Kulang pa nga paminsan. Night Shift ko, when building a habit, magsimula ka daw sa sobrang liit na goal. Ayon sa Stanford behavior scientist na si BJ Fogg, mas nagtatagal ang habit kung madaling gawin ito.

0: Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3. Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
1: Serving the Philippines.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

Amen. Thank you, DJ. Ang ganda ng himig ng awitin. I can see you, Lord. Let us pray muna. Dakila at mahabagin naming Ama. Salamat po muli sa biyaya ng buhay, sa pag-iingat sa amin, sa kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal mula sa iyo. Dalangin po namin na sa pag-aaral namin ng mga salita, tulungan mo po kami na amin po itong maisagawa araw-araw. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Sayan. Good morning po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. At salamat po sa mga kamananampalataya at kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Diyan po sa Sityo Kipanglao, San Juan, Bulalakaw. No? Sa grupo po ni na Pastor Ricky Tadle, sa grupo ni na Pastor Elmer Calcanya, no? Diyan sa San Juan, Bulalakaw. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa mga nakaraan na pagtitipon diyan at matagumpay na gawain ng Panginoon. Ganon din po, salamat sa mga tagapagtangkilik ng impilang ito. At patuloy po tayo na pagpalain ng Panginoon sa ating mga pamumuhay. I can see you, Lord. Ang totoo nga po niyan, hindi lang po kontento ang Diyos na makita natin siya. Masigit na nais ng Diyos na kasakasama natin lagi ang ating Panginoon. So balancing buhay ang atin pong kailangan na pag-aralan ngayon upang makamtan po natin ang nais natin at kung ano po yung mandato ng ating Diyos para sa atin. Ang atin pong teksto ay makikita sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, kabanatang 19 hanggang 20. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ganito po ang sinusulat o sinasabi sa Mabuting Balita Biblia. Kaya, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. Kung itong talata po na ito ay atin pong magagawa or matutupad, no, sa pang-araw-araw ating buhay, mayroon na po tayong katiyakan na nilalakaran natin ang balancing pamumuhay. Ano po? So, paano nga po ba? May babala po ang mga salita ng Diyos sa kapanahunan ngayon sa ating lahat, no? Na ito po yung last of the last days. Huling kapanahunan po. Kaya andyan na, nakikita na natin at nararasa na natin yung mga babala patungkol po sa mga huling panahon. At isa dyan yung bansa laban sa bansa o yung gera, no? Mga salot, tagutom at sari-sari pa. Pero may paalaala ang salita ng Diyos na sabi rito, Efeso, kabanatang 5, talatang 15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ayan, ingatan daw po natin kung paano tayo mamumuhay. Mamuhay tayo tulad ng matatalino at hindi tulad ng mangmang. Ano po bang pagkakaiba ng matalino sa mangmang? Sa literal po natin na pagkakaunawa, ang pagkakaalam natin, siyempre yung may alam at kontra doon sa walang alam. Pero ang totoo po, yung mga mangmang na tinatawag, sila man po ay may alam din. Ang problema lamang, ang salitang mangmang ay nagpapatungkol doon sa isang tao na bagamat alam niyang mali, ay paninindigan pa rin niyang tama. No, yun po yung kamangmangan. Bagamat may alam siya at alam niyang mali na yung sitwasyon, no, pero paninindigan pa rin tama yung sitwasyon na yun. So yan po yung kahulugan ng pagiging mangmang. No po? Kaya maging matalino po tayo. So ibig sabihin, ang isang taong matalino, nakabase po yan sa panuntunan ng salita ng Diyos. Ito po yung totoong katalinuhan. No, hindi po tayo ililigaw ng salita ng Diyos. No, sabi rito,
ano ba yung kailangan para sa balancing pamumuhay or pagbalanse ng ating buhay? Ano po? Sa mga palaro, no? Tulad ng palarong pambansa, no? At sari-sari na tawag sa palaro na yan, mayroong tinatawag na Summer Olympics, no? At isa rito yung pentathlon. Mayroong isang game ito, isang laro, pero nasa loob nito ay lima na klase ng event, no? Isang competition ito na isang tawag, pero may napapalooban ng lima sa loob na klase ng iba't ibang klaseng laro. Ang isa rito ay paggamit ng pistola o sa pagbaril, no? Ang isa rito ay yung pag-iskrima, ang pagsakay sa kabayo or pangangabayo, ang pagtakbo at ang paglangoy, no? Pag sino ang mauna sa na matapos yung lima na yan, siya ang panalo, no? Isa yan sa Summer Olympics. Ganon din ang buhay natin, no? Kumpara rito na mayroon ding limang layunin ang buhay natin, no? Kung sa palaro ay pwede pala na isang laro lang mayroong lima na layunin sa loob upang pag natapos mo, panalo ka. So ang buhay din natin ay pwedeng ikumpara sa laro. No, sabi nga, ang buhay na ito ay isang uri ng paglalakbay. Ayan. It is a journey of life. So, paano? No? Isa sa layunin ito ay makikita natin doon sa binasa nating talata, The Great Commission. No? Ito po yung huling tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo bago po siya bumalik, no, sa literal na tinatawag nating langit, umakyat sa langit, yun na sinasabi sa aklat ng mga gawa. So, yung literal na tawag na Great Commission or dakilang utos. Ayan. Kaya una, no, sabi rito, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, no, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong mong kalakasan. Ibig sabihin, una, priority talaga ang Diyos muna. Ano po? Siya muna ang number one. Wala nang iba. Kaya, ang ibig sabihin na tayo or ikaw at ako, no, ay nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. No? Kaya, ang layunin natin ay mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Kaya, yan po yung pinakamalalim, no? Now, what is the greatest purpose of man? No? Ano ba yung pinakadahilan, no, kung bakit naririto tayo? So, maraming mga pwedeng idahilan. Pero isa po doon, no, sa pinakamataas na kadahilanan kung bakit naririto tayo sa daigdig na ito ay upang bigyang kasiyahan ang Diyos. No? Bakit? Kasi nilikha po tayo, no, para sa kasiyahan ng Diyos. Sa creation pa lang, mababasa na natin sa aklat ng Genesis, chapter 2, no? Chapter 1 and chapter 2. Halos tatlong beses po nating mababasa doon ang salitang pinagmasdan ng Diyos at siya ay nasiyahan. Pero pagkatapos na likhain ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan at wangis, ang sabi po doon, at nang kanya itong pinagmasdan, lubos na nasiyahan ng Diyos. No? Dati, nasiyahan lang siya. Pero nung makita na niya, no, ang kanyang kalarawan at kawangis, no, which is Adam, man, mankind, yun na, lubos na nasiyahan ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, nilikha ka para sa kasiyahan ng Diyos, no? And in response naman, no, bilang pagtugo natin sa Diyos, ano din ang dapat nating gawin? Siyempre, pasayahin din natin ang Diyos na lumikha sa atin. No? Kahit sa mga magulang natin, sa mga nanay at tatay natin. Kasi karanasan ko rin yan bilang isang ama ng tahanan. No? Nung kami ng aking asawa ay bago-bago pa lang na nagsasama, bagong kasal pa lang, excited kami na magkaroon ng anak. Nung mayroon na kaming nagdadalang tao na si Mrs., no? May anak na, hindi pa lang ay sinisilang, nasa loob pa lang ng sinapupunan, no? Excited na kami.
o nangangarap na ng iba't ibang sari-sari na matataas na pangarap, no? At doon, simula doon, no, na alam mo na mayroon ng buhay sa loob ng sinapupunan, ay masaya ka na, no? Iba yung kasiyahan, no? Kaya nung mailabas yung una naming anak, no, panganay, so masaya, tuloy-tuloy na yon ang kasiyahan, na kumpleto na ang pamilya at pakiramdam mo, kumpleto na ang buhay kasi nakita mo na yung iyong produkto, no, yung iyong anak. Higit sa Diyos na nung nilikha tayo ng Diyos, no, kasiyahan ka na ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, at lubos na nasiyahan ang Diyos kasi nandun ka na. Nakita niya yung kanyang kalarawan, no, yung kanyang kawangis, which is ang tao. Diba? Kaya naman, no, layunin din natin na magbalik rin in response to Him, no, sa Diyos, na pasayahin din natin siya, diba, sa mga anak, sa kanilang magulang. Ikaw ay kasiyahan ng iyong ama't ina, no, nung hindi ka pa man isinilang. Ngayong malaki ka na, no, pasayahin mo rin naman sila. Huwag naman puro konsumisyon, no po. Ang problema nga eh, sabi ng mga kasamahan ko na mga tatay na, siyempre hatid sundo ang mga apo sa school. Ang reklamo nila, kala ko tapos na tayo. Yun pala, back to basic, back to number one. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, no po, hindi po matatawaran yung salitang kasiyahan. Diba? Bakit mo ginagawa yon? Kasi nandun yung kasiyahan sa puso mo na ginawa mo yon at ginagawa mo. No? Kaya, yan po yung isa, no, na balancing buhay. Diba? Una, pasayahin muna natin ang Diyos dahil ikaw ay kasiyahan ng Diyos nung ikaw ay nilikha. Diba? Kaya, yan, kung masaya po ang buhay, siyempre, alam nyo po ba na pag may problema tayo lagi sa ating damdamin, no, sa ating isip at sa puso, no, pag sinabi kasing heart, no, yan yung sintro ng pagdidesisyon ng tao. No, nauwi po yan sa pag-iisip. Kaya, kung masaya tayo, no, alam nyo ba na ang isang taong mayroong sakit or karamdaman sa physical, ang unang gumagaling ay hindi agad yung kanyang nararamdamang sakit. Diba? Ang unang gumagaling dyan ay ang kanyang puso. No? Yung kanyang pakiramdam, yung emosyon, kahit nandyan pa yung sugat, no? Pero kung maraming dumadamay dyan, maraming nagmamahal, diba? Magaling na yan kasi magaling ang kanyang damdamin. Ano, so wala na yung kabigatan. Kaya nga, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Para isang step po yan, isang hakbang sa balanse nating buhay. No? Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ayan na, dito tayo, sumasablay rin tayo. Eh. Sablay na nga doon sa una. No, sa pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, sablay pa rin kung minsan lang. No, mahalin mo ang iyong kapwa tulad na iyong sarili. Bakit po? Yung salitang sarili may problema rito. Kasi nga, hindi natin namamalayan minsan yung kasalanan na yon. At ang kasalanan na yon ay ang kasalanan ng pagiging makasarili natin. Ayan na. No po. So, lagi nating inuuna talaga yung sarili natin. Bihira nating unahin yung kapakanan ng iba. No? Kundi, sarili muna. No? Lalo na pagdating, no, sa mga bagay-bagay, ayan na, dyan nagkakaproblema. Yung sabi na iba, sa mga mana-mana na yan, dyan, marami dyan ang may problema. Dahil sa salitang sarili, no, sarili muna ang unahin. So maganda sana kung ang inuuna sa pagdating sa sarili ay yung pagbabago, yun ang maganda. Huwag mo pakialaman yung buhay ng iba. Sarili mo muna unahin mo, pero sa usapin ng transformation, no?
pagbabagong buhay. So, hinubog ka para sa paglilingkod. Yan po, dinisenyo tayo ng Diyos para sa paglilingkod. Kaya nga, layunin din natin na magpakita ng pagmamahal sa iba sa pamamagitan din ng paglilingkod. No? Yan ang medyo mabigat minsan. Sabi nga ng salita ng Diyos sa unang Juan, kabanatang 4, talatang 18 hanggang 20. 1 John chapter 4, no? Sabi doon, paano mong masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Gayong yan ngang kapatid mo na nakikita mo ay hindi mo maibig-ibig. Problema natin, no? Yan ay realidad po sa buhay natin yan. No? So, magaling tayo minsan magpakitang gilas. No? Pero deep inside pala, mayroon ding itinatago na hindi maganda. No po? Kaya, kung magkagusto natin magkaroon ng balancing buhay, no? Una, no? Bigyang kasiyahan ang Diyos. At ang salita na yan, ang pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, ay nauwi lang po sa isang salita yan. Ang salitang worship or pagsamba. Ayan. Kaya ngayong araw ng Linggo, no, ito yung nakaugalian natin na araw sa loob ng 7 or 1 linggo, ito yung nakaugalian natin na ibigay sa Panginoon. No? Sa tinatawag nating corporate worship, sama-sama na pagtitipon upang magpahayag ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. No? Sa salitang pagsamba na yan, yan ay nangahulugang pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. No? Kasi ang pagsamba po ay surrender. No? Pagsuko yan. No? Kaya sa pagsuko, nandun yung pagpapakumbaba. No? Nandun yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Una, mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang kapwa tulad ng sarili. No? Kaya, dahil dinisenyo tayo ng Diyos para sa paglilingkod. No? Layunin natin na magpakita din ng pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod. No? May magandang halimbawa po ang Biblia rito. Doon sa 5 magkakaibigan, Marcos kabanatang 2, talatang 1 hanggang talatang 5. Sumunod na mga talata, no? Mark chapter 2. May 5 magkakaibigan doon at out of 5, no? Sa 5 na 'yon, isa po doon ay may sakit, paralitiko, no? Ibig sabihin, siya ay sabihin na nating pagparalitiko ay paralyzed, no? As in katumbas ng lumpo. Wala siyang kakayanang gumalaw or maglakad na mag-isa. No, gumawa na mag-isa, no, as in paralytic, no. So yung 4 niya na kasama or kaibigan, mayroong matinding pagmamalasakit sa kanya, no. Kaya nga sa usapin ng pagmamahal, kasama din doon yung compassion. Pwede mong mahal yon pero wala ka namang malasakit, so kulang, no ba? Parang ganito lang rin, parang unity, no, pero wala namang harmony, so kulang din, no? Kasi pwedeng nagkakasama-sama pero hindi naman nagbabatian, no? Walang harmony, harmonious relationship. So ganito din sa pakipagkapwa tao natin, no? Minsan yung pagmamahal, no? Mahal natin ang isang tao pero wala naman tayong malasakit, no? So kulang yung pagmamahal na yon. Pero dito sa magkakaibigan, no? Ito po sa usapin po ng pagmamahal sa kapwa tulad na yung sarili. Ang ginawa nitong 4 na magkaibigan, dinala nila, no? Balita na noon na si Jesus Christ ay nagpapagaling ng iba't ibang klaseng karamdaman. Gumagawa ng mga himala, no? And so on and so on. Bumubuhay ng patay. So, dinala nila doon para ipagamot. Ay puno. No? Hindi makapasok. Umakyat sa bubong, binutas ang bubong, tinalian yung higaan ng kaibigan at inihulog, inihugos, no? Hindi inihulog, kundi inihugos. No? Dandahang ibinaba sa tapat ng Panginoong Hesukristo. So, gumaling, no? Anak, pinatawad na iyong kasalanan.
bumangon ka at buhatin mo ang iyong higaan. No, grabe. So, isa yon na nakikita natin na sa magkakaibigan, no, mayroong pag-ibig. They were great in love. At sa pag-ibig na yan, nandyan yung compassion. Nandyan yung malasakit. No? Walang iwanan. Kaya ang ganda nga eh. Dahil pag-ibig sa kapwa, no, tulad ng iyong sarili. Sabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 17, Talatang 17. Proverbs chapter 17, verse 17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Yan po yung totoong kaibigan. No? Minsan, ito ang masakit. Kaibigan mo nga. No? Pero nung mag-away kayo, magkatampuhan kayo, lahat ng sikreto mo, tapos na, yari ka doon. So, yan po ay hindi maganda. No? Kaya, iwasan natin. Kaya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad na iyong sarili. Great in love. No? Great in sacrifice. No? Mayroong sakripisyo. Ano ba ang mayroon ka? No? Ano ba ang kakayanan natin? No? Ano ba ang mayroon tayo, no? Pwede nating isakripisyo alang-alang, no, sa ating kapatid. At mayroong pananampalataya. They were great in faith, no? Nagkakaisa sila sa pananampalataya, walang pagtatalo-talo, no? Kasi sa magkakaibigan minsan, itong opinion ng isa, iba naman ang opinion nitong isa. Hanggang bandang huli, no, sila na ngayon ang nag-away-away kasi magkakaibang opinion. No? Pero dito, makikita natin yung pagkakaisa nila. Bakit? Sapagkat sabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 17, Talatang 17, ang kaibigan, no, ay kapatid na tumutulong. Nagmamahal sa lahat ng panahon. No? At sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Yan po yung totoong kaibigan. No? So, ang pangatlo na kailangan natin sa balansing buhay, bukod sa una ay Diyos, mahalin ang kapwa. Pangatlo ay humayo ka at gawing alagad ang lahat ng bansa. No? Ibig sabihin, tayo po ay may layunin, purpose natin, misyon. Ayan, nilikha tayo para sa misyon. No? Ibahagi natin ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng salita din ng Diyos. No? Huwag nating sarilinin, huwag nating suluhin yung tinanggap nating biyaya ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Huwag nating suluhin yung tinanggap nating kapatawaran mula sa ating Panginoon. Ibahagi natin sa iba sa pamagitan ng kanyang mga salita. No ba? Kaya alam nyo ba na kung gusto na nating matapos na ang daigdig na ito, sabi ng salita ng Diyos, no, Matthew chapter 24 verse 14, at pagka lahat na ng sulok ng daigdig ay narinig na ang mabuting balita at saka darating ang wakas. Yan. Madaliin na po nating matapos na ito. Sa tulong-tulong tayo na ipamalita ang salita ng Diyos para tapos na. No, dating na ang wakas, yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Matthew chapter 24, verse 14. No? Tapos na yung gira na yan kung matapos na rin ang daigdig na ito. No? Ayan po. Kaya humayo kayo at gawing alagad ko ang mga bansa. No? Yan po yung pagmimisyo natin. No? At hinubog tayo para sa pamilya ng Diyos. No? Makiisa po tayo sa gawain ng Panginoon, no po, at turuan natin na sumunod, no, ang bawat isa sa itinuturo ng ating Diyos na buhay, no po. Kaya nga sabi rito, turuang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Ano ibig sabihin? Tayo po ay dinisenyo ng Diyos na maging kanyang kawangis, no, kalarawan ni Kristo. Ibig sabihin, bagong buhay po tayo. No, dati po tayo hindi kawangis ni Kristo kasi nung tayo po ay hindi pa tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi pa nababago ating mga buhay. Pero noong tayo po ay naging totoong mga mananampalatay ng Panginoon
Alam niyo po, yung grabe ang ginawa ng Diyos kahit na ikaw ay makasalanan, ano man ang nakaraan mo, maging sino ka man dahil sa kay Kristo, dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Baliwala lahat yung nakaraan mo na yon. And I will remember their sins no more. Grabing biyaya ng Diyos. Dahil sa kanyang habag at biyaya, tayo pong lahat ay tumanggap ng kanyang kapatawaran at pupunta po sa tinatawag nating buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang atin pong role, no, lumago po tayo at tumibay tayo sa pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan po ng proseso. No, proseso po ng pagdidisipulo ito. No, wala pong shortcut sa Panginoon. Nasa tama po lagi ang ating daraanan. Minsan, may mabako-bako, medyo mahirap, may masakit, mayroon ding masaya, may malungkot, pero ang bottom line po ng lahat ng ito ay tagumpay dahil kay Kristo. Sumuli, tayo po ay pinagpala sa araw na ito. Kaya salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin. Ang tagubilin po palagi natin, ang buhay na ito ay gamitin ng tama at wasto upang wala po tayong pagsisihan pagdating sa dulo. God bless po sa bawat isa.

0: Umagang kaganda po sa bawat isa. So ako po si Pastor Mark Manalo. At ito po ang Grace and Truth, the Gospel for All. Para po sa mga pagbati, nais ko pong batiin yung lugar po kung saan po lagi ako nandyan, no? Yung Kinumay, Barangay Balugo. So binabati ko kayo ng isang napakagandang umaga. At darating ako dyan soon, no? At mayroon tayong dalang mga libreng uniform, school uniform, no? Para sa mga elementary, no? Sa Kinumay Elementary School. Dyan. So, mamimigay po ulit tayo dyan. Nais ko rin batiin po aking mga mag-anak sa Ujong, yung Regalado Family, at aking mga kabat sa RSDA at RAES, Rojas Albenes Elementary School. At sa lahat po ng mga nakikinig hanggang kahit saan man po sa mundo, ang alam ko tayo po ay napapanood via Rojas Online Live. RN Rojas Live. RN Rojas Online. Yan. So kung kayo pa yung may mga Facebook, pwede po kaming mapanood doon. At pwede rin po kayo magkomento, no? Mga pagbati or mga tanong or mga suggestion or interaction po doon po sa ating tinatalakay. So muli po, ito po ang Grace and Truth. Ako po si Pastor Mark Manalo at meron po tayong mga kasama dito ngayon. No, ito po yung mag-asawang pastor at sila na po ang bahala mo pakilala sa kanila.
1: Hello po, good morning po sa Bayan ng Rojas. So ngayong umaga po, muli niyo po kayong mga kasama. Ako po si Brother Joshua Luce.
2: RN po. Lahat po ng nanonood naman ay nakikinig sa radio, good morning po. Ako po si Christine. Good morning po.

So muli po, kayo po ay nakikinig sa 98.9 Radyo Natin Rojas at tayo po ay napapanood sa RN Rojas Online. So ito po ang Grace and Truth, the Gospel for All. Ako po si Pastor Mark Manalo, si kasama ko si Brother Joshua Lucis at sa kanya-kanyang asawa, si Pastora Christine Lucis. At ang ating pong tatalakay ngayong umaga, ay by the way po, si Pastor Hazel po ay time out muna, no? Pero

0: talaga yung ating pagtingin, no, sa ating kapaligiran, ay masabi tayong talagang pinagpala tayo. Or sa isang composer pa ay Wonderful World, no? Pag tinitingnan niya yung puno, ganyan-ganyan, no? Kung ano man makikita niya, sinasabi niya, what a wonderful world. Kasi ganun niya tinitingnan. Pero kapag siguro pag punong-puno ng hinanakit, galit, no? Nakafocus siya doon sa pangit, di ba? Nakakompose niya, hindi maganda. Alam mo, stupid love, di ba? Parang ganun, no? So ang punto ko dito ay sana ibuksan ng Diyos yung ating mga paningin doon sa magandang bagay. Doon sa mas maigi, sa mas mabuti. Dahil yun naman talaga ang nais ng Diyos sa atin. Diba po? Will ng Diyos na tayo po ay mabuhay ng maayos, maganda, masaya, masagana. Diba po? Ang nagiging problema lang din ay tayo, yung mga choices natin. No? Yun ang talagang problema natin. Yung, minsan, although wala namang taong naging perpekto ang kanyang pagpili. Kahit ako marami akong bad choices nung kabataan lalo. Kaya po. So, ngayon, yung pinag-aaralan natin ay pati tayo, nakikinabang tayo doon sa sasabihin natin, babanggitin, ayun mismo nag-aaral nito ay sa atin din, para din po sa atin. So, pinagpala tayo. Ako, pagtitingnan ko, pinagpala ako ng buhay, nakakagalaw ako, nakakilos, kumpleto ang aking kalagayan. Diba po? Although, hindi ko naman sinasabing hindi rin pinagpala kapag hindi naman kumpleto yung kalagayan dahil meron pa rin way ang Diyos doon. All things work together for good pa rin. Pwede mo magamit yan sa magandang bagay pa. No? Tapos, yan, ako, yan sa Lagban, no? Taga-Lagban ako, malapit lang ako sa dagat. So, pinagpala ako ng magandang sariwang hangin, maayos-ayos sa kapaligiran, di ba? So, kapag ako'y naglalakad dyan, no? Ganyan yung aking ginagawa, nag-exercise, talagang malapit lang ako. So, kung pagkain lang din ang sasabihin, no? Ang Pilipinas, ang Mindoro, ang Rojas, Mansali o kasaan man, ay maraming mga pananim na pwede nating kainin. Maraming mga gulay, di ba? May bigas o ano man. May tubig, no? Sa Rojas, may libre tayong tubig. Ako, may libre kaming tubig, flowing, sagana, di ba po? Sagana. So, pinagpala tayo ng maraming bagay. Kasi, tingnan natin, ating kapaligiran, buksan natin ating mga mata, no? Tayo pinagpala ng maraming mga bagay. Nagkakaproblema na talaga dun sa mga choices natin, no? Dun lang talaga. So, dito sa dalawang to, ano yung mga tingin nyo na kayo'y yung blessed ng Diyos? Oh?
1: Siguro sa akin, pas yung... Sa akin po ay yung ano, pagiging mapayapa yung family. Kasi minsan, syempre, sa loob ng family, dapat talaga yun yung maging comfort zone natin. So, napaka-importante po sa panahon natin ngayon na mamuhay tayo sa kapayapaan, kahit even sa family natin. Napakahalaga po nun, kahit sa mga nakakasama natin sa buhay natin, sa mga kaibigan natin, dapat meron tayong peace sa ating mga puso. Bukod doon, yun talaga po mismo yung sinasabi ni Jesus sa atin na ang iniwan niya sa atin, unang-unang bagay na iniwan din niya sa atin ay yung binigay niya sa atin ay yung kapayapaan. So, paano natin mapapractice yun? Dapat makinig tayo ng mas mainam, mas mabuti. Hindi yung napapakinggan natin ay yung mga magugulong bagay o yung mga may galit o hininakit sa ating, makaka-apekto sa ating mga puso.
2: Yan. So, sa akin naman, Pastor, no, para sa akin, ang isa sa bagay na dapat kong ipagpasalamat ay yung buhay pa rin ako until now. Tumintibok ang aking puso at nakakasama ko pa rin ang aking mga mahal sa buhay. At sobrang akong na-appreciate yung ganong bagay na nag-function pa rin ako, nag-exist pa rin ako. Dahil syempre, kapag oras mo na talaga, wala ka namang magagawa eh. Kaya, meron pang pagkakataon to choose better. Yun yung para nagiging thankful talaga ako.
0: So, yun po, no? Maraming mga bagay na, magagandang mga bagay talaga nga po na tayo pinagpala ng Diyos. Sa mga nanonood sa amin, no? So, ano kaya, no? Pwede kayo mag-comment. Ano kaya yung tingin nyo na dito, pinagpala ko ng Diyos? Diba? Yung pwedeng, diba? Lahat naman tayo, pag buhay ka, meron ka pa rin purpose sa mundo. May magandang purpose pa rin ang Diyos sa mundo. So, yan. Pinagpala tayo. Magandang umaga, diba?
2: Ganda
0: yan, so, ganda panahon. So, si DJ pinagpala ng magandang mga talento, di ba?
2: Yes.
0: Sa negosyo, di ba? ganyan, no? So, yung talino sa ano sa maraming mga bagay. So, ganyan po, no? Yung mga nakikita natin. Kaya lang nga, nasisira nga lang yung mga blessing na yan, di ba?
2: Yes.

0: mga choices natin, no? So tingnan natin 'to. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Punta tayo ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Gusto ko siyang kunin sa ang Biblia, no? Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na nakalagay po dito, na hindi nakalagay po ay, no, kundi na. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, ang gustong iparating ni Apostle Paul kay Timothy, na Timothy, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay profitable for doctrine. Mapapakinabangan. Diba? So, anong punto dito ni Apostle Paul? Yung kinasihan ng Diyos, yun ang ituro mo. No? Yun ang ituro mo. Yung profitable, yung beneficial, yung kapaki-pakinabang, yun yung ituro mo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ng American Standard Version, ito nakalagay, every scripture inspired by God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness. So yun nga po, yung kinasihan ng Diyos lang, yun yung mapapakinabangan. Hindi lahat ng talata sa Biblia ay profitable for doctrine. Hmm. Sa pagtuturo, pag-correct. Oops, medyo controversial ito, no? Pero sana po i-patapusin po muna natin sa dulo. May nakasulat sa Biblia na sinabi ng demonyo, profitable ba yun? Mapapakinabangan ba yun? Hindi. Diba? May nakasulat sa Biblia na kapag hindi mo in-honor o nagkamali ang isang tao, batuhin mo hanggang sa mamatay. Pag tinuro mo ba ngayon yun? Profitable ba talaga yun? Kapakinabang ba talaga yun? For correction ba talaga yun? Actually, wala nang halos nagtuturo nun ngayon. Sa mga, siguro mga extreme na mga nagtuturo, meron. Pero sa ating ngayon na dito, maraming mga born again Christian dito, daming mga Christian sa Rojas, may nagtuturo ba niyan? Meron bang ina-apply yan? May binabato yung mga kabataang mga anak na hindi nila hindi nag-honor sa anak nila? 'Di ba? Wala naman po, no, hanggang sa mamatay. So ang punto dito, lahat naman ng tao nagsi-select, no? Pinipili lang din yung verses, 'di ba? Tapos alangan naman pong ituro mo yung ipapanganak ang Misaya ay lumabas na, 'di ba? Ipapanganak pa lang, 'di ba po? Sa mga prophecy. So, meron ding verse, meron ding sinabi si Apostle, si Moses na show no mercy. Huwag kang magpakita ng kabag, patayin mo yung kaaway. Show no mercy. Ituturo mo ba yon? Inspired ba yon? Hindi. Bakit? Ayan turo ni Jesus Christ, be merciful as your heavenly Father is merciful.
1: Yes.
0: So, ang punto dito, piliin natin yung profitable, yung better, na yun din yung nakakatulong na para mabuhay din ang tao sa better life. Dahil yun yung will, yun yung desire ng Diyos. So, yun ang advice si Timothy, ni Apostle Pablo kay Timothy, na Timothy, yung kinasihan ng Diyos, ha, yun yung profitable for doctrine. So, paano malalaman na kinasihan ng Diyos yung isang bagay? Simple lang, kung kapaki-pakinabang yung scripture, yung kasulatan, gamitin mo. Yun yung inspired. Kasi nga, profitable for doctrine, for reproof, for correction.
2: So, kikita po natin kung talagang inspired din yan. Kapag nakita natin na yung isang binabanggit ng mga nagtuturo o tayong tagapagturo ay napapakinabangan natin na mapabuti yung buhay ng isang tao.
0: Maganda yun.
2: Na, kasi karamihan po ngayon, pagka napapakinggan natin minsan, lalo kapag akala natin good news, pero sa dulo, nagiging bad news yung binabanggit. Ang nagiging effect sa tao nun minsan, naku-confuse sila kung ano ba talaga dapat yung piliin nila. So dapat, nililinaw po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, lalo sa ating mga pakinig, sa ating mga nakikinig ngayon sa radio, na ang pakinggan talaga natin ay yung good news na ang magiging epekto sa buhay natin ay makakapag-transform ng ating puso at ating mga isip. So, pagka sinabi na pumapatay, napaka hindi na po matik na good news yun. Bad news na po agad yun. Pero pag sabi nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso, yun po dapat ang ating pakinggan sa panahon na yun.
1: Oh, yes, totoo talaga na ang amazing kasi sa ginawa sa atin ng ating Panginoon ay kinagait tayo ng Diyos na may free will. May free will, binigyan tayo ng free will. At ang amazing pa dito is, tayo ay kakaiba at malayo sa kaisipan meron ng mga animals. Ang mga animals kasi, kung ano yung game program sa kanila, yun na yun eh, hindi na pwedeng magbago yun.
2: Yun ang magiging routine nila.
1: Routine. Routine na nila yun. Pero as human being, nilikha tayo ng Diyos na pwede nating i-reprogram eh. I-analyze ang mga bagay-bagay. Pwede kasing maka-apekto yung mga naririnig natin, yung sitwasyon natin, ang ang paligid, paano tayo ni-raise, 'di ba? So, pero ang pinaka-magandang bagay dito sa pagkatong ito is kung may naituro man sa atin before or may nakita tayo na sa tingin natin, kumbaga pwede nating i-analyze ang mga bagay-bagay. Ito ba tama ba talaga 'to? Oh. Ito ba, nakakabuti ba talaga ito? So, hindi pa huli ang lahat para i-reset, kumbaga i-reset ang ating isipan.
2: Parang dapat salain natin lahat ng ating napapakinggan. Bago natin execute yung mga bagay na napapakinggan natin.
1: Oo, tama yan.
0: So, dito po, tingnan natin ito. Si Jesus Christ, merong kinote na talata. Quoted ni Jesus Christ sa Isaiah chapter 61 verses 1 and 2, no? Isaiah 61 verse 1 and 2. Basahin ko na lang din siguro. Tingnan mo yung Diyos, no, sa Tagalog. Sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me because the Lord anointed me to preach good things unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn." So, yan yung original na nakalagay doon sa talata, no, sa Isaiah 61 verse 1 and 2. Pero dito sa Luke chapter 4 verse 18 at saka 19 hanggang 20, ito yung binasa ni Jesus. Sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set the liberty those who are oppressed. 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. 20, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. 21, and he began to say to them, 'Today this scripture is fulfilled in your heart.'" So, kung titignan natin ito lahat, pansin ninyo, sa original, sa Isaiah, mababasa natin doon na yung dulo, ang mababasa natin, "To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of God to comfort, and the day of vengeance of our God to comfort all the mourn, all that mourn." So, yung vengeance of God, binanggit doon. Diba po? Pero dito kay Jesus Christ, ang binanggit lang niya ay to proclaim the acceptable year of the Lord. Hindi niya sinama yung the day of vengeance of our God, yung paghihiganti, paghihimagsik. Ayun, talata na yan ay ginagamit para yung ma-provoke yung galit mo lalo doon sa yung parang in God's name, kasama mo ang Diyos, na patayin mo yung kaaway mo, 'di ba? Magalit ka doon sa kaaway, gantihan mo yung kaaway mo. So yan yung talata na yan. Pero nung kinote ito ni Jesus Christ, hanggang doon lang niya binanggit sa "to proclaim the acceptable year of the Lord," then he closed the book. So, bakit hindi niya binanggit "in that day of vengeance of our God to comfort all that mourn," yung paghiganti ng Diyos? Bakit hindi niya binanggit? Simple lang, hindi yun profitable. Hindi yun kapaki-pakinabang. Hindi yun pwedeng ituro. Hindi yun inspired. Mabigat yun, yung sinasabi namin. Pero Jesus, Jesus ang nagturo ito. Kaya nga naghahalik ang mga Hudyo dyan eh. Kasi yung vengeance, so pinutol mo. Then he sat, kaya nga sinabi, then he closed the book. Powerful yan. Bakit pinutol? Bakit kinulose? Yun yung bagay, no? May mga bagay tayong dapat i-close. Dahil hindi yun ang better. Hindi yun ang maganda. Hindi yun ang mabuti. No? So, i-close natin yun. Pahirapan ba natin sarili natin? I-close natin. Di ba po? Merong time. Di ba po? May time na tayo po iuupo, magsasalita, may time sa pagsalita, may time ng pakikinig. si Jesus Christ, magaling si Jesus Christ sa ganyan, no? Napaka-expert, no? Nung minsan si Martha, tsaka si Mary, si Martha ay sobrang busy, si Jesus Christ ay nagsasalita. Yung Word of God ay nagsasalita. Yung Peacemaker, yung Prince of Peace, yung God of Peace ay nagsasalita. Si Mary ay umupo at nakinig lang. Yung time na siya ay uupo at pakikinig, ginawa niya. At anong sabi ni Jesus Christ? Pinili ni Mary yung good part. That time, hindi naman masamang magtrabaho, hindi masamang maging busy, pero may time na uupo ka, makikinig ka doon sa Gospel of Peace. Makikinig ka doon sa Prince of Peace. Makikinig ka doon sa Word of God, which is Jesus Christ. Na yun talaga ang Word of God. No? Kaya nga, mas mataas dapat sa atin si Jesus Christ. Di ba po? Dito makita natin, then he closed the book. Bakit kaya? Hindi kasi book ang Word of God. Si Jesus Christ ang Word of God. Makinig tayo kay Jesus. Kaya dito, si Jesus Christ mismo nag-apply na hey, yung doctrine, yung profitable, yun lang yung ituro natin.
1: Ayan, so napakaganda ng pinag-uusapan natin ngayon, lalo na yung sinabi mo na close the book. Sinasabi sa atin ng ating, parang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon, na may mga kabanata sa buhay natin na nasa sa ating desisyon na isara na ito. Gaya ng mga negatibong nangyari sa nakaraan. Mapapait na mga naranasan natin. So, parang ini-encourage tayo ng ating Panginoon na hindi pwedeng manatili ang kabanata sa isang kabanata lang. So, laging naghihintay sa atin o nag-o-offer sa atin yung mas magandang pahina ng ating mga buhay.
0: Kaya nga ganito eh. Kung tayo ay, yun nga, may mga panahon na i-close mo yung book.
1: Yes.
0: Dahil hindi na maganda eh.
1: Yes, lalo na kung hindi maganda.
0: Hindi na maganda siya eh. Kaya po, may panahon na ganun. At ginawa yun ni Jesus Christ. At tayo ngayon, i-close natin yung mga bagay na kung noon talagang magulo na yung buhay natin, di ba? May panahon na i-close na natin yun.
1: Yes.
0: Dahil sa pag-close natin, mayroong mas magandang bagay pa.
1: Naghihintay sa atin.
0: May mga naghihintay sa atin. Oh, di ba po? Bakit maganda naman titiisin natin yung pangit? Diba po, bakit baga naman tiisin natin yung will natin? Oo, may will tayo as human. Tama naman yun, may will tayo. Pero limited yung will natin. At madalas, yung will natin ay mas maganda sa will ng Diyos. For example, will ni Trump namang gera, pero will ng Diyos ng kapayapaan. Ano mas maganda? Sana nasa natin, mas magandang kapayapaan. Diba po. So, yan po yung ating papag-usapan ngayon. No? Tayo po yung nag-i-intro pa lang, pero maganda na, no? Yung ating pong tinitinan, honestly, napakaganda na. Kahit kami ay nagugulat din dito, no? Sa mga nababanggit natin, napapag-aral natin. So, yun nga, may mga bagay na dapat nating i-close. At ito maganda, no? Hindi tayo asa sa book. I mean, di ba po, kasi hindi naman talaga siyang Word of God. Ang Word of God ay person. Ang Word of God ay Diyos. Ang Word of God ay nagkatawang tao. At nung siya ay naging 18 years old, nagkabalbas. Hindi, joke lang yon. Pero si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ ang Word of God. Yan diin natin. And even John chapter 1, whole chapter, si Jesus Christ ang Word of God. Revelation, binabanggit na si Jesus Christ ang Word of God. Sa Bible talaga yan. Diba po? So, napakaganda itong ginawa ni Jesus Christ. Yung paghihiganti niya. Simple lang. No? Ayaw ng Diyos na magulo. Diba po? So, ito po. Tatlong bagay na gusto namin i-share na piliin natin. At ang number one po dito ay choose peace, kapayapaan. Di ba po? Si Jesus Christ, laging binabanggit niyang peace be with you. Pag sumisimba tayo sa Catholic, di ba po? Maano natin yan, peace be with you. Di ba?
2: Laging sinasabi yan.
0: Laging sinasabi ni Jesus Christ, yan yung after ni Jesus Christ mamatay sa cross, at muling nabuhay at nag-resurrect. Diba po? Sabi ni Jesus Christ sa mga disipulo, takot na takot yung mga disipulo eh. Kasi namatay, di ba? Ganun grabe yung nangyari. Kung ano man nangyari, di ba po? Pero, ang sabi ni Jesus Christ nga ay, peace be with you. Diba po? Tingnan po natin yan, no? Sa aklat ng John. Diba po? Sabi dito, again, his disciples were within and to Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst. Takot na takot yung mga tao, yung mga disipulo eh. May takot. Pero ang sabi ni Jesus Christ, peace be unto you. Kapayapaan. Ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa takot. Takot sa maraming bagay. Takot sa Diyos. Maraming Christian takot sa Diyos.
2: At lagi nilang sinasabi na matakot
0: sa Diyos. At dahil lagi ang sinasabi na matakot sa Diyos, kasi nga Old Testament scripture, samantalang napakaraming talata na sinasabing huwag matakot sa Diyos, mismong si Jesus Christ. Fear not. Huwag matakot. Don't be afraid.
1: Yeah.
0: Laging sinasabi ni Jesus Christ yan. Perfect love casts out fear. So kung ang mga Christian o mga member ng simbahan ay takot sa Diyos, sumisimba dahil takot sa Diyos, hindi dahil in love sa Diyos, nagpe-praise and worship dahil takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos dahil takot nga, baka parusahan, baka di matuwa ang Diyos, nagpe-prayer and fasting, nagsiserve dahil takot sa Diyos, magpe-pray ng mahaba dahil takot sa Diyos, hindi yan yung gusto ng Diyos. Hindi yan true worship. Hindi yan totoong pagsamba. Samantalang perfect love cast out fear. Kaya nga kami ang lagi namin tinuturo, pag-ibig lang eh, ng Diyos eh. At bahala na yung pag-ibig ng Diyos na mag-alis, magpalayas ng takot. Ito pa magbigat. Perfect love cast out fear, sabi ni John. Cast out as in pinapalayas ang demonyo, di ba? Yung demonyo, kina-cast out kita, pinapalayas kita, ganun yung effect ng pag-ibig ng Diyos. Now, yung takot ay pinapalayas. Pero ang simbahan, tinatakot tayo lagi. Naalala ko nung bata pa ako, tinatakot ako eh. High school, pinupuntahan ako ng mga sumisimba-simba. Diba? Pag hindi ka sumimba, pupunta kang biyerno. Eh, kita ko, kahit naman hindi naman ako mabisyo that time, pero feeling ko makasalan na rin talaga ako eh. Diba? So, anong sagot ko? Bakit marami naman kami ah? Hirap eh, hirap magbait eh, 'di ba? Ang alam ko noon, magpakabait ka para magsimba ka, para malangit ka, 'di ba? Ay, hirap eh, may pagkabagulan din talaga ako, hirap ako. Marami naman kami. Wala na, yun na ako eh, kontinado na nga. Yun na eh. 'Di ba parang ganoon yung nagiging sagot ko, although takot ako. Tinatakot na ako noong time na 'yon. Ayoko sumimba dahil takot ako sa preacher kasi ang alam ko ay prophet daw siya na makikita niyo kasalanan ko, ganyan-ganyan baka mabanggit. Takot ako sa ganun. Kaya hindi ako sumisimba. Pero nung nalaman ko yung kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, na mayroon pala akong purpose sa mundo, hindi na ako pinilit. Hindi kailangan sabihin sa akin na ito impyerno about yan. Alam ko na yung bata pa lang, sinasabi na sa akin yan, eh, di ba? Hindi na ako na pinilit. Nagulat na lang sila sumisimba ako. Nagulat na lang sila deserve na ako. Di ba? Nagulat na lang sila mas nakikinig na ako sa Lord. Walang pananakot yun. Yun lang masarap na buhay. Yun ang dapat. Perfect love, cast out fear, yun ang napaka halaga. So, yan ang gusto ng Diyos. Yung takot ay malayas, malis. Aba? At ang manatili sa atin ay kapayapaan.
2: So, naalala ko lang, Sir Mark, nung ako ay ganyan din, nung time na nag-start din ako. So, nung lagi na nasa church ang napapakinggan ko din, ay laging tinatakot, laging nakukundi na. Naalala ko lang, mas lalo akong nag-rebelde kahit na nasa church na. Lalo pang nagkaroon ng part ng pagkasira ng buhay ko. Pero nung start na nakapakinig ako ng message of love ng ating Panginoon Hesukristo, doon lang nagkaroon ng tunay na transformation ang buhay ko. So, makita ko natin na kahit sa napapakinggan nating Word of God, pinaka-importante o pinakamahalaga ay piliin din talaga natin kung ano yung pinakamainam na napapakinggan natin. Walang iba kundi ito yung mensahe ng pag-ibig ng ating Panginoon Hesukristo sa ating lahat. No, so makita po natin na yung perfect love cast out fear, talagang pag kinas out, wala nang balikan yung takot. Hindi makikita niyo kada linggo tatakutin tayo sa church. Hindi yun ang perfect love. Ang perfect love kapag tinanggap natin, no, natanggap na natin, hindi na babalik yung takot sa puso natin. Kundi iiral na yung tunay na kapayapaan sa puso natin. At kung makikita po natin, yung kapayapaan sa puso natin, mag-iepekto yan ng kagalingan sa loob ng pagkatao natin, kahit sa ating mga may sakit. So, napaka-importante po ng peace sa puso natin.
1: At totoo at tunay talaga na ang pagiging mapayapa ay nagdudulot ng kagalingan sa puso ng tao. Yeah. Yan, para sa akin ito na ang pinaka mahalagang bagay na dapat nating pakamitiin ang maging mapayapa. Dahil siyempre tinuro rin 'yan sa atin ng ating Panginoon. Kung pipili ka, piliin mo kung saan ka magiging mapayapa. Mm-hmm. At lagi nating tatandaan kapag gagawa tayo ng iba kasi yung napilitan ka, natakot ka lang kaya mo ginawa. Mm-hmm. Kaysa doon sa naramdaman mo sa puso mo, gusto mong gawin kasi yun talaga ang mabuti at tama. Diba? Ngayon yung na-audio ko lang. At sa, in the long run, sa dulo niyan, talagang may negatibong epekto. Kapag ang audio ko lang, ang ginawa mo lang ang isang bagay dahil natakot ka lang.
0: Oh, so, tama yun. Napaka-negative ng effect kapag ang ginagawa mo ay dahil lang sa takot. Diba po? So, by the way po, sa mga nakikinig sa amin through radio, ay kami rin po ay napapanood, ha? Ulitin ko po ha, sa RN Rojas Online. Pwede rin po kayo dyan na kayo po yung magkomento, maki-join kami kayo sa amin. Yan. So, good morning kay Pastor Dudoy Gillian. Yan. So, yan. Napakaganda ng pinipili niya sa buhay. No, Pastor Dudoy, good morning. Good morning din kay
2: Brother Bert Tibio.
0: Brother Bert Tibio, kay sino pa yung isa?
2: Teresa Indaya Permalo.
0: Teresa Indaya Permalo at kay Mayas Balumbong Kabal, kay Salinsin Bigaw Nelson. So, yan po ay mga nagko-komento dito sa atin sa RN Rojas Online. So, yun po, balik tayo, no? Ang takot talaga ay paborito kasi yung topic ng ano yun, matakot sa Diyos, para sumunod, Diba po? Mantalang Romans chapter 2 verse 4, the goodness of God lead us to repentance. Yes. Ang ibang tinuturo, repent! Parang feeling, parang sa turo na yun, yung pag kailangan mo mag-repent, parang yung Diyos ay maging mabuti sa'yo. Mm-hmm. Hindi! Nakalagay doon, yung goodness ng Diyos, yun ang nagdadala sa'yo para mag-repent ka, magbago ang isip mo. Yung kabutihan ng Diyos. Yun ang pinakamasarap na nagsiserve ang isang tao or gustong-gusto magsamba sa Diyos, gustong-gusto magpuri, gustong-gusto magpasalamat sa Diyos, hindi dahil natakot siya, kundi nakita talaga niya kabutihan ng Diyos, naramdaman talaga niya pag-ibig ng Diyos. Diba po? O taste, sabi ng Psalms, o taste and see that the Lord is good. O give thanks to the Lord. Bakit? For He is good. His love endures forever. So, anong reason bakit ka nagpapasalamat sa Diyos? Dahil siya'y good? Dahil yung pag-ibig niya ay nanatili magpakailanman. Maraming tao na pipilitang magpasalamat sa Diyos dahil takot. Na pag hindi ka nagpasalamat, pag hindi ka nagpuri sa Diyos, yung bato ang magpupuri. Di ba yung mga maririnig mong kaya tatalon ka talaga. Kahit masakit ang paa mo, tatalon ka talaga. Kaya po, grabing ano, alam mo yun, yung magpapastor ka dahil sa takot, natakot ka dahil na ano ka nung camping, yung may mga drama nung camping, di ba? Tapos natakot ka, pupunta ka talaga sa unahan.
2: Tsaka sa takot, kuya, Pastor Mark, hindi mo talaga ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Hindi mo talaga makikita. Kapag balot ka ng takot, hindi mo makikita yung kabutihan ng Diyos.
0: Oo, yun nga eh. Alam mo yun, parang sobrang sama ng Diyos eh. Ang dating, you know? Pag hindi ka ng Lord, di ba maraming mga nagpa-pastor? Ito po ha, totoo to ha. Ako nagpa-pastor ako dahil pangarap ko. Pero maraming pastor na nagpa-pastor dahil natakot. Maraming pumunta sa unahan. Camping, matagal ako sa camping eh. Yung mga Bible school student, magdadrama yan. Pag nagdrama yan, matakot yan, papaiyakin ka yan. Pagka pupunta na sa unahan, maraming pumunta sa unahan dahil may calling nga daw siya, ganyan-ganyan. Alam mo ang preaching. Ang mga testimony nila, nagpastor ako kasi pinatay ng Diyos eh, yung kamag-anak ko, pag hindi ko ginawa yung calling, mamamatay ulit itong ganito eh. Grabe yung takot. Samantalang gospel of peace ang dala natin, ginawa mo mamamatay tao ng Diyos, mas masahol pa sa demonyo yung description sa Diyos. Diba po? So, ang Diyos ay napakabuting Diyos, merciful. Ano ba ibig sabihin ng merciful na Diyos? Merciful God. Ang ibig sabihin niyan, mabuti siya sa mabuti at masama. Yun ang ibig sabihin ng merciful God. Konteksto ha, sinasabi ni Jesus, di ba sinabi ni Jesus Christ, be merciful as your heavenly Father is merciful. Anong konteksto nun? Ang konteksto nun yung taas ng mga unang binanggit ni Jesus Christ na ang Diyos ay mabuti sa masama at mabuti. Nagpapasikat ng araw at nagbibigay ng ulan sa masama at mabuti. Yung sikat ng araw, yung ulan ay senyales ng kabutihan o ng habag o mercy ng Diyos. dahil ganun yung ama natin, ganun din tayo maging merciful din. No? So, yan yung ano natin, tinitingnan natin. So, marami nga po, marami naglilingkod dahil natakot baka magsakit. Ilang beses nagkasakit? Ilang beses bumagsak sa board exam? Ay, may calling ako, pastor ako. Alam mo yung mga ganun mga setup, di ba po? So, nabubuhay tayo sa takot, which is hindi naman talaga yun. Mabuhay tayo sa peace, kapayapaan. Peace be with you. Do not fear. Maraming beses binabanggit ni Jesus Christ yan. No? Maraming beses niyan. Minsan, mali pa yung mga interpretasyon natin. Yung fear Him, ininterpret natin as fear God. Mali eh. Kaya po, ultimong si Satanas nga, nag-quote si Jesus Christ from the Old Testament, ang nakalagay doon, ang nakalagay talaga doon sa Old Testament, you shall fear the Lord your God, only serve Him. Pero nung kinote ng Jesus Christ, you shall worship, nalis yung fear, the Lord and only serve Him. Ayaw talaga ni Lord ng peer. Ang gusto ng Diyos, peace. Dahil yun ang gusto ng Diyos, yun din sana ang gusto natin. Diyos, peace. Kapayapaan. Napakaraming benefits, no? Nung peace, nababanggit na nga ni Brother Joshua kanina na napakaraming na beneficial po talaga yung peace, no? Sa Proverbs, di ba po? Basahin natin, tingnan natin yan. Yung peace po ay maganda nga daw po sa body, sa ating katawan. Yeah po. So ibig sabihin, nagbibigay siya ng life, no, sa buhay natin. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng lakas, nagbibigay siya ng healing, no. So mas maigi talaga na tayo po ay piliin natin yung peace, no. Sabi nga, ang masayang puso ay gamot, kagalingan, di ba? Yan po yung ano natin. Yan yung ano natin, tingnan natin, no, na yung kapayapaan sa puso talaga ay may magandang effect sa katawan natin.
2: Tsaka makikita po natin yung peace na yan. Yung sinasabi doon sa Proverbs na yun, yung sinasabi po doon, na nagbibigay ng kagalingan sa ating mga buto. Marami pong bagong pag-aaral ngayon, mga medical science, na yung pagiging mapayapa ng puso natin nagpuprolong ng buhay natin. So, makikita po natin, napaka-importante talaga na piliin natin yung peace sa buhay natin. No, kahit sa gospel, mahal, napakahalaga po talaga na pinipili natin yung napapakinggan natin sa ebanghelyo. Kasi minsan, akala natin gospel yun nga, pero nagiging bad news siya sa buhay natin kapag hindi natin napili ng maayos kung ano yung dapat nating pakinggan. So, malaking, napakalaki pong epekto sa buhay natin, lahat ng napapakinggan natin sa mundong ito. So, ngayong umaga po, pakinggan natin ng mabuti na ang Kristo na nagbigay ng buhay para sa atin ay nagbibigay din ng kapayapaan sa puso natin lahat. Amen po ba? Makikialam po natin yan. So, yan po.
1: Ayan. So, mga sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nanonood sa online, lagi po nating tatandaan na hindi po natin mapipili yung mga nangyayari. May mga bagay-bagay na hindi natin mapipili na mararanasan natin sa mundong ito. Pero lagi po nating tatandaan, binibigyan po tayo ng wisdom ng Diyos sa kung ano ba ang dapat nating piliin. At lagi nating piliin yung magbibigay sa atin ang tunay na kapayapaan ng isipin. Bago po tayo magdesisyon, bago tayo mag-react, no? Lagi po nating tatandaan yung piliin natin ang pinakamainam at yun yung kapayapaan. Dahil ang kapayapaan po makakapagbigay ng kagalingan, hindi lang sa physical na kagalingan, maging sa ating mental health, nakakabuti po ito. At of course, sa relationship, magbuti rin po na merong kapayapaan yung paano natin i-handle ang ating mga relasyon sa ating mga mahal sa buhay, sa kapwa-tao natin. At ito ay magdadala ng better life. Tama mo?
2: Tama.
0: Kaya nga ano eh, sino yung blessed? Diba gusto natin maging blessed, diba?
1: Yes.
0: Diba blessed are the peacemakers?
1: Yes.
0: For they shall be called the children of God.
2: Tatawagin mga anak ng Diyos.
0: Tatawagin mga anak ng Diyos. Diba po? So, blessed yung mga peacemakers, diba po? Bakit sila nagiging peacemakers? Kasi meron din silang kapayapaan sa puso. At alam nila yung ganda nung yung peace na yun. Kaya gusto din nilang maging peace ang lahat. Peace po lang lahat. Yan yung effect, no, nung tinuturo talaga ng Diyos. Tingnan natin ang Bible, si Apostle Pablo, napakagulo niyan dati. Tinuruan ba naman na sa Old Testament ito patayin to mga ito, hintil ito, ganyan, ganyan, makasalanan 'yan, patayin 'yan, nagkasala 'yan, batuhin hanggang mamatay. Yan ang mga anong practice ng mga Pariseo, eh. Ganyan pagkakahubog eh. Pero sa sinapupunan, na-realize niya muli na ni-reveal ni Jesus sa kanya na sa sinapupunan pala siya ng kanyang nanay, pinili na siya. Pinili siya ng Diyos upang ibahagi or maging apostol, hindi maging Pariseo. Upang makita yung ganda ng kagandahang loob ng Diyos. Na dati siya ay troublemakers, warmongers, or talagang magagalit, talagang, alam yun, gulo,
2: galit,
0: di ba? Nung huli, siya po ay naging peacemaker na rin. Tapos, nag-close yung book niya na siya ay Pariseo na mapagigante, mapagparusa, di ba po? Yung dati, yung mga verses na ginagamit niya dati, na batuhin niya hanggang sa mamatay, yung Old Testament verses na ginagamit niya, na ministry of death, na ministry of condemnation, kinlose niya yun. At yung tinuro ni Jesus Christ, yun na yung ginagamit niya. Naging payapa ang buhay niya ng mga sumunod na mga panahon. So, sa mga nakikinig po, magulo yung buhay natin, magulo ng mundo, huwag na tayong dumagdag. May kanta nga, sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Di ba? Gumaganda, ano yan? Ang paligid. Kung ang pag-ibig yata, ano? Parang ganun eh. May mga ganun mga song, di ba po? So, mga bata, kaya nakakapaglaro. Sa ako, napakaganda ng childhood, yung memories ko. No? Sa Tagadao, ako ay daw street. Yung isang street, puro laro kami mga bata. Ganda ng childhood memories ko yung pagkakataon na yon na nakakapaglaro ako. Kaya po. Pero sa ibang mga lugar nga, wala eh, hindi eh. Kaya po. Kaya nga, di ba yung song na One Day, di ba? Ang ano dyan, parang mga bata, tigil na yung war, kapayapaan na. Para yung mga bata ay makapaglaro na ulit. Di ba po? Ay, yung bata, makita mo maglalarong bata. Noon, may magagalit sa mga naglalaro, binabangga-bangga nga kami sa tri-bike eh. Naalala ko yun. Kilala ko kung sino yun. Hanggang ngayon, nakikita ko pag nasa lubong ko. Kilala ko yun. Natatandaan ko siya. Pero ako ngayon na dumadaan, hindi ko man lang kahit masinahan, hindi. Excuse me po. Ganun-ganun mga reaction ko. Hindi rin ako nagagalit naglalaro sila. Dahil nintindihan ko yun. Dahil masaya yun.
1: Naging bata ka rin.
0: Masaya na naging bata. Diba po? So, masarap yung kapayapaan. Masarap ituro. Gospel of peace yan. Alin ba sinasabing may magandang, ano, may magandang paa? Beautiful feet. Di ba yung mga nagpipreach ng gospel of peace? Ay, kung gospel of fear yan, turo mo na yan.
2: Walang ano.
0: Madumi ang paa mo.
2: Madali na ma-identify yan talaga.
0: Madali ma-identify yan. Sa Book of Acts, gospel of peace ang tinuturo nila. Nagturo si Apostle Paul ng gospel. Pagturo niya ng gospel about kindness ng Diyos, ang tinuro niya. May nakarinig. Lumpo. Hanggang, sinapupunan pa lang ng nanay niya, lumpo siya. Hindi siya nakakalakad. May nakarinig ha. Gospel ha. Nag-preach si Apostle Paul. Kindness ang pinirich niya, Acts chapter 14. May nakarinig kabataan. Nagkaroon ng faith. Sumibol ang faith. Gumaling na kalakad. May bagong buhay. Dahil dun sa gospel of peace, dahil dun sa kindness, sa kabutihan ng Diyos na kanyang napakinggan. Walang nag-preach sa Book of Acts ng hell. Honestly, yun ang totoo ha. So, hindi fear ang kanilang pinipreach, kundi yung gospel of peace. So, tayo po, kami po, as a preacher, gospel of peace yung pinipreach namin. Kasi yun yung naging effect, yun din talaga naman talaga naging dahilan bakit nag-repent, di ba? Kung bakit nagbago yung isip natin, di ba? Gospel of peace naman talaga. Yung binabangit ko kanina, na hindi naman ako na-convert nung ako dinidiin na ikaw, mapupunta ka ng impyerno pag ikaw hindi nagsimba, ganun naman doon. Nung nalaman ko mabuti ang Diyos, may purpose ang Diyos sa akin, na ako pala fearfully and wonderfully made, na mayroon pala akong mga bagay na ako lang yung makakagawa. Hindi ako aksidente sa mundong ito. Hindi nagkamali ang Diyos na pinanganak ako. Hindi nagkamali na ito yung magulang ko, ganyan, ganyan, ganyan. May purpose ang Diyos sa lahat ng pain. All things work together for good. Nung nalaman ko yan, nagpipreach na ako after ilang pagkatapos nun. galing sa depressing moment. Di ba po? Pero dumating ang panahon na, eh, tapos na yon. Nakaraan na lang yung kwento na lang siya. Yung pala, may magandang bagay pa, oh, na ginagawa ang Diyos. Na ngayon, ako, lagi ko naiisip yan na, di ba, sinasabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 9, na in that the ages of to come, that yung mga panahong darating ay ipapakita pa ng Diyos yung ganyang, yung kanyang kagandahang loob, yung ganda, yung kanyang kabutihan, ipapakita niya pa, paparanas niya pa sa mga panahong darating. Yan ako ngayon, yan yung iniisip ko na ngayon. Samantalang noong panahon na yun, nung bata-bata pa ako, dumating ako sa point of dark, hindi ko alam may magandang future pa ba sa buhay, gulo, depressed, di ba po? Pero tapos na yun. Nag-close yung book na yun. Pero ngayon, peace. No? So tayo ngayon, yan yung sinasabi natin, choose better, live better, pumili ng mas mabuti, mabuhay ng mas mabuti, piliin ang kapayapaan. Choose peace. So, another thing po na pwede nating piliin ay ang choose a healthy lifestyle. Yung lifestyle natin. Kahapon, sorry lang po ah, oh, kung makikinig ito, kahapon nag-walking ako eh, naglalakad ako kahapon. Lakad. Ang goal ko lang talaga ay hindi ako hingalin ng isang oras na paglalakad, hindi ako hingalin ng pagod na pagod. Kasi sabi nga nila, sabi ng marami, kapag ka, saglit na paglalakad mo pa lang, ikaw ay pagod na, eh, medyo may problema yung puso. May problema yung puso. Yeah, po. Ay, ayaw natin magka-problema ng gano'n. Una, pag na-hospital, wala akong pambayad. Yung totoo. Pangalawa, kung may pambayad, mamahal pa rin. Kita ko yung mga mayayaman, no? Nag-hospital. Reklamo rin.
2: Tsaka magme-maintenance ka.
0: Magme-maintenance. So, after, ay, ako po yung 40 years old na ngayon. So, ayoko maranasan yung ganung bagay. Nag-walk ako. Naglalakad ako. Pangalawa, umakit ako ng bundok sa Kinumay. 3 oras na lakaran yan. Gusto ko pang pumunta ng Kinumay dahil masaya yung makita sila, nakangiti, welcome ka ng mga bata, di ba po, masaya magbigay, di ba, sarap, di ba, sarap ng ganung buhay. Yun ang sinasabi ko, buhay yun para sa akin. So, training ako, lifestyle na to, binago ko yung lifestyle. Pero habang naglalakad ako kahapon, nakita ko may nagre-red horse eh, umaga pa lang. Karoon niya, grabing buhay. Para mas matanda pa sa akin. Ay, grabe yun. Hindi pa ba tapos sa ganitong buhay? Iniisip ko na agad yung magkano yun. Ang hirap kitain yung ganun malaga noon. 100 plus din yata. Maga pa lang ha. So, yun. Ganun buhay. Sigarilyo. Sigarilyo ka. Magkano yun sa isang taon? Malaki yun. Apo. So, naintindihan ko naman na binabanggit nila ay yan ay para pantanggal stress. Pero yung walking, pantanggal stress. Diba? Sa akin, pantanggal yun. 5 minutes walk pa lang, meron ng effect sa'yo. Yung flow ng dugo mo, meron na.
2: Saka yung pag-walk natin, Pastor Mark, yung 30 minutes to 1 hour, ay nagpapalakas ng immune system natin. So, kapag wala tayong lakad o wala tayong exercise sa buhay natin, so parang magiging matamlay yung pangangatawan natin. Kaya parang minsan, nakala natin, tamad lang talaga tayo, pero ang totoo lang, kulang lang talaga tayo sa exercise. At kung makikita po natin, yung pag-exercise natin, lalo yung ginagawa ngayon ni Pastor Mark na paglalakad, ay nagpapakita yan ng yung mood natin, inaayos talaga
1: stabilize.
2: Yan.
1: No?
2: Nag-stabilize ng mood natin. Yung
1: mood stabilize.
2: Yun. So, kung ang mood nyo ay malulungkutin, masyadong mataas
1: emo.
2: Emotional natin ay laging malungkot. So, siguro, mapapayo namin sa inyo, mas gayahin natin yung ginagawa ngayon ni Pastor Mark. Naglalakad-lakad sa tabing dagat. Kung sa atin siya makita sa plaza, minsan naglalakad siya, yeah. Makikikita ko po siya doon. So, yun ay merong beneficial na makukuha yung ating katawan. So, napakarami po niyan. So, dapat pinipili din natin kung ano yung ginagawa natin sa ating katawan dito sa mundong ito. So, kung iinom tayo na ilang iinom ng alak, una, darating ang araw, kapag nag-apply tayo ng trabaho, pag nag-medical tayo, at nagkaroon ng tama yung atay natin.
1: Lalo sa mga students,
2: sa mga
1: no?
2: Students.
1: So, estudyante.
2: So, sa mga students natin, na ngayong bata pa lang, youth pa lang, nagpapakainom na ng alak, nagpapakalulong na sa alak, o sigarilyo. Tandaan natin, ito payong kuya, payong kapatid. No? Pag dumating ang araw na nag-apply kayo ng trabaho, dumaan kayo sa medical. At nasira ang atay nyo ang lungs nyo, ang kidney nyo, pwede na kayong hindi magkatrabaho. So, ibig sabihin, kung ngayon pa lang hindi natin inaayos yung lifestyle natin, pwede tayong maapektuhan yan sa future natin. So, ang dami nating pangarap sa buhay. Pero pag hindi natin inayos ngayon yan, wala, sayang yung pangarap natin.
1: At lagi nating tatandaan kahit sa aspetong yan, kagaya ng sinabi ni Kuya George na ang ating kalusugan ngayon ay dapat piliin din natin kung gusto ba natin maging healthy or gusto natin hindi. Kasi kung sino ka ngayon at bukas, ayon ay bunga ng mga desisyon mo kahapon. Di ba? Kasi yung para maging brave tayo at tanggapin natin sa katotohanan yun. Kinikreate mo ang kung sino ka at ano ka base sa mga desisyon mo sa buhay. Kaya choose better, live better.
0: So, yun nga po, choose a healthy lifestyle. No? So, maging yung lifestyle natin ay gawin nating healthy. Si Jesus Christ, pa nagpipreach, after ang preach, yung may mga sakit, pinapagaling. Gusto talaga niya maging healthy ang tao eh.
1: Yes.
0: Healer siya. Life giver siya. Hindi siya nagbibigay ng sakit. Hindi siya Satanas. Hindi siya evil. Pinagbibintangan ng maraming Christians si ano eh, no? Maraming mga Christian, born again Christian.
2: Pag mayroon negative na nangyari, pinarusahan ng Diyos lagi.
0: Pinalo ng Diyos yan. Binigyan ng sakit ng Diyos yan. Diba, parang panagkasakit, pinalo ng Diyos. Pag member. Pero pag pastor, ay pagsubok lang yan. Baligtad. Iba eh, no? So, mali yun, no? So, ang muna, ang Diyos ay life giver, healer siya, hindi siya killer. Hindi siya sick giver or hindi siya tagabigay ng sakit, no? So dahil ganoon ang ama natin, gusto niya yung healthy tayo, ganoon din tayo. Ganoon din dapat tingnan natin. Hayaan natin gumaling din tayo, no, sa mga bagay natin through our lifestyle. Di ba po, kung babaguhin mo yung lifestyle mo, palalakasin mo yung sarili mo, lalakas ka naman talaga. Pero kung hayaan mong masira ang katawan mo, hindi. Minsan po ready ka lang, alagaan mo sarili mo, laksan mo lang katawan mo, palakasin mo. Dahil ang totoo po, maraming magandang mga bagay pa. Parang nagpiprepare ka in the future eh. Lalo sa mga kabataan, hindi mo man makita yung maganda ng buhay, hindi mo man makita, magulo, kala mo, eto na, hindi ka nakapag-aral, tumigil ka, or bagsak ka, hindi ka magkatrabaho, hirap na hirap ka. Hey, may magandang bukas. May magandang bagay pang gagawin ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kaya ako kumikilos, may pagkatao gumagalaw ngayon dahil nandiyan, connected ka sa Diyos. Hindi ka separated, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At never kang pababayaan ng Diyos. Bakit? Faithful ang Diyos. Ay, ang pangako niya, hindi ka kita iiwan, hindi pababayaan man. Di ba po? Hindi totoo yun ang iiwan ng Diyos. Pangako niya, hindi ka iiwan, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka na nga niya iniwan, hindi ka pa niya pinabayaan. Mabigat-bigat yun. Noon? So, kaso nga lang, ay, huwag kang makinig sa mga preacher na nang iiwan ng Diyos. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, nang iiwan. Hindi nagre-record ng sin ng Diyos. Payapa nga ang Diyos eh. Hindi nagbibilang ng kasalanan eh. Parang bilang yan, di payapa yan.
2: Kung hindi nagre-record ang Diyos ng mga pagkakamali natin, anong parurusahan?
0: Oo.
2: Walang parurusahan.
0: Oo. At kung nagre-record man ang Diyos, sino sa atin maliligtas?
2: Yun.
0: Dahil lahat naman tayo ay may bad record, may mga mali tayo, yabang na kasi natin minsan eh, di ba?
2: Ayaw kasi magpakaroto. Ayaw natin. Pero talagang may mali din
0: natin. Oo, ayaw kasi natin eh, no? So, yan, ganyan ang Diyos natin, no? So, yun, choose a healthy lifestyle, no? Pili natin yung healthy lifestyle. So, hindi kami mga doctor, pero tingin ko naman mag-agree naman yung mga bagay na yan, no? Si Jesus Christ ang hilig maglakad, eh. Di ba, Samaritan Village, nireject sila. Sabi ni James at saka ni John, gusto mo magpababa tayo ng apoy para tupukin sila? Anong klaseng espiritu meron kayo? Oh, walang galit yun. Walang galit. Siya, pag wala ang galit, nagpapatawad ka, hindi ka nagbibilang ng kasalanan, payapang puso mo. Pag payapang puso mo, maganda ang puso mo. Di ba po? At yun, wala sakit. Pagkatapos nun, then nag-walk sila in another village. Naglakad sila in another village. Hindi sila nag-go sa war, sa gulo. Naglakad na lang sila. Yun ang better. Di ba po? Kaysa mag-war, gumulo, walk na lang.
2: Umiwas na
0: lang. Di ba po? So, go to another village. Nakakarating pa another village, no? Mabigat-bigat, no? Galing, galing din, no? So,
2: alam. Ilang kilometro kaya nilakad ng Jesus doon.
0: Oo, no? So, ganyan. Ganyan yung bagay na dapat nating maging lifestyle. So, ang another thing po ay choose life. Piliin natin ang buhay. Di ba po? Minsan, gusto natin mawala sa mundo. Pero maraming mga tao naman na gusto mabuhay pa.
1: Gagawin lahat.
0: Oo. minsan tingin natin walang-wala na tayo, parang wala na tayong pag-asa. Samantala, malakas pa naman tayo. Di ba? Kompleto pa tayo, pero gusto nating kitilin ang buhay natin, sumuko na tayo, mag-give up tayo. Pero maraming tao na may sakit, pinipilit nilang sila ay gumaling pa, mabuhay pa. No? Pero sana po ipiliin natin ang buhay. Life, pag sinabi pong life ay, literal na binabanggit ko ngayon, yung piliin natin talagang manatiling buhay. Pero yung life din na binabanggit ko rin as ay yung life na nagsiserve. I mean, sa akin. Ako, paghalapan, sabi ko nga, namimigay kami ng ganito, fun sa amin ang magbigay, masaya ang magbigay, masaya ang maglaro, masaya ang tumulong. Yan yung mga pananaw namin. Meron kami project yakap, no? Kami po yung pupunta sa mga barangay, magpapalaro sa mga bata, kami po yun. Habang ginagawa ko yan, yan ang buhay. Yan yung eternal life. Honestly, quality of life. Yan kasi yan talaga eh. Yan yung abundant life. Yan yung gusto ng Diyos. Full of life. Lagi ko nakita, full of life ito. Sarap mabuhay ng ganito. Masaya. Ito yung totoong saya. Diba? Yung minsan tumatawa ka pero hindi ka parang masaya. Yun ang di maganda. So, choose life. Pili natin ang buhay.
2: Tandaan po natin, we are created unto good works. So, kinikita tayo ng Panginoon para gawa ng mga mabubuting bagay sa mundo. So, kung makikita natin, kapag gumagawa tayo, siguro, yung pinaka-purpose talaga ng tao ay gumawa talaga ng mabubuting bagay sa kapwa-tao natin. Kasi nga, syempre, ngayon, piliin din natin na maging mabuti. Kasi maraming mga tao din ngayon hindi gumagawa ng mabuti. So, pag hindi tayo gawa ng mabuti, pwedeng masira din yung buhay ng kapwa-tao natin. Pero pag ginawa natin sila ng mabuti, pinakitaan natin ang habag, pinakitaan natin ang awa, pinakitaan natin ang pagmamahal. Doon mag-start din yung pagbabago ng buhay nila. Tandaan po natin, ang mundong ito, maybe, nagkukulang sa papapakita ng tunay na pag-ibig sa kapwa-tao.
1: At mga kapatid, kung may naranasan ka mang masakit, mahirap, at mabigat sa mundong ito, lagi mong tatandaan hindi pa huli ang lahat at mayroong Diyos na napakabuti na sa iyo ay nagmamahal at may napakagandang plano siya sa buhay mo. At yun ay si Jesus. Thank you.
0: Maging ang Diyos ay pupili din ng mabuti. Yes. Sabi ni Jesus Christ, hindi niyo ako pinili, akong pumili sa inyo. Ay, laging better choice naman si Jesus Christ. At nung nakita niyang tao, nung nilikha, it was very good. Yun ang tingin niya sa Diyos.
2: Tayo ang pinakamagandang pinili.
0: Yun. So, yun po. No? At everyday, no? Lagi niyang ginagawa, mabuti yung ginagawa niya ng Diyos. No? Everyday. So, yun po. No? Balikan pa lang po. Choose better, live better. Three things na kailangan natin piliin. Choose peace, choose a healthy lifestyle, and choose life. Piliin po natin yun. So, wala na po tayong oras at muli po, ito po ang Grace and Truth. Nais ko lang po muling batiin, no, yung aking mga nandito ngayon, no, sa mga nagko-comment sa ating comment section, sa ating live. Kuya Ariel Garcia, si Pastor Dudy Gillian, si Yes Bayan, Balumbong Kabal, Balumbong. Teresa Indaya Fermalo, kaya Bert Tibio at yung mga nasa taas pa po natin, no, na mga nagko-comment po. Thank you po, no, sa mga interaction, sa mga pagbati. Good morning. Napakaganda sa amin yan. Ako, pag naglalakad ako, marami nag-good morning, eh, no? Yung, kaya, nagiging good, yung morning ko nagiging good talaga lagi. Kasi nice, daming ganun, no? So, yan po, no? So, magkita-kita tayo next week, 6:30 to 7:30 ulit. Kami ulit yung mga kasama na next week. Meron na naman tayong panibagong topic. At kung nais nyo pong manambahan ngayong umaga, pwede po kayong manambahan sa Abundant Grace and Peace Sanctuary, 8:30 hanggang 10:30 na umaga ang pananambahan. So invite nyo rin sila doon sa inyong church.
1: Ayan, kung kayo po ay malapit din sa New Covenant in Christ, matatagpuan po ito sa San Aquilino, Victoria.
0: Victoria na.
1: Victoria po. Malapit po sa Ormec.
0: Anong oras?
1: 8 o'clock. Ayan. To 9. Ayan.
0: So muli po, ako si Pastor Mark Manalo.
2: Ako po si Brother Joshua Luces.
1: Ako po si Christine Salibio Luces.
0: Ito ang Grace and Truth, the Gospel for All.

0: Sama-sama natin pakinggan tuwing linggo ng umaga, 6:30 to 7:30. Grace and Truth. Grace and Truth with Pastor Hazel Garcia. Grace and Truth. Grace and Truth. Mapapakinggan dito lang sa radyo natin, 98.9 Rojas. Your friend, your radio.
1: Hey, nasa radyo ka ba or nasa Facebook? Actually, both.
2: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
1: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
2: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
2: Follow, like, at share. RN Rojas Online.
1: 98.9. Radyo natin Rojas. Your friend, your radio.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
4: Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome na naman po sa programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center at ng Santong Plus Herbal Capsule. Ito na naman po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hines po ang isa sa inyong pong makasama sa araw na ito upang magtalakay na naman ano po ng iba't ibang uri ng karamdaman. At bibigyan po natin ng kalaman ha sa programang ito kung paano ba iwasan at gamutin yung mga simple at malalang karamdaman sa pamagitan po ha ng mga natural, mga herbal ha, na pamamaraan. At sa tulong po yan ha ng Santong Plus Herbal Capsule. At syempre mga kaibigan, sa araw po na ito, makakasama din po natin ang isa sa ating pong Certified Functional Iridologist, isang Sclerologist mga kaibigan, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alcizar. Magandang araw po sa inyo, Doc.
5: Yes, partner. Magandang araw at magandang pakinig no, sa ating mga taga-subaybay sa ating programa, Kalusugan Iwas Karamdaman. Ano? At sa ating programa, ating tatalakayin ang mga dahilan ng karamdaman, herbal tips, herbal information, at mga information para po ma-maintain natin, partner, hindi yung karamdaman, kundi yung kalusugan.
4: Yan ha mga kaibigan, kaya tutok lang ano po sa ating talakayan dahil ngayong araw na ito mga kaibigan, tatalakayin po ng ating naturopathic health expert kung ano ba ha yung naidudulot ng pagpupuyat ano po sa ating pangatawan. Ano nga ba yung masamang epekto, Doc, ano po ng hindi maayos na pagtulog, Doc?
5: Yes, partner, napakaraming masamang epekto nito sa ating kalusugan pag tayo ay laging nagpupuyat, mga kababayan. Isa na po dyan ang fatigue, yung iba ay nahihilo, nahihina, at ang iba naman pag nakaupo yan at biglang tayo ay biglang nahihilo, partner. At hindi lang po yan, mga kabayan, ang mga masamang epekto. Alam nyo ba, mga kabayan, na pag ikaw ay laging kulang sa tulog o laging nagpupuyat, ay tumataas ang level ng stress hormone. Itong cortisol, mga kaibigan, na pag ito ay mataas, ay nagbibigay ito ng mga problema o malaking problema sa ating katawan. Mabilis din po, mawawala ang mga mood o nagbabago ang ugali na mga kabayan natin na kulang sa tulog. Laging magalitin, at ang iba naman po ay matampuhin. At nagdudulot din ito yung mga kababayan ng neurological disturbance tulad ng visual illusion, naghallucinate ka na, paglabo ng iyong mata, at nagiging malimutin, mga sukit na kapatid, ang mga kababayan natin na laging nagpupuyat. At lalong-lalo na, bumababa po ang resistensya ang mga kababayan natin na laging nagpupuyat at nagiging sakitin, partner. Kasi pag kulang ka sa tulog, humihina po ang ating immune system, at isa sa dahilan na ating resistensya ay humihina at madali po tayong nagkakasakit, mga kababayan. At napakasama po ito sa kalusugan ng ating puso, mga suki tagapakinig. Ayon sa pag-aaral ng mga babaeng natutulog ng 7 oras, partner, pababa ay may mataas na posibilidad na atakihin sa puso. Ako din po yan sa pag-aaral ng ating mga eksperto. Nagdudulot din po ito ng impaired glucose tolerance at mas mataas ang blood sugar level, kaya maaaring magkaroon ng pre-diabetes ang mga kababayan natin na lagi pong nagpupuyat. At ang mga kabayan din po natin na laging puyat, partner, lagi ang gutom. Kaya marami sa mga kabayan natin na laging kulang ang tulog, sige ang kain, kaya mas lalo pong tumataba at nagdudulot din po ito ng abnormal na thyroid function. Kaya po, prone ang mga kababaihan na lagi nagpupuyat ng pagkakaroon ng hyperthyroidism o hypothyroidism, partner.
4: Ayan, maraming salamat, Dr. Sen. Ha, mga kaibigan, napakarami pala ang masamang maaring maidulot, ha, ng

0: Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, 37. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya ng 2 times a day, good for 1 week, at saka minintenance ko hanggang ngayon. At saka hindi na ako minum ngayon ng antibiotic, yung Santon Plus na lang. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Ako po si Rosemary Andres na taga District 1, Cagayan City, Isabela. Minsan po sumasakit yung ulo ko, tapos yung chan ko.

0: naman ninyo.
1: Para sa malusog na katawan, inom na sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yan po mga kaibigan, napakinggan na naman po natin ano po yung ilan na naman sa mga kaibigan po natin na gumaling sa kanila pong karamdaman sa tulong po ng Panginoon unang-una at sa pag-inom po ng Santon Plus Herbal Capsule. Kaya sa mga kaibigan po natin dyan ha, na nakakaranas ano po ng mga karamdaman, lalong-lalo na iba katulad sa kanila, nako, puntahan na po yung mga malapit na pharmacy at mga butika sa inyo pong lugar para maka-avail kayo ha ng Santon Plus Herbal Capsule. At mas maganda, sabihin nyo po yan siya, ano po, ng pag-inom po ng Pure C, mga kaibigan, ang non-acidic na vitamin C. Isang alkaline, mga kaibigan, ha, na vitamin C na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Puntahan lang ha yung mga malapit na pharmacy at mga butika. Okay, Doc, balik po tayo dun sa ating tinatalakay kayo na ito pong mga dulot nga, ano po, ng pagpupuyat. May mga kaibigan kasi tayo, ano po, na gusto nga nilang matulog na maaga pero nahihirapan sila, ano po, na makatulog. Ano ba yun? May mga pagkain ba o mga inumin ba na maaaring makapagdulot, ano po, ng hirap na pagkatulog? At ano po ba yung mga dapat gawin, ano po, ng ating mga kaibigan?
3: Yes, partner, maraming dahilan, no, na kung saan, mga kaibigan, pagkatapos mong magpuyat, ayaw mo na magpuyat, pag matulog ka, hindi ka naman nakakatulog. Yan po yun. At saka partner, marami din po sa mga kababayan natin na hindi maiwasan ang pagpupuyat. Gaya po ng mga kababayan natin na tagapagtaguyod ng pamilya, mga security guard, sa gabi nagtatrabaho, partner. No? Yan po mga kababayan, hindi maiwasan magpuyat. Ang mga kababayan natin na mayroong mga anak na inilagaan, may sakit na inaalagaan, hindi po maiwasan ang pagpupuyat, partner. So, solusyon na natin yan. No, mga kababayan natin na hindi maiwasan ang magpuyat. Pero sa mga kababayan natin na nagpupuyat na walang dahilan, partner, no? Na kung saan gustong matulog, hindi naman makatulog, yan po yung mga karamdaman na insomnia. Ibig sabihin, pag makatulog ka ng maaga, pagising mo ng alas 12 ng gabi, hindi ka na makabalik sa pagtulog. Pag gusto mong matulog ng umaga, hindi ka makatulog, yan po yung insomnia, mga kaibigan, isa din sa dahilan ng paghina ng ating resistensya dahil po nagpupuyat tayo. So, ako din sa study partner, kung ang iyong pagpupuyat ay nagbubunga na, no, ng pagbaba ng red blood cells, no? Pagbaba ng red blood cells, saka nahihilo ka na, bumababa na yung iron sa katawan mo. So, advice ng ating mga eksperto partner, kumain sila ng mga red fruits, no? Gaya ng watermelon, grapes, no? Kain sila niyan at saka mag-juice sila ng carrots at saka apple. No, nakakatulong po 'yan para pataasin ang red blood cells at mag-take talaga sila ng mataas na iron. No, makuha po natin 'yan sa mga green leafy vegetables at sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan, nandiyan po ang malunggay, nandiyan po ang prutas at gulay na pinagsama na potent iron po ang ating makuha diyan, natutulungan ang makabayan natin na hindi po maiwasan na magpuyat, ay hindi po humina ang immune system. No? Na pag mag-inom po kayo niyan, at para po ma-absorb ng maayos ang mga nutrients at antioxidant at iron na nandyan sa Santon Plus Herbal Capsule, kailangan po natin ng presence ng vitamin C. So, kung gusto niyo ng vitamin C, kung vitamin C lang din ang hanapin niyo, na epektibo, hindi acidic, kundi alkaline, hanapin niyo po ang Pure C at isabay niyo po yan sa Santon Plus Herbal Capsule para po sa magandang combination, partner.
2: Ayan, maraming salamat sa iyo, ha, mga kaibigan, ang mga dahilan o epekto, ano po, ng pagpupuyat sa ating pong kalusugan. Kaya iwasan talaga, ano po, yung mga pangunahin na maaaring magdulot, ano po, ng pagkabawas ng mga sleep hormones, ika nga, yung mga hormones na nakakapagpaantok sa ating pong pangangatawan. Kaya para madagdagan yan, ano, yung mga nagpapaantok sa ating pangatawan, mas maganda rin magpaaraw kayo, mga kaibigan, kahit ma-expose lang yung katawan, kahit 30 minutes to 1 hour lang, ano po, sa araw, o magbilad sa araw, mga kaibigan, para maipanumbalik, ano po, itong melatonin, ano po, para makatulong po, ano, na antukin ang isang tao. At iwasan din, ha, mga kaibigan, ito pong pag-inom, ano po, ng mga caffeinated drinks, dahil

0: Yan po yung mga pangunahin, ano po, na nag-aalis, ano po, ng antok ng isang tao. Kaya nga yung mga driver dyan, yung mga tao na ayaw makatulog, iinom ng kape. Yung mga caffeinated drinks. Kung gusto nang matulog, hindi na makatulog tuloy, ano po, tuluyan ang hindi makatulog. Kaya nagkakaroon ng mga karamdaman, ano po. Kaya mas maganda, hanapin nyo yung mga kape na nakakapagbigay ng energy pero hindi tinatanggal, ano po, yung mga melatonin sa ating pangatawan. Yung natural na kape, mga kaibigan, hanapin nyo po ha, ang ating pong Nature's Soya Coffee, ang ating Santone Coffee, mga kaibigan, na makakatulong pa yan, ano po, para pakalmahin yung ating mga nerves, para matulungan tayo, ano po, na pag gusto nating matulog, mabilis tayo, ano po, na makatulog. Hanapin lang po ha, sa mga pharmacy at mga butika.
1: Yes, partner, yun po yun, no? At lalo na sa partner, sa mga gustong matulog at sa kanahirapan matulog, pinakaunang sekreto ay iwasan nyo po ang kumain ng mga hard food, lalong-lalo na sa gabi. No? Kasi kumain tayo naman matitigas sa gabi, makaibigan, pagkatapos higa kaagad tayo, mahirapan tayong matulog kasi yung imbis na yung brain natin ma-relax ay nakafocus siya sa digestion. At kung makatulog ka man, ibig sabihin, partner, hindi ka refresh, pagod ka pa rin, no? Kasi nagagamit yung energy dun po sa digestion. And then, mas maganda, ibabad mo yung paa mo sa mainit bago ka matulog. Nakakatulong po yan. At inuman talaga nila, partner, ng Santone Plus Herbal Capsule para makorek yung rhythm at saka yung tulog mo at para lumakas ang ating resistensya.
0: Ayan, maraming salamat, Doc Sen. Ha, mga kaibigan, ang mga pangunahing paraan pala, ano po, para ika nga ay maipanumbalik yung masarap na pagtulog ng isang tao. Yung mga kaibigan naman natin na stress, iwasan nyo po yung pagkakaroon ng stress. O kung may utang kayo, yun yung dahilan ng hindi kayo makatulog, bayadan nyo na para hindi pa magdulot ng pagkapuyat. Ayan, ha, mga kaibigan, maya-maya po magbabalik na naman tayo para patuloy pong magtalakay ng mga kaalaman patungkol po sa ating kalusugan at nang mabigyan na po ng lunas sa pamagitan lang yan ng mga natural, mga herbal, ika nga na pamamaraan. Pero bago yan, mga kaibigan, makinig na naman tayo nung ilan sa mga kaibigan po natin na gumaling po sa kanilang karamdaman sa tulong po ng Panginoon unang-una at sa pag-inom yan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa mga katikati sa katawan? Problema mo ba ang mga sugat na matagal gumaling? Mag-Pure C na! Ang alkaline ng vitamin C na katutulong upang makaiwas sa lahat ng skin disease at allergy. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santone Plus Herbal Capsule.
3: Santone Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Nature Soya Coffee, napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa may mga hormonal imbalance tulad ng premenopausal syndrome o PMS, pagtubo ng bukol, cysts at cancer. Nature Soya Coffee, ito ay merong substance na isoflavones katulad ng genistein at daidzin para mapigilan ang pagkakaroon ng anumang uri ng cancer at iba pang karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na gumagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon Irpil, kakalimbahan, makatawa ko lang. Sinubukan ko yung Capsule Plus kasi may bukol malapit sa disposal way. Tapos ang kaliwang dibdib ko, sa may dibdib ko, makatik-katik sa loob. Sinubukan ko yung Capsule Plus. Yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung katik-katik sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
7: Anton Mira ko, Fernando, Rizal, Mambaro ko.
8: Anong masasabing mo sa Santone Plus Herbal Capsule, ma'am?
7: Ay, talagang magaling do. Talaga yun ang nakagaling sa akin. Kasi halos dugo. Dugo na talagang sinisinga ko. Pag singa ko pa, akala ko si Bon, yun pala, dugo na. Tapos ang daming bukol lang tumutugo sa ilong ko. Namaga na talaga yung ilong ko do.
8: So, at least ngayon, ma'am, nawala na pamamaga. Nawala na rin yung dugo na lumalabas sa tinga mo, ma'am.
7: Wala na, do. Matagal lang nawala. Magaling, matagal na talaga.
9: Para sa malusog na katawan, inom na sa Santone Plus Herbal Capsule.
0: Ngayon po, mga kaibigan, napakinggan na naman natin ng ilan, sa mga paramihan ng mga kaibigan po natin na natutulungan ng pag-inom po, ayan, ng Santone Plus Herbal Capsule. Kaya sa mga kaibigan po natin dyan, na merong mga karamdaman at yung mga wala pang karamdaman pero ayaw magkaroon ng karamdaman, nako, puntahan na po ang mga malapit na pharmacy at mga butika sa inyong pong lugar para maka-avail kayo ng Santone Plus Herbal Capsule at nang kayo na ang sumunod na gumaling sa inyo pong makaramdaman at para maiwasan no po ang pagkakaroon ng karamdaman. Mas maganda, sabihin nyo po yan siya, makaibigan ha, ng Pure C, ang non-acidic na vitamin C. Dahil lang Santon, makaibigan, at ang Pure C, yan po, e-aprobado ha, ng ating pong FDA o Food and Drug Administration. Kaya nga, walang mga side effects, walang mga adverse reactions during po, ano, sa inyong medication. Okay, Doc, balik po tayo no, dun sa tinatalakay nga natin. Kaya ito pong pagkakaroon po ano, ng mahirap na pagkatulog. Ano ba yung mga halamang gamot ano po, na maaaring gamitin na mga kaibigan po natin para ika nga ay mapasarap ano po, yung kanila pong tulog, Doc?
1: Yes, partner, marami no. Nasa ating kusina lang, nasa ating paligid makaibigan, pero hindi po to alam ng marami. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na nakikinig, na nahihirapang matulog, ayan, take note mga kabayan. According sa study ng ating mga eksperto na kung saan, partner, pag nahirapan ka matulog, maglaga ka lang ng talong.
0: Talong?
1: Talong, partner. No, ang gagawin niyo po makaibigan, dalawang perasong talong na regular size, tusok-tusokin niyo po ng tinidor.
0: No,
1: after tusok ng tinidor, makaibigan, ilaga niyo po yan sa tatlong basong tubig ng 15 minutes. After 15 minutes, partner, may matitira niyan mga isang baso at kalahati. Inom po sila ng isang baso bago matulog, partner. Sasarap ang tulog. Pero advice mga kaibigan na mga eksperto, huwag mo lang itabi ang talong kasi partner, di ka makatulog.
0: Nako. Ayan, maraming salamat. Okay. Kaya ha, si Mrs. pag hindi makatulog, bigyan ng talong. Sabaw ng talong, ano po. Ayan, para sa mga kaibigan po natin. At sabihin nyo siya mga kaibigan ha, ng pag-inom po ng Santone Plus Herbal Capsule, lalong-lalo na kung sasabihan nyo yan siya ano po, ng ating Pure C, yan yung non-acidic na vitamin C, para kung mataas man ano po yung level ng caffeine sa ating pangatawan, yung theobromine, yung mga thiena, yung mga yan, mga toxic yan siya, ano po na nakukuha natin sa mga pagkain na nabanggit kanina, mga inumin, ano po, mga choco drinks na maaaring makadulot ano po ng hindi pagkatulog o hindi maayos na pagtulog ng isang tao. Kaya yan ha mga kaibigan, puntahan lang mga malapit na pharmacy at mga butika para maka-avail kayo ng Santone Plus at ng Pure C mga kaibigan, aprobado ng ating pong Food and Drug Administration.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Mama, good morning sa'yo dyan.
11: Magandang umaga din po.
10: Yes, good morning. Ano pong pangalan niyo, ma'am, at taga saan at ang edad niyo po?
11: Sophia Bustamante, edad ko po, 78 years old. Dito na po ako ngayon nakatira sa Quezon, Palawan.
10: Quezon, Palawan. Now, before kayo, ma'am, nag-take ng Pure C at Santone Plus Herbal Capsule, ano po yung mga nararamdaman niyo sa katawan niyo, ma'am?
11: Una noon, nung marinig ko noon ang Santone Plus, birthday din ako noon. Ay, nagsumasakit ang dalawa kong kagiliran, hindi ako makabang. Kaya nung marinig ko yun, nagpabili ka agad ako kinabukasan. At tapos nung mag-take up po, una kong tig-dalawa-dalawa talaga.
10: Yes.
11: Sa loob ng tatlong araw kung take ng tig-dalawa-dalawa.
10: Ng Pure C at Santone, ma'am?
11: Nung mag-take ko yun ng tatlong araw, unti-unti na akong nakagalaw.
10: Yes.
11: Hanggang sa loob ng isang linggo, nakabangon ako ng sarili kong bangon pag may inawakan ako.
10: Yan, praise God.
11: Yun, salamat sa Santone Plus at sa Panginoon na kung saan may tao siyang binigyan kaalaman sa pagsuklas ng Santone Plus. Ngayon, nung mag-ibandang uling may Pure C na, ay nangati nga ako. Sinubukan ko rin i-combine ng Pure C sa Santone Plus Herbal Capsule. Yun, nakaginawa rin ako sa pangangati ng katawan ko. Kaya itong Pure C at saka Santone Plus, ina-advise ko rin sa mga kamag-anak ko na may karamdamang kagaya ko na para mag-take din sila. At pasalamat yung kapatid ko na sinayan ko, nag-take siya, ngayon nagminintin din siya ng Santone Plus dahil hindi siya makatayo pag wala siyang inawakan. Ngayon ay nakatayo na raw siya, kaya ngayon tumatawag siya sa akin pag-ati na nag-take siya talaga ng Santone Plus.
10: Yes, praise God.
11: Talaga, pasalamat ako sa Panginoon na itong mga kagamot na natuklasan na ito na herbal ay nakapagdulo talaga ng kagalingan. sa tulong ng Panginoon. Kaya manalangin lang tayo, natulungan tayo ng Panginoon, sabi ko na sa mga sina-advise ko na ito ay makagaling sa akin, Santon Plus Herbal Capsule.
10: Yes, ma'am. Anong masasabi niyo, ma'am, sa mga kababayan natin na hindi pa nag-try sa pag-inom po ng Santon Plus Herbal Capsule at meron din karamdaman katulad sa inyo?
11: Ina-advise ko nga na talagang mag-take sila nito. Dalagang masubukan nila ang kagalingan at saka yung pati yung pamamaga ng pilay ko na magakasi rin noon at pumikirot. Yun din ang inano ko, inanistinig ko. Yun din ang in-apply ko. Kaya ang mati sa galis, ito ay sa sugat pa ng maga, nakakagaling din ito.
10: Yes, yun talaga, ma'am. Ma'am, anong masasabi mo sa Pursi muna, ma'am? Anong masasabi niyo sa Pursi?
11: Well, kung makapika ako ng Pursi, yung pangangati ng katawan ko na alis.
10: Tanggal. Yes, ma'am.
11: Salamat. Salamat, Dok. Yun. Ang message ko sa mga lahat ng mga nakikinig sa ngayon, sana huwag kayong magatubili na bumili ng Santon Plus at Pursi. Kumpahin ninyo at talagang ito ay nakapagdulot ng kagalingan sa akin.
0: Yan po mga kaibigan, ha? Napakinggan po natin si Ma'am Sofia ng Quezon, Palawan na nakakaranas po ano ng pananakit ng kanyang baywang. Hindi na nga makatayo, ano po? So sobrang sakit at ganun din nakakaranas ng mga skin allergies, ha, mga pangangati ng kanya pong balat na natulungan ano po ng pag-inom po ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Pursi, mga kaibigan, ang non-acidic na vitamin C. Kaya sa inyo dyan, mga kaibigan, ako punta na, ha, sa mga malapit na pharmacy at mga butika para maka-avail po kayo ano ng Santon Plus at ng Pursi, mga kaibigan. Yan po aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Doc, bigyan natin ng mas malawak ano po na pangunawa. Paano ba natulungan ano po si Ma'am Sofia ng pag-inom po niya ano po ng kombinasyon ng Pursi at ng Santon, Doc?
1: Yes, partner, dito natin makita yung ka-epektibo ng Santon Plus Herbal Capsule, no? Live po natin na-interview yan. At saka marami kasi ang dahilan ng pananakit ng ano eh, ng baywang, pananakit ng balakang at pananakit ng katawan. Actually, pag balakang, ibig sabihin yung kidney ay marumi, kailangan linisin. At ang kagandahan, partner, yung natural anti-inflammatory ng Santon Plus Herbal Capsule, tutulungan talaga yung mga kabayan natin na sumasakit ang katawan dahil namamaga. May pamamaga, may pananakit, at lalong-lalo na kung ang circulation ang dahilan kung bakit sumasakit ang baywang, ay matutulungan talaga. Kasi mataas ang anti-inflammatory properties na tumutulong sa mga ganyang problema, at lalong-lalo na, partner, itong pangangati, no? Pangangati ng katawan. Nung na-combine niya, partner, ang Santon Plus at Pursi, ang pinakamagandang combination, tanggal talaga ang kati-kati. Kasi ang vitamin C, mga kaibigan, ang ating alkaline na vitamin C, especially sa mga kabayan natin na maraming sugat, na matagal gumaling, maraming kati-kati, epektibo talaga yan, partner. Ipagsabay nila ang Pursi at ang Santon Plus Herbal Capsule, kasi kung pag-aralan natin ang alkaline na vitamin C, partner, pinapabilis niya ang paggaling ng mga sugat at mga kati-kati.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. So yan, ha, mga kaibigan, sa mga kaibigan po natin dyan, nakakaranas ng mga kati-kati at pananakit, ano po, ng inyong baywang, maring dulot yan sa ano po, ng pagiging stress, ika nga, ng inyong pong kidney o pagkakaroon, ano po, ng mga accumulation ng bacteria. Nako, mga kaibigan, punta na sa mga malapit na pharmacy at mga butika para maka-avail po kayo ng Santon Plus. Sabihin niyo po yan siya, ha, ng Pursi, ang non-acidic na vitamin C. Hindi lang yan, pati sa mga kaibigan po natin, ano, nakakaranas ng mga paghina ng kanila pong immune system, ha, pagkakaroon ng madalas na pagkakaroon ng sakit, maaaring dulot yan siya sa paghina, ano po, ng mga specialized immune system cells natin, ano po, maaaring dulot yan siya sa mga pagpasok ng mga foreign invaders, mga bacteria. Naku, mga kaibigan, inuman niyo po yan siya, ha, ng mga nakakapagpalakas, ika nga, ng defense mechanism, ano po, ng ating pangatawan. At sabihin niyo po yan siya, mga kaibigan, ha, ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: At lalong-lalo po sa mga kabayan natin dyan, ha, na mahilig magkape, at lalong-lalo na pag malamig ang panahon, napakasarap magkape, partner. Mm-hmm. Pero hindi nila alam na yung kinakape nila ay nagdudulot pala ng karamdaman. No? Kung ako sa inyo, mga kaibigan, mag-natural na kape na lang kayo. Na kung saan yung kape natin, no, yan po ay mayroong mga antioxidant, mga natural compound na pag inumin mo, imbis na ikaw ay humina, mas lalong lumalakas ang immune system at nagagamot pa yung mga karamdaman. Hanapin nyo po, no? ang natural na kape, Nature Suya Coffee, ang kape na pwede sa mga bata, partner. Pwede mag-inom kahit bata kasi wala siyang side effect, wala po siyang caffeine. Available na po yan sa mga pharmacy.
0: Maraming salamat po. Ganun din ha, sa mga ibigan po natin, nakakaranas ng mga pananakit sa kanila pong tuhod, sa kanilang mga joints, ha, sa mga kasukasuan dyan, mga ibigan. Maring dulot yan siya sa pamamaga ng mga cartilages, sa mga pagkaubos, ano po, ng mga cartilages at tendon sa ating pong mga joints. Pagkakaroon ng mga arthritis, ha, nakakaranas po ng mga crucial at sa mga severe pain, yung iba nga hindi na nakakalakad, so sobrang sakit. Nako mga kaibigan, mas maganda haplasan nyo po yan siya ng ating pong Santone Herbal Oil. Dahil ang Santone Herbal Oil, mga kaibigan, gawa po yan siya, ano po, sa mga natural na sangkap, mga herbal na sangkap, mga kaibigan, na meron siyang natural, ano po, na anti-pain, na maiwas po tayo, no, dun sa mga pananakit, lalong-lalo yung mga pananakit dulot po ng pamamaga. Dahil ang Santone Herbal Oil, mga kaibigan, meron siyang natural na anti-inflammatory effect, ha? Kaya sa mga may rayuma dyan, ha, nakakaranas po ng mga pamamaga sa kanila pong pangatawan, nako, haplasan nyo lang po, mga kaibigan, ha, ng ating Santone Herbal Oil. Ganun din, ang Santone Herbal Oil, mga kaibigan, ang kagandahan dyan, pag kayo nagpahid niyan, eh hindi po kayo dadapuan ng lamok, ha? Dahil ang Santone Herbal Oil, yan po, natural na mosquito repellent. Ibig sabihin, eh maiwasan na po, ano, ang pagkakaroon ng dengue. Makaibigan, ng Santone Herbal Oil, yan po, aprobado, ha, ng ating pong Food and Drug Administration. Mabibili yan sa mga pharmacy at mga butika.
1: Yes, partner, at lalong-lalo po sa mga kababaihan, at hindi lang kababaihan, mga kalalakihan na maraming tigidig, no? Yung tagihawa, no? At sa makabayan natin na dahil sa pagpapaganda, partner, nasunog na yung muka. Kasi kahit ano na i-apply, ito, narinig sa kabitbahay, pagpaganda, apply. Narinig naman sa isang kaibigan, apply naman, kaya yung muka ay nasunog na. Ay, ang kailangan nyo po, makabayan, ay ang ating Santone Plus Herbal Soap, no? Meron siyang mataas na antioxidant, meron siyang vitamin E, na kung saan nire-repair niya po ang mga na-damage ng mga selula o ang inyong mga balat na nasunog, tinatanggal niya. At lalong-lalo na, partner, yung ano, yung nagkulay itim na, puting-puti yung muka mo, tas dito bandang gitna, nangingitim na siya. Kailangan nyo po ng Santone Plus Herbal Soap. Available po yan sa mga pharmacy partner na nakakatulong pagandahin ang kutis at tanggalin yung mga nasunog na mga balat.
0: Ayan, maraming salamat, Toksen. Ha, mga kaibigan, hanapin lang po kayo mga produkto, ano po, ng Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Dahil yan, sigurado po kayo dyan, mga kaibigan, na aprobado, ano, na ating pong Food and Drug Administration. Walang mga side effects, mga adverse reactions, mga kaibigan, during po, ano, sa inyong medication. Okay, Doc, dahil limitado lang ating oras, siguro pansamantala tayo magpapaalam. Pero bago yan, ano po ba yung mga maiwan yung mensahe at mga paalala para sa mga kaibigan po natin na gustong mapanatiling malakas, masigla, ayan, malusog ang kanilang pangatawan, at ganun din sa mga kaibigan po natin na nawalan, ano po, ng kalusugan, ha? Yung mga may sakit na kaibigan po natin na gusto nang gumaling sa kanila pong karamdaman, Doc.
1: Yes, partner, ang maiwan lang po natin, abangan lagi ang ating programa, kasi dito sa ating programa, ihatid natin ang mga kaalamang pangkalusugan na dapat kainin at dapat iwasan para ma-maintain ang kalusugan. At huwag kalimutan, no, na uminom ng Santone Plus Herbal Capsule at Pure C, ang alkaline na vitamin C, para may panglaban tayo araw-araw sa mga free radicals at ma-maintain natin, partner, ang kalusugan. God bless sa inyong lahat. Inyo po nakasama yung isa sa Doctor Ministry in Naturopathy sa Pilipinas, Dr. June Alexar. God bless. Salamat.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. Ayan, mga kaibigan, ha, napakinggan po natin ang ating pong certified functional iridologist at isa pong sclerologist, mga kaibigan, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alkizar. Hanggang susunod, mga kaibigan, makakasama po natin, ha, ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hines po, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center at ng Santone Plus Herbal Capsule, your best partner in health. Nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programa Kalusugan, Iwas Karamdaman, hatid ng Santone Plus Herbal Capsule. Pakinggan araw-araw, Kalusugan, Iwas Karamdaman.
13: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of